0: Ba ai so di wallade.
1: Andirin ya kosa shima da kalliyan muskon dia kilakilan tulka ji sakata kinza kumbun dia shawar geta kada fiskai ya shawar kulta kuru ade ma korkor dia kada baro rotin. Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin yin karingin Kaduna muskon dia kilakilan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso a kadao baroronyo diwala alan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kawri adi darason nandiro sudu
2: Glazoro harami kirintin deso wadena ni akanye stay gozi darason kirinu ikilamita fiskus kunu da uwa felanzu FMB na jarami kirintin deso naptundosa ya sayo diol woyama na iduwa ndia pandu indi chuma kuri uskupal diyo lar fal uskupal diyo araku kuri awbi kuri lar kuri fal u diyo indi kuri lar araku diyo kumaro diol woyama na ndia furunga tanyi andia bonu mbotum kararo olo na kutu nandiro buroi urmaka na ili ikilama ududi ya dena andiro awanda fala india bichen andiro daji na nawe kurwade ma awgari kapsana la nandiro doni ya itakat kien aji harami kirintin deso kasar ni boni ma kazan ma da jijemi gari gabsuna yi alabara su kuti mai na kamaro sande sandu radio zain faraskaram da ruptum awa bayan do sande raksa rakta da latar tsarin jemi duka dai kila din awlan zurai tonduro da jan dia boni ma kamaro dole wai mana da furum gada an dia bonum botum karar wala ma kasar ma jemi gari gabsuna yi sonda da sai da rason kirnu kila meta fiskus kunu da uwa fellan fm ne botum go buro kan awol me gana assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
3: Baba Hassan Kano wa Chire.
2: Wa Chire.
3: Saka wallahi za ki lewa.
2: Bi alhamdulillah. Nduma na jin.
3: Saka sare Isa Musa na jin ko dan garin ga ko ta.
2: Kila Isa Musa u shekin shero.
3: Saka ma sha Allah bara bara bara bara wa da sahabu ne.
2: Ade ade.
3: Saka ma sha Allah ala ande ya her suron je duk. Yo ala kamande ya der.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya balai suron zai da kuma ala kamande a dare suka.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Allah sai mu addu'a.
2: Sai mu da.
3: Sai mu sulama. Ah sai mu addu'a dia.
2: Ade na.
3: Ogunje wa dia. Addu'a dio suro saga ya na mallan. Ya ka zin go tsara kuma a dare da su.
2: Amin.
3: Sai mu da shi ma o ba mu addu'a.
2: Ade la uta. Ngala dai da yin ras kirina. Loktum gorma dia loktu Allah boturo. Wato andero kruntuma de sambeso Isa Musa barabara no adema barabara kuka kuntawe pas pes muharram najisa duin yardio in video luko uskun ande shima kuntaw do muharram e kawun zubal chip assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam
4: asan dawati
2: nda pato kilewa
4: asine da amusu da kalta
2: bi alhamdulillah da mun karai
4: Allah.
2: Naam, duma rajin.
4: Bakura ali gula wa tima rajin.
2: Bakura wuje kishoro.
4: Na sabu din no gaina.
2: Lauta.
4: Alhamdulillah sai na andaro awaratina. Land asun yana fani na faida kare ko dena.
2: Masha Allah.
4: Masha Allah. Tau kuma su Muharram su masa tau sabu din no.
2: Tau
4: din ne ware tau. Awado ne ne wangalo wangalo ya fitro tina yin kara. Kam ala shiro ke ce zuwa kan me zinzin da ashura ta su hande
2: are la wuta
4: sai ngala zor
2: ngala ma sha Allah amin sai
4: wani wanda musulma so no yau kun ta wanda ngala ro
2: are ngala ma sha Allah sai da yin ras kirina doktor mu wani ma dialogue tu Allah boturo la wuta de so kun ta wa da kun zina irin kun ta wa da muharram me are soronin asham me bejiran zumu me yim ka kan taw lara me wasu andiro sainar mai bayana sirina assalamu alaikum
5: wa alaikum barkatu wa tin
2: da pato kilewa
5: wa sunan yanzu
2: ga masha Allah nduma na jin
5: ni aisha goni muhammad murali man
2: aisha goni muhammad ushe kin shero
5: dare mu ce bara wa kusa bulin
2: bara bara sa makalla ta kan daure bulin sa dai bulin
5: Amin
2: ya rabbal
5: alamin.
2: Amin.
5: ngala na dar dinero a sonyo ko kristawado ko kom gata ma loro mo kin kristawado kom gata ma ni ko lin tara di ko ngala na dar di akre de bon ma ya ala kareo ala andere ngene fa
2: na tilo
5: ma na ya tiro
2: amen
5: tati trinti ngala to ade samara bara sabuli na ko ngala kilo
2: ngala ma sha Allah tayda nyenyo askrena loktu ngor ma dia loktu ala botro aisha goni da jite da nyenyo askrena hutuba enda di ma ide Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam Allah.
2: Da pato kiliwa.
0: Alhamdulillah kuna sallah.
2: Masha Allah.
0: Barakallahu.
2: Nam dumana ji.
0: Maru ko yang gore jidare
2: na. Ngila ushe kin shero.
0: Bara alhamdulillah kamar asra.
2: Amin.
0: Ran ya ku dalle ku ala ya ta ta bara alu.
2: Amin.
0: Dai sai wo duwa. Mm. Ba dai ran sara.
2: Amin ya rabbal alamin. Amin. Dai da yin yura skrera loktu gonu ma da loktu Allah boturo kirtu ma da sambe so lauta de ma. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Nam dumana jin.
6: Ba na ma sa shi ari kini ni min manajin.
2: Ngula ushe ku shoro.
6: Bara usali no
2: bara bara re
6: dai muslim da aussi dia sanna rchai kozran id ko dai ku fu eden id ja sanna dai au kendo herre surolan ku kuro cha kendo shiro au surana au bau
2: ade
6: dai ku her sa die die padlan kawo solo surolan her kendo au shiro riwa tu no bau
2: ade daud
6: akandalar rilero ala qur'an siya uzuru tarana fal alalar dara nilewa ko hukutu alalar rubonero nilewa shi
2: amin ya rabbal alamin tedanya yura skrine na bana masa nguru do shwari twe andia kasadim gon andiro bayen la kasarnum kindoro assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam dawad
2: da pato kilewa nam dumana jin
7: Alhamdulillah amin no gayano
2: ari lauta
7: ana nge mele wa kera sanu bayanza
2: amin
7: salamu ya ndiya sulim
2: amin duma na jindo
7: na nge na kera za basa ona je
2: nguroye
7: gela meri
2: ndara
7: gela meri
2: gela goni koni bayenum
7: ana nge kera na ma yande ko ne ndiya ara ko ru kala meri ma bonu ya nan
2: Amin dai da yin yura askare da lokacin gurman da lokacin Allah ubo turo da kasarin do sabule no kun tuma da yan di bazo lokacin da kullena andi ro bayin da nana min assalamu alaikum
8: wa alaikum salam wa rahmatullah
2: nda kliwa
8: kliwa kliwa senda wa kliwa
2: alhamdulillah nduma na jin
8: mun mun ga ba ka ce mana jin jo ma sama ne
2: gila ushe ka ji Nam mushe kun joro.
8: Arade.
2: Nam pantinya.
8: Bara ba ta buri.
2: Ngala bara bara.
8: Yo, kiti bana ma ta yi guru suwa ne jin jiran ji, tauri ji joro sala ta ji. Ye audi jin jara tura da ba bara ma ta ji.
2: Ngala.
8: Ya ji. Ga wan ID ko ji da kuma da da ID ne da kula da ya kula ne.
2: Ya
8: arade wa ke kan bokon da mala ne. Tauri ji. ala da buran da ala da kile fa rubu ga ukuru ala da rubu da da da
2: ngira ma sha Allah ta da yanyu ras kana lokutun gol ma da lokuto da botro gila da jarabi kurutun da so da sandu radio da so kallu da lenye so mo da se gambe play ne don hijira ya Allah insha Allah ina jiro botu da gonye konyen kliwa nan da kurun sano

0: glazoro harami krantin da so waktin da kuma sa tullur karkar sa wanda ci da yarka ya mai dalibe chipdo tunan da ro hawara da igresa tullur da karaturo cleon and ya krinsano
1: hawara da ruqayya ahmed albe nindiro karajin
2: Assalamu alaikum harami krintun deso uso tusurokro adema uso andia loktuadin krintro hawara andara sone krinwina karabro selekin kila hawara ida gwenge fano. Askrai na shadu ni chombo skre borno edin zuchari wa findi makala elor zana inkilan hawara fanwin. Karua dunwa esa uro kamfal anaskun zero walzina fatu waka daiba na tina kre yobin. Gwamnati kare Borno ya ga wani kallo ne shi karabka ICR sai ma'ada kauludo ne keketa na sai maskinai satanduna ma'ada siyat sana Kamil Hawarai Askara ludu Najira bayanan zado ne kan tauju ne councilman Lukodiya waso tuluna da flezina ta dirzari wa findi makalaye na shado ne tumbus lanotina ma kare Borno din lorzana Kamil bayana adida ngoci sawai cidai sheti malon mungunelan fano
3: Askara similar Nigeria sha Nigerian Air Force la notuna madu en gerger kriwe la gidi lar Nigeria sha notice operation hadin kai la notuna man da sauna maso ade suro ma ko zuna ma aden imla da kan tajun ne de kan zumi ude risa du ni filko ara kan lan fato haure news agency of Nigeria nan la notuna maduro ka ria sa tunna de flezina kan tajun ne de kan zumi walan askara de bai na ashire lan faida ta alama na kara sa me indi minti video wa bunen mara same lan naftram za tariwa muskon bari me aboko harame au iso a pedro butur matumza alama ta dirzi tariwa me luko indin ne yallorza ade kare anza kriwe ya moto anza so abanna zana sakkara da ushei anumga kre Borno idilan ade makuru surokin tawjun ne de kanzumi usa adun difil ko arakin na gultina ma aden askira de walta mara same lannab turam za tari wide robotir matumza alama ta dir sandi me ure ya lorzana surokara mitelefu mana guza malai kre Borno yala gidilar Najeriya idilan ade flezina askira same lir Najeriya de surobotir ma mara same gade gade indi gultina ma aden kinasarta alama ta din za tari wa findi luko tulure ya lorzana sa tawada sadina
2: Na shadu ne shi huma na cibo kedin ne kan tauju ne kan zume luko ya kinna ronga on zurtari why blood robot rumatum zana in kan daram da sawai cida Aisha Mustafa Kolomie kula sandro suduna
4: Ya doni kautiga riesro huma na cibo ke kre Borno alloyim subda kan tauju ne kan zume ya kinna ro butrumma zurtali so itim zana shi bla kautiga rie ade alama kilometer finde yesro huma na cibo keda ade ma so kusendele zana lansende kampol kurofiwa loza manti gwamnati laro konno kolja gawar kautiga rie falle andiro tawatsin lanono
5: do mutane nan ne dan yan boko haram su suka zo
6: kauyen da kufu boko haram da sai ma butrumma da isa tumza blado kautikare ado kamfal so amdana shima lorza kurman am blai da so sakararo kashara so waden da nduma so nda che zai walta dai kurman monti fallo konno kolza monti da warada monti de kurman surodin jumma karai sai arak
4: ga awduwa zuna yin ayye kin daran blashi madi
5: gare yanzu kowa gonake wanzu safara shigi wanzu
6: chaman amsa da kullun za su da ba bare bare za sana sana tuna amma saudo awado wa zina irin kuma gana la ya zana lanzairi zana kulodro letor klasa waden amka da blada kul zana kurman amla da blada kul troma dendo mukondan kawoso ba lade awu ba da saka awu biya nafsana loktun za jeden saudo awado wa zina nduma bladin naftuman garzi imsubda satulur aw sa usku bune bitrim da tumja ngau awadu hararo so sana da blood rolter
5: dawa ba tuna nan da suka dawo din
4: sandi ci da wanzur heso ad ayaye nan gunza bla shima din ne clan shengo aw bayan ne walta su dina ma
6: blood ka wuta gare din kamar askara so bawo amma zartari wado da haza walta na so da saudi na surodo sai ma kamar suro bladen kurman ayaye nan kam za sai a gwamnati a maraka ta din nan da kamar doktudo isana da zartari wado da haza na da andi an bla da sama kaso duma ya da mara laman da sama so alaro dai san me kullu
4: shi butrum adiye tai da zan hangal jami soyayya su sanguna so suro karinga adiyan sanin zo shali so adiye hangal zamanti soro tai da za ka laksana ru
2: Chima doni askara lundu Nigeria idina suro Major General Rabi Abubakar adu muskon zirchari wain kredo ni kasina ingawo anuskun zero walzina ma adin aiso jamiso diye kilakar munzu adien asuza ya sandien kilan sawai chidai falmata Muhammad yungo kiladin au haro hawaro lipsina ma ada kilin kirinyo.
7: Nga wadone henzirtari wa mokon bari minnae kazada ladina as Major General Rabe Abubakar Fatumanza Klabu la gorewe mzowul katsina insata gozale zana lan kintao meka onzu piaka. Ade ma Jamilo Dunanjiri ya iso iteida za kilan lembitana. Ade ma kintao june ka onzu meni ya kalan na zirtari wa aden anuskunzoero walzinaro chidara mzuru fofato yi kreka sina yi kauria chutulu. Kuru kintao june ka onzu meluko diyo walan kaminza sonda ade ma imgultina ada shuturanza cheda kreka sina ilan. Gile muskunzo Zuchariwa aden mau indie de rokara doni elur tinain. Futuin kaminza ada chonda. Sadik salisu den tunsu. Chidama haware alfijir radio kreka tinai. Diol mana waya ngulijindin.
8: Tu bazami iye chiwaga inda akasa mga wara.
6: Ande no tumano nyende naro kaminda sonda nada. Gomnoti nima kaminda suti ye kurumanshie andero ayema guzi. Gomnoti ya chida uunzirifo ya sema katenda mkolda. Ndumaruba yentro wada. Futu ame sorna ede video nzumbe yuwaro jina eden fofomza naden. Amdo shasata nade video rete. Tardana din shaka mun da nafsana kurman shin din tuno kurman kajin min zaksana yo amsoi mana dana gwamnati de hawan jiniya diabetes a shazikin admara shin din zofan gono ala amma kurman shi taranzir fato radio do dw zande do sanna din din shaka di zazuwa
8: sara maciji ne ya kashe shi
7: gile ai falgul zain kilafa ni fane done fato man zakol zana imadi
8: ita har yanzu tana nan ba sake
6: shi kamudo kamde da kirmaron muko gradi aidman yallado general de saluma na dana kalado gwamnati kutuwa ci suka kamun zuda kolzain amma sai kurman yalade awo kamaro gulzana da gwamnati da dilu ayema sai barate sidi dan har ba anzada roza har ba no man ai mahawar resoro sotulu su gulzai
8: mahaifiyar ta susu iyala
7: ayade roje mi cricket suna ilamar ada fada
8: gaskiya ba su ci dadi ba
6: amso do blade da zauro karunza kutu
8: tunanin su ya muku masa zata kasance
7: kwa major general maitu rabe kultina ad sadu fallin yar larin pis luko larin cida ask rai adrokara adema sadu indi meluko ulan chatima askirai rok galatu kruta diro sanzu piaku luko uwe dei surotida askiri alan karadoni indi fara sadu indi mpini luko dio wa sadu indi mpini luko ulan chida kolono neptu retirement silan
2: karuwa duno a kre yobelan kintaudu ne june kanzu me luko diwa wazna ade sauro kamfal anaskun zero wulsna fatwa kaddai bannatna kala adiyen go hawardo ne wakil de kre yobe alhaji sharif brailips na ada krenyo
9: garoman nan gana yasa ne bulad da maturin nasha duno kamfal la zo hatta fatwa la sa gurta kunten amla tajira da sanda la zana la sa zande fatwa redon da sa zande zana fudro no sandron banna sunan
10: ubanaro karuwa urusnaro isu har garo fanye la so urzu nani laso kullum kurusa sun urwa kai sun ku saya kai wazana diriz isu karwa ya sam jiriro dunaro ya same karwa la isu karwa da isha na shi mara urjin au au shi kwano ya yanyo kazu gibjin sai surofan ne din
11: gowa da ma yayin kura yayin ya sha yan zafal ban zafal ma fanzu kondem maciro njim yak tun gawo din za kishin za fal mabaro sana zifiyo no e klar ka no
9: sande lamar da tun gazana na sha don kuska kristo salta hatta kuska su da kukta ba kunten
12: gaskiya a wado karwa sun hamada rumar mallar duk kuska sa da fil just a wado karwa talajin na bawo kuska har kure sulun fit arin biyo na karwa da diliji da garanti talajin na sa da wani gol su bular isha ba jino da na
10: karwa da uda futu tunani ya a wata ya jiri biya karalan jiri kala sasalle ka kura kura sasalle ya da shi ma karwa ya wani suri yau a washi ma da gwamnati muka saka a washi ma har kladin mataki ko tuna ma
11: kiskakiri salla da shilan kara kiskakiri salla da mana zamana zana amdo malama kiskai zo yi za kladin mataki go zai mbawo gwamnati dai ai ma kladin da cizu fal dunwa sirin mabawo
9: sande gwamnati ro longoro da hadana kataba gudunar sha don kiskakiri sada santana dabta hatta gade su akukta kuntin
12: gwamnati cizu mata ci gona ya kal kurucizu imburo mi da su kiska haka sa za ko kusa gi ma bari hu ne karon arma kona rishin dan awaya talajin na bawo
9: sawo san bulada maturun tajiwa dono nji samiya hatta karwa kallata din banna gana silin na shadono fata sa wuta hatta dr laja rosu akuta kuntin
2: Gwamnati lardu America ya ade ma lardu ne Iran ya ma ade a fallo ta waktana hatta kriulam katen zai ma ade kwanun zaro zen no bayan zana Kamil bayan na ade da ci sawai ci da shetti malawan mungunoi lanfano
3: kurallar da America da Donald Trump mai imlada kan tajun ne dai kan zume da risa don difi luko ara kana la worak du dina dipte excedlan mai la rowar mazina kala gwamnati lar da America ya are mallar da Iran ne mai la rowa full talk ta ci kuma ya sato tuna kala crew da lamka tenzalan sadin ma ada chotto konnu aro tros na kwa Donald Trump dai ada war majo ta na sfaron ga prime minister din lar da Pakistan ne Shabaz Sharif dai wakilin gwamnati lar da America ya Iran ne dai mai la rowa ka sasa ci kuma ya sato tu crew da sadin ma da Rosa Naftini Lefa ya Tosin kuro imzuma kan tajun ne dai kan zume la risa don difi luko ara kana la lar don Switzerland ne la mai la rowa kakar musko a sakin su sulu dinar war mazina yen ade makro fu mare la maran zili fo lar Iran ya wuzna ma sha supreme national security council of Iran la notina ma de mai la rowa kawriya suna de flezina surallar da ara fai dilan na don crew trin san mason kunno rotin hatta lar Lebanon ne yason kunten sana kuruba na ma don minister din la maran lar da dai ya wuzna ma lar Iran ne Kasim Gariba ba de no surakon rotu den ka firake gultina ma aden America Iran na kala awaka dan zandezen hatta lamar don bari mai kura lar Iran ne nuclear la notina ma da kuna sirin mai Iran no adutuwa maridin lar Iran ne notina ma da hafta gare gabsu na so kunten sana are ma kura lar da America Donald Trump de no diwal je horma sai da lokta bana ba ro frumtin kuruma ranje kinda fitre sauzen maso ade diwal je dilan kotwa bidizen sana are ma kuru gwamnati lar da dina so de konro to de indifara America Iran ne ma ada teda da zaksana hatta sau ade taman kinda fitre so ade kasu dina lan niske fonda bidina sa tawada sadina
2: ade ma gwamnati done krebon no ya ga wana kil done krabka ICR sema ade kaulu done keketa na sema skin nai satandina ma ada asiet sina sawai chidai falmato muhammad te samnon za ada hadar zungwa au haworo na shimadin lipsna da fanyo
7: karabka miskin na blayer ra krebon no ya lagdi larduna njira ye kaulu asiet sana keke miskin nai done satandina main kinta ujune kaunzu meluko uwa ade ma taktin ma kinta wanga we kozinalan gwamnati krebon no ya karabka ICR siya sandiro nado isanya kuroi sadu hata sandiro ilmu keke kuroi ya sadina gile ayede rotomno ada chora darasoni nguro modigona rilan somno adro ruptuna lan ngu aujaro muhammad abubakar kazada la maskina ye sadina wu
13: wari kama bataru kaji klele kuye kumanada kajim kuru ala barase kengawa warit kajina ngawa waritina again amdiro training lega ka kintawu follo sende lega terina jarna kuru chida da barigana ye aruma kupata anja kapti kuna ande makinaro awore sanya muko ye kuroi na jamandiro
7: I fal sandiya kurnozu ya gamba mustafa falda committee meskina ya buljindin
14: keke kun baya kalan mana ko kurmo in shiro fileju ko keke duta andero sauduna ngo ya kama mara kam duta chama nde ma zu suduna suro meskina man de man suro din ishana nam yana liyan ala ndiya bana zu wanda kurno ya de ala barras ka ardin yana andiya sabsu chama nde andero gulze jama'an bone su kala ya ma hurtin kama ala barras karo mika bune parai karo nde ka jaro waya diyan na waye ala chama nandiya vice chairman dia secretary dia amde ga suna nemba wa kamaya ala andero kuma dia ho karunzi kuma dia kamdo andero na da garzuna kuma andero na da sanna samaro askirnya na gwamna andero askirnya na
7: klafuna aitman zao walti kaza da ladie bayina sudina
13: dukunna rika ga insha Allah klafuna wala ngoro zo wala ga daga suna zuwa baro sha insha Allah yarwa din she dia ah kuma ro igana keke kuma ro fitur ruwa keke fitur luko won kuma ro wadanya na ande ma mukon dan tande kuma ro ngonga ina keke kuma ngoi tabata tukwan kuma ro kurunda u gare doyen karaye ada audi acha jukwa kurkumar chida shima na bani na insha Allah
7: keke maskin na ya saur zain madone ya sandiye satanda na ma ada maskin na duno ganaro something hata kam gade muradin zaro yayi tiladin kila ta mandone na radu miya so du mian pune de yin sina
2: hawara de kelle na shahawara dikel she adinin gaska dikel she gorom larda dinailan biske done yim litin na baktina ma adin beji lamkate done larda ivory coast ya adema ecuador na done falla falma baro chiada daji kuro larda done sweden ya adema shi tunisia ma ade dekelta uwa falla ro chiada ngila harami krantun da sudaji alandre done hawara lokta da dro kishi amma ya kaukare chuto samge chindo kila hawara da waltike kalakke ke fano askrai na sha done tumbu scribe no adin zirtai wa findi ma kala ye lord zanain clan hawara fanwa karwa duna ye sauro kamfal anaskun zero wasna fatwa kadai banna tana credo ne yoben gwamnati crebo no ya gauna kilkrab ka done icr siyama ade kaulu done keke ta na sai maskin na sa tandana ma ada sai zanain clan reda jiramo hawara fanwa daji harami krantun da su engineer done lokto Allah wannan da klizna engineer Mustafa Muhammad Mustafa ro andiya ne ya sai lokto da fuya ma assalam
1: Hawara Adu, Rukaiya Ahmed Albe, Nyendoro Krazu.

Gila zoro wahara mi kirinti ndi so ndi nende akange stay gozi ndara son kirinu ikila mita fisi gus kunu da uwa fe lanzu FMA kuma woktu ndi sa tulur reta kalkal nabtu do sa ya sa yo paras karam ndi afu yo paras karam do kutu num gule

0: Azia wala bra bra kuma ko tani bau.
1: Ko ta miru buron beiro banato la atla le kamar bau.
0: Assalamu mambare.
1: Yo kuma nan ni jolo lon jeer mambare dina.
0: A de bot som de wana zain ba ali go te ko ya da zain.
1: Buron ji ji de ji sa me fiono a kunduro kaja na ikoro kazien.
0: Ah, na ngere mo bunje wala wuri man na ri am pato ba ri. Ne ne
1: gela da jitu mai dinna jamiro don zara wa du lwata da su mu karo ira kirtana wallo na ka tabla go
0: da ba ba ni fare singi ya mustafa ma masha Allah
1: gela masha Allah da jitu mai dinna ya kamaro karin yin luwa mai sunanar gela masha Allah ko nyiro nuksuna she ba liwa su mona ma gudu injiniya assalamu alaikum
2: wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abdul mamet khan
1: nda ba to kliwa
2: Gla
1: borko chai kuruma nero
2: Gla na mayanda suru Allah ka ko sulasi Allah garin na tumira
1: Amin ya rabbal alamin
2: Allah fitna garin da ya so Allah mutun diri tare ne na noyan da so Allah zai fara Allah din dinan da ya dinan suru
1: Amin ya rabbal alamin
2: Allah malaman da suru Allah ka ko sulasi
1: Amin
2: Allah haram da gumna batna ya fara
1: Amin
2: Allah shiro ka ko sulasi kutu da maga kala nguro bala nguro dai balance gumna bornai awzu kutu sandana ro samtina idan taki na kuma kacha mai leya dai munai dai ah alhamdulillah ba ala balance kwalta sukuna konnu sukuna ado amma konnu sukuri lai da sola nurkin zale ne bozuna kurman mushiri ba jemi damtuba dinna suruda mushiri ba suwa kai da mushiri ba da kaziya bohol le ba balance gumna gona zana da kala ya shi mura mai suru na shi mai rufutu kasa ba gozu kasa din za su dai kwalta fi zin na shi kutu matino amma tana san fandana kai da mushiri mura zana tare ba su rashi mare dai baran su gomna kasa ba gozu sai ran mushida litariya konna konnu ga anguro ne ro aliga na shashi ma zoro sulum
1: ai
2: kutu kan ni ne kuma anguro ne anguro dina kuwa e colore gudan na hedro sai ga dro sai are sai konnu ba nur kan galle mura zana au ne fa kalan zuwa na shashi maro le da am ne ba odi ai lafin kranza dai kace ba sai rogoza kuti kin ya kina kuma ngoro dai dai kace kata kare muna kacan ba wa posto mar office ko ya fire brigade kon moto ko kon ni zar mara nya na ka ubara su gomna dukshin dan dira wazu so ni sidi an alhamdulillah askiyara dai kan bai ya wakil zuna da she ne ma da andiro kace ba gol shi andiro wazu kiliya sanin cinu
1: gala masha Allah ta yi yin yura askirina loktu ngoro mandi loktu Allah boturo tuma idina sumo karuyalan nya kirin zanaro assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam masar wa tire
1: nda fato kliwa
2: ya salam da tida ala da zuri
1: amin rabbal alamin
2: akura ki ni kimela la mana ni ngoro wa zuri min nya mo
1: ngla wishe ki jor baba kura
2: ande mo skaram ko tin mun liyar ba san salam zuri ya mana ai
1: nam
2: ande aro ngom mi kal soro bula ne mena yo fane fane fayen adi kala kulo bare nangayiri bare da kara nangayiri bare da kara nangayiri kam da lama ta ne wallahi aure isu kuma dauran wutsa gwamnati ne kire gwamnati ne nin dire are da saudo hangal zuci mana fitu suru bulai mana dan ade kire la ayro an do kuma sai mamai kin indi me sakara na sana aure da dare ne sakshi ma wannan hangal zuci aye bare mun dai kuma dire bare da kujiro salilla yo da alama kutta bare ba ande ba
1: adi
2: bare son goya alhamdulillah kan muni wanga ro waltana yo kuma ne da fayin biya nan ga bare da tsara ul tsoro kare kutu a sai addu'a da ya sai kare ana ane adi kin da gwamnati ri sak do hangan buce mana shi ma da jire tsawar ma andiro gidiyo su are na do
1: gila da jitima irin na adida doti takatino da jina shara tawur mana dede kin taro te da nyura screen a look to ngonum and ya look to Allan Boturo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ndak lewa
3: hasan nda atukaya sare
1: baraka alhamdulillah
3: ngala umar habib ngoro gambore wakil karafara da karanta
1: ngala uje kin jero
3: nda atukaya sare
1: alhamdulillah
3: angala proskaram wacheren saado ne muhammadiyai kin awol mi rogana boyandiwa
1: ari ba proskaram kutu nguleria
3: labuda ade do Alhamdulillah da furaskaran Muhammadiyai shi kan awal miro ga yana sabulino sa dofal ne yar dion sidon da kawun da ala andiro a suron mukwanza kamilo cutar tun da ala andiro wazo
1: amin
3: a yau kurman da am don da ala siran da jawati an ba ma ala siya ga wurin a ande ka da sha ala imanan tamane a sho na sha don kurkutum gulle da shi a kutu da shi tamar kamaro ne kalando ya fata radio din kambo soro akan kulubar da kala tukan duwara akan goza da yada burhat da ko a bon a wata la kala tala yin don ku su kala an furai ma ku su su gana tuna yo kutu su ha wa nan kura kura genere hatta shaka mun za kararo goza leza hatta ce ne kamun kamar mu kon a yo kuru kutu kuru ha wa rafan tin kuru kamun da ma shi kuma ngana biska mara sha kwanza shi ya so ja so mo isna sana yo awajiri adeiri mo wanjino la na soja ande nangere ya rechila katapa goza awadone hata kam karaya isi kura jenere so gozu gozu karara gani sala soloru goza karara gata nduli monte soloru goza karara gata nduli mo wanjino wala wana maa nduli monte ya re katapa doone kulum gwa namu gaya bari soru sauri amen sorin adeiri doone kara isa soro bila ina kam mao miyo goza karara gata nduli cha mo wanjino maa awashima aru kwaliza isa mgwa namu gaya bari shima katapa goza ina ngao goza gata nduli ndole kamla asuran ala ina zoro waltin dai suka marta soja da Najeriya a mai yana ci za a washe malar daza kuma kuma kura askare shi a tukuri su prata ya gulzona mai tukuri prata ya gulzona dai wano sa a wajiriya mai yasurancin Zambe kawo gawai gulzona kur waltu bayan su lu su dina a washe mar ka tabbata ya salaja kala am furayar ko jin da yasana da shi mana Najeriya dai suka marta mai yana ci za a washe malar an da rusulu wa sauri na pendelewa ya ndiro cha awo shima adu zora kazi ya kam karana pukata bundu gozi na kam sutaya kungana kam zin kam kora gozi leja awo sara anasa dinare kara alo nda maraseme ya soja sidiye ya soja njia awo shima adu chida jire nzara chida za awo msema adu akiri uza ala ndiro lora masura ala na pendelewa ya hera ndiro cha kerewa tele nchile
1: gila teda nyinyi lwa askinina lukto mburu mandi ya lukto alambo turo da jarami kuri tindia so file indi meji tamtamanga file indi akiri nyeshe nai ndiro botu dosa la agonye kwenye nkileo nandi akiri nsana

0: glazoro harami krentinde sonde nandia kanye tse gwezi indara son krenu inklamita apiskus kunu da uwa pia lanzu epe me paraskaram di tamtama paraskaram do kutu nungule da jina ala nandi robo utundo soragonya kwenyen tumairu na pule indi na zp asnani kiala nandi sumondo soha gambu waro salamu alaikum
1: salamu alaikum
0: ami wa alaikum salam
1: akire wazen
0: nda pato kuliwa
1: ya tsere ala bara de koya bara
0: kwa mi zon bara ma
1: kwa bara ma titi buri ma na jumba fa
0: tin ngala wuce buri ga na ji dole mi ga na
1: na le are de para skaram putu mule
0: are de
1: are ta tarara lo putu sai indi sillara ko ga ko
0: sai indi kila
1: na de kollu kutu kisana ndela go ke ga ko sala fasa fita yarda yarin last wana tu is ga ko dana kin ma wa in ga ko dana de ya na kisana ndela kin ga la fasa do no fita yarda yare ga kira sala kam bana i fon dum ta kun sha le tariro ya re kin ke ra hari su anasu ge holo no da are de andan da na so are wa ji no holo no ma da i kana ko la ya
0: bana jiriro
1: bana da ngai moto au machine no yike gole sha na do no litar ya re no ma tun tire sai do no nguro de tima de kina da kirk kirk da sa sharu kwa sa vita da ri ka sura sa san maso sa fan da ruga hakin da kan da fara
0: ale yo
1: boza isna e
0: gwamnati bu mota
1: ambala boza isna de shi kira ina kazin gadda kare ya da duru baba buwara turu ya a ashar wuro mu nyin ba su dan nan ge ruwa ibo ne siya da kullu goti ta goye kullu ile yanzu ce liyana ya kawi hinde ana sun da yaro lolo da ya wasu ma da zuwo shi walla ya ga bana motor kullu so da tunana a cike ro tunana da yawan da am to da
0: Muhammad Danero le motor doyi kuma gwamnati a kam don di gojin na ambulance na ma tiri shi di isma suruna da sha gonum le duro wano
1: isna le kam da sha ru sitiro do no utule do sha ru monjin ba da helenge nas ko nge sia le olu ye go ene su ikwa moto ru gru tulo
0: ale yo ne da ro sha ko lule jin arma gwamnati ci dan zo su sho sun na ri isha ku sha gojin ba su ko lule jin
1: ale na rin ba
0: yo ne na rin ba
1: and this na dum ba kisana shimar shimon kala kutu zela bayan shimar da wuri ta gasu da shi ba da ya gauru am gari ga suna da aljila da waja bana da sai wanda chojo ga waza da da harantu kurmi polishin da sadiya dai ko kutu dono university secondary school da wasi le ya ne ade ingawo kulti na har min gidi kero le shimar do uru shi walla kalo fiti mozo na tunda by five go to seven din ne dai yanzu na do shi kuma university secondary su kulle gozu na har da tare ba mala yaro le suna da next ma su at ji sun na da kuma ce na shi ma gana ga suna da tur tu zu kuru na ma tuna ma su dono ji kuma a kalo yare le dono kuma by five shi tunar lamba tu ba da su ku zoro ji shi ya by five shola kai za mu shola na dinga ci ma da rakan ku kuma ndi fiyelo wolo no ma moto akeru ma si kwalta edu moto ndu le ya la re kwalu me ha ga ni ginya mo ndu moto ga nar mo ndu ma ni shi arwa ya ni am gulla re shi kunno na la so ga ni ya su ku gumati de kasa de ndu do no sirin do kasa da sura ala da shiro ro ku do no je ra ci
0: ala
1: le ru ndu ero ne le anguwa ero nguwa sur ba san da sai fara sura gadin sai jam
0: ngalawu she te da yin yura screen a lok tunum kunum ma dia lok tu Allah botoro te da yin yura screen a ta mai din na da ji sumo karu yalan jamiru don zaro awaru luwata ta naso na sha do kuma kwasa do shi fita yarta gullum mai jami do sandia awade lezna mari am do moto kam don di gon le num te de boza isanan ma sande kutu sha soruna rasa goda le da ba sa goda le da na anos kunduro wadun na mari shi ma da nor wadu Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Na wa kiyo ba ce.
0: Da fato kulewa.
2: Ya ce ba dibo.
0: Na'am, duma rajin.
2: Kuma zara bayan kwata salama ne.
0: Zara bayan kwata su she kin shiru.
2: Da dai wuce, muri ku ci ne lokacin Allah. kuma fa ta kula da rin bai son gurin da na shi yin jiko ne sai da zan yi jiko da mu din na ne jiki ka da su rodo gai
0: azun gure mana
2: ne lun salan yo an akrimiya mo san mina
0: na fantin
2: yawa kuma fa ta kula da rin bai son gure la dan
0: yo yo a
2: na shi yin jiko ne mun yi gure da na ran ta kyama tsara da su rodo isa da an kuro rodo mai ibrahim sulaiman bado
0: yo ji suron sabtin
2: inge soy un sartin cruzro ro gai har solo no creer eso al llama na si lo su cambio era tengo
0: un groiro
2: voy a ngarir
0: goni dam ngarir man yo yo asuti
2: ah ka wala de ni dai don salan tiye kam ro ke ye na si da bana sna da andiro ka ti asur ka ti murati ne
0: gila masha Allah
2: da ta garo de ga na tsaya murati ne na adi shi mu kutunyo Allah mai so sara ma su kondi
0: amin gilata da
2: yinyo
0: amin tira yinyo askrina doktor ngon mande doktor ala motro gilada ji harami krentin de so play ni biji tamtam mangawo play ndi ar krinye jenain ndi robot ndo so da goni konyen kliona da krin sanu

0: gila zoro harami kirintin da son dinan da kan yes dego zin da rason kirinu in klami ta fiskus kunu da uwa fellan zu fm faras kram de tamtam ma faras kram do kutunum gule da jarabi kirintin da son ala nan diro bo tundo so da gonya konyen kamaro diol wa mana de furum gata ni andia bonum botum kararo wolunu ma daji andiro suro faras kram de dum bayen kanum ita nanamin au ita gat kemi nay ne diro bayen da din bro kun awol men andiro bayen do na shado kutu falla india so ibe na diwa da jikuru ade ma to mai dinna jemi do don zara wa do lata au am do rakta na lata sai na beje san de kata bla kala dun bodai no ta jile ni fule ni tamtam ma tula ma kuno yalan so mo de sa gambe shi na da jina lan diro botu ndo so da gonye konyen kamaro diol boy mana de furum gata dara son kruno in klamita fiskus kunu da uwa felland fm paraskaram de paraskaram do kutu num gullei bonu ma dia botum kararo lo na kutu buroi de nanyi kasar num da jije mi gari gabsinai so nda suro faras karam de ro rupta bayan da kindoro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ankul hasan sanu sire
0: nda pato kliwa
1: la sila waliva
0: masha Allah ndu mana jin
1: ki a insha go ni muhammad wala ni manti
0: ngila u shek jiro aisha go ni
1: la le isya faras karam kutu nungulle
0: faras karam kutu nungulle
1: a uku tiyar ba sun kula jiro la kurra kurra kurra bula yare
0: kuwa
1: ala bara su kurra suna na sarkan bota tiratina sai kurra kurra su la da zakata masar su wanda tirafi ngo ningiri ba na suna ningiri ya nuka sai da zuma na ta kanta na kamu yare an da zuccin kuma rungo ba ba su suna kuro wa wange wa jindin kire da borne da fallin kara dai gul bana am dai jerudi dai mana gana da andiro muradu da jili suna na tira suna dai kura kura tirannin tsuru kurun futti yanda din ngiriya no ta tai da guro kanta na irin gurin da gani ne da wanda kalla ka dawnan su tsoro jerin do andiro katta ko za am do a wad kallan zanda na am fura andire da jili to alara andiya ban gana da su
0: amin amin ya rabbal alamin
1: ba'atan
0: nam
1: ayali ranyali mabawu zinar mauno ya bangira da bi Allah
0: dazo kaundi ko zinai re
1: na'am
0: yali
1: ranyali mabawu zinar Allah yanzu surun bana da kiruntu ngela surfan zai zaura fato radio ndara son ya Allah a wangu ita gatsu kiruntu karana da zuke mo zan dara son mu fani inde samana zai inde wi kan yana mayin preskiran bulbul shi
0: tuburi ne
1: yin juma yala ankul hasan kan ne ma wuce fani na da kuma buru salak ma cin gun fa ko ba ada an fani inde wa da wi tawar ga mama uzana
0: ko ma yana
1: ala ta ga uza ala na'am
0: mama mama
1: tawar go tin ni fanza na ya ta ganga mari gare ga sunan da ma uzana tawar ga ma banga na
0: ade
1: daji ala ya ali rama ga buru ala karu yalla sun da wa kawwa gana da tawo so sharing dile karola
0: amin alalami
1: lewan
0: sina ngilata idanya nyuro askrina loktu ngono mandia loktu allam botro lauta tawadu maunyera kuru adema tokunun adarno zuma sa ulan tido ngawdo bayanta za kolan notina made nguro lin assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: wadanda wato kilewa
0: ndaba to kilewa
2: kilewa tane
0: baraka
2: alhamdulillah
0: wala
2: ani heko tane sawo ya muna yare
0: duma na jindo
2: wala kura so jara aje baranje so na ka tro ka o ma wadi
0: duma na jindo ni ne
2: kana kana ani ba duma da dire mana da jara
0: so yole mana da dire duma na jindo no ye de dor mana da jare ko ai de ndo
2: tazi ba kama wari mina kar he ne mana ile
0: ga su nu gulum na da ma gulum ya mana mun fanti bari adai
2: yere masaba ne da rakare
0: gila ga gone ko ne
2: yo wala so ya tare ngoi kana so dun bai kana kana bare ne ma bare ba wala
0: ha kuru shiri maya
2: ha din ga dun bai ne ma ka tsere ko jana na ji so dun bai ko ji wala so ga kana kana na ke ne ma bare ba wala ta wala ko kuma na inda na ne bare wata ba
0: yo ne dai am do kura au ci da manzuri fo klan zu koi sibilan je tep so dai mana wale za shiro mana dana balan saja kura ga yaran jiya ta yadda na kodana na alishirin masoja kura amdo nade mai yaka duye so dai arson ma ta masa kin tiran da le za shiro mana dan yango ai waka zu awla sai dalin zuba jimba ngai desil ni awon ngai rudo kono
2: wala ja so ya ga ja ana ko wanda mu kura yanda fa nda andira wala ko je wala zo ha yanda mu rubuta ne dilo
0: kaziya adma
2: na kan bare wala kan bare wala ne so dimba ga ko je so wala ko ga ko to gana gana tikan yi wala bare ne ba
0: ada dai ko shiri ada awu awu kure me dai she nasha awun zirifa suruna ashirin be suron da awun zala sunna beyo awun zin zai cha boye ne ro sanna gana gala
2: ta sha ko din wato din bare kullun bare din de
0: yo yo shiri ka wishin maro tin
2: ko ja ta nan bigo nan bigo ba andu bare tan bakin bare gare gare ya
0: ade
2: wone bare mari awala yang ga din masuriya sai ro gullu da tala shi awala tiro amma ya kai mun ga bare din maburti ga kwato da hunda ya karin ba
0: gila da ji tuma idin na nasha do hawarai do hai shar hawarai gotun ya boza kalan bayin ga Allah dimiya abiwa ka zuro kula su turin te da yinyura skrela loktu gonum andiya loktu alam botro ngala da jarami krintin de so Allah dare da jiran faras kram de tamtam faras kram da kutun bulero kashe su sa an ci da bana da ndiro faras kram da ita kana ruwa nan dia sai loktu fuya

tai armaro na diroso ndu hurma zimba kasu sai a wasala dina de daraso ne tawoda stai daraso ne abido tawodin stai walona sulu na diro hurma zimba kwami son na sha do gwamnati armaro lenyen kin daudo petrim motoy lita fallu fato kin dawe nnpc lanno tuna made lita fallu ne ra du falliyar yak ne ra fiul ko una ro saladin lita fallu nera du paliyar yak nera fiul ko unaro wato kandawe do gwamnati sha nnpc lan notina male da jikuru na sha do kasu zero le nya kasu ma shi taronza kaonza ro isu karenzu au awanzu lode de gnazu napkono lita fallu sendi du paliyar yak nera filara klasoro sendi am kasu du saladin wato kandawe na sha gwamnati edu shi du paliyar yak nera fiul ko unaro saladin da ji na sha do kasu sai du sandi ndwandwa na so futu fandi zuro nafsu kasuda sidin litapallu nera dupal yer yak nera fila rakla soro sendi saladin rami kretu inde zo kwa mison na shado gomna tiyeri man paltero yukwe talaw yum kaw kuntawe men arakun kuntawe june sa du nin findin luko arakun man na shado gas kumbude ta isha cooking gas intram na sarayla notina mari keji uudu nera du usku yer tulu nera araka kawo fila luko ya kunaro balteko yorisha achatulo gazo kumbude taisha kukin gas intlam na sarayla notina madu keji uudu nera du usku yer tulur nera araka kawo filar luko ya kuna na jinda so so keji falfallo chiduma olona keji fallo so nera du fal yer tulu nera filio tulon kawo india keji falfallo so warnam chiduma keji fallo so nera du fal yer tulu nera filio tulon kawo india rosha chatulo na jinda sha do kasu so iri she tawodu na raso ne so dindu so on stay so ndu stana ro olona nan di rasulu urmazin gas do kumbude ta da ada nasha do gwamnati fandi nasha kasuye tawodun za to ndi da jara mi krintu inde so war ma nasha do kasuwa uru ade ma nasha do gwamnati ade awodon fandi na maro nan di ro luye urmaye wada jin nan di ro diro wa mana ida kolya nan di taman kara kasuye nasha ka ando so ande ro urmawe na mason nai fulai ne beji tam taman ga ho fulai ndi ar krinye ishina ndo nan di ro daji diro wa mana ida purume nan die botum do sala itagat queen clean and the occurrence ano.

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي
1: Assalamu alaikum harami karantun da su uso tusro uso an dia current rock mama ya dia first kam dia tamtama zawalle ma wasannin dia ita gaskiya andro class surina tanaso kusro first kam dia zawalle Allah audani drini ruyan dishma kala anzir tayu dani do hazai ma adu waja son trainer karam amma kuru kwai mi alama dun yanzu difo bai ada ada creation na karam kile kazidin da rafallin karam taktin masa du indi melu kwara kinni fasal dani yanzu tariyo sa do hazaya sandiya sa sirrin hallamum da jami'ar ikoi adaka tanas maro na shalar Nigeria Allah hatta gwamnati lardi na Shanzland sep corridor gultin mu ada dalemi da Kano na duni jami gultina mu ada ngawo samuna ilan sandiya hallam za sa sir za san yaso sakri a wafalla india kun dotta doni da jami'ar tikinela ngawo ade lan lardi maski chat kemarun Niger de ngawon za za sauna na duni sandiya na Shanzland a wafalla india kun do zaina kashur afimanan karobi fasal doni zirtari do hazaya moy ada katu kaziro ne zirtari wai au bin fitina adda remza kudoyin podi doni sadi adin adema taktin ma gwamnati kre borno ye she fasal doni zirtari wa moy borno motel gultin ma ada kano sadu indin findin lukotilo nelan shi bas doni sadu indin findin lukotilo no bazo wungiye yayi ko alama na kuru uye de lan karam ai wazu da remza isindi jami doni lord Nigeria ad sakudo ne gwamnati fasal doni zirtari so do hazaya sandiya sumosa sirzi daw jami rosukins njirzina allan alama na sa uye de sidia abiso let maza jami so kazido ne nzuri fa bai adfutu waljin no a wani ne tuma zana da sha kusku kirmayaro zahiro le zina ishin no ga wani ne cin zanjir zana ma ada kirin ne
3: a wuda da sakurin fangina alhamdulillah tan walan godan da ala da herma ya suri her bai ala kaman da wanda mun zin yin do har isu gana son gosha alhamdulillah wuda futu kuna sai da kuma a da wuda sai da kuma futu son da nayi kulu tuna da na kure din na
4: a kama expressive yar is welcome development ngala maro ga wajin tuma inde a ganan ga wazuna shi chabro fan man kullun nan mun ba iri kuma iri jajiri sa umara sai fara kam mashir lan suliya fara fara rozen kam langa ya checking sai ku cin na fani mai na bonin wani min dai alhamdulillah kama arman ne kin gidi ala kulli halin ka a na kun sa hawo zina fitna chad mar bar waljin sai gwamnati federal ne an goda yana awdono ya kusa da lar dangala jin da wan sare premalen sai har kudi secondary school university sama kuri rosu kin di min da security yarin dara soro gamlo min kuri rosu kin ya kin da itari ro le ne ma kurun ala man kamun ma duri ma sama sa kelewa sai yana ro kurun de sai na walja Nigeria bangala
3: yo tuma indo ne kuma so sa hawo ya da an do no kuma an dira wuwa zona ma de andiye tumandirin andir makka ande surma isanaru a kulukin na zena alaji ba mar walji na tunda zai a wosairon mai yare da wanda haza isa sa yaro din sanar ku hamtir ma shirud mar hamtin ya sabore da lon ya luye neru wari ma jalan salikin bana amma ku yi sun duka gurin gurin gurin na wazina din
1: amma na tumani maro isu walzina sa u ya surori
3: a walzi walzi insha Allah walzi karma da roki kwa tumayin fitinari dare ranzu ishin arere tumaye ya kuturo gonina da isude na da zina da gari andina atun kitin deliver da kuma mamanin deliver makwami son poro ike ala bara su kuro kulutuna su ya kirin tire koltinya sai tipsai ba ma isai inde askura kida ugo dia san wasa ya kirin dan sai isai ba mare isana mare be tunda isai na broido tipsai isana yozo ite tuna kumaron be da kulutuna da mana
1: glazoro harami kirin tunje so jimi sai bayan kan zawa fanina tanas maro class sandiyewa da futu buraidowa

0: halleron yi mahallau langa yigi ayo ni meklan kasho sura iswailan dole indi nafti fofarti mu njumba ngwa wazina ro fofarti langa yigi awshima da ayo no mara walono yen kanadiye langa yigi kanadi yim karunza da hamja zani klan zari mai kanza da ranza lezinaptin amma nyi manyi karuwa won mutin awa karu yero bam ayye awro medimia dole nya karun satan langa yigi sende futu de sorin de nimrashidi bam sorin rangam alaman na feron za daro non bayi diro fanzan ada awode sudin made ngu soro aw akai wajin njika tel wajin ya fero ye fato dun sutulin sen fantin ade ngu soro aw shumari shuma sudin ya duro daraja gna tibade shuma sudin ngu soro amma ni nyima ayo wa kurwaltum hawa karu yero bam awaka da kan magullimin de dole na lan nyiro nimrashidi sadin ba ada awode kazi ya sudin de kamuyan kal kongayan kal chaman kanure guduna kam jire bare shi sai yayi karunzu da winya karunzu ngol tonzin awo shuma da ayi gullumiyo bangam tartu muradun zo giro wallon ma ayo di klaro gojin ba amma kamla ayo unzu klaro gojin kamla ayo unzu klaro gojin ba amma ayo nu me klaro gonum sija ti shuma nyuro afwa sudinno aha ade su kidai tilam ne so aya sayo karun ne so ita ne tikiyo
1: gela zoro ya fatima ta magana bayanaro ne andoro hawi mar andi akrantu asamma so soron dun sreso akon nyuntu mandi ya biji harami krantu so wonen ndi akanje se gozi faras kamdo kasar kamai da krinyen suro pella shimari awodon zande tuma de shima kala kasar doni kama ka shana ita na so na shado korkor da so nan da so da sana ta alan sande futu isoro sulhuwa na shado ni na turam doni shinya so alan sande ne klan zande ne nakara turon jin faras kam shima aden kwa dauda abdul mumin shefal suro karab kwala doni naftu klan de ya koktana ta nasu na shado ne shi injo kuno so kurade ma awala wata so kallan baro jika ta jemerin kundoi ma shiro daimal community development initiative sai ma de shi ma isu forest cram shi ma da dalduna ye shi andro la tanzi na bayin nasu na kara kurade ma ka shana don ya fatima shi ya suro kasarin zin na shado ne shi sulu dogultuna ma de shi ya suro ngurai son kurade ma na falla indialan sande kama ka shana amanzaro kala papa da ina kurade ma sulu shi ma da sarin na ka shiro ngala zoro dauda abdul mumin namu waltiya dar da jiramo nye kala karapka ndoro njiri la marashima rasul wa kudro kongno wa maalan abiso masho walto kurade maka kazi soro ruya karao
2: la marakama napura mloro sayarin la marakati mkunde namje kamaro samin gundia oktum kuru andia wakojin todo si la marloro sayarin si la mar ibadai kambo soro ande lor sajia na lor sari kiji fanturo jien masamu anu ande konga ama njeskaye shi lor sa zambi suna kambua kanza ngelewa haki nzi kaltua di nabu na ngele shiro kandua di faral kalani so kambo soro kazi yado yifandia ndi amso di faral ladu nguu so nje sana suna di kaladu mbaltain yo kamande nyoro lor sadi miya kambu shiro faral jini mbogo zana kanda shiro mbogo zana fanando ngelefando shiro wutu de mbu nyoro faral zana ade ima ukuru daraja nda kalte ndan kamwe au kishana isu lamar kala ufande isu manazena rumia walau kambu ba au daraja nda kalte ba kuru namnum rumia nguu so kati andan dulia ama daraja kamundu ya nyozi huu dulia yan awano kakishana kamundu da lanjin kumaskia lanjin baraba gujin a karwa awla ada asaman kada wazana so awjiri ya wajia nguu soro kishana ade awdu kalandan sulu isa salan andi wayana lorfari yaktasan nanuma lorsalan amsayi nozai kamuka namdo sha muko ban gonum chai ya zina awado immediate tin is a criminal our odna criminal case odna kambo soro awado amso da hangal da garwe kinan dai ma shi ma lorsan gai ra kananan karokan do doyi ayi lorsan do notre amso da taida zai san tarin tibya sandana armaro awa gunin nan da ya

0: Aware chida traída de monjimbo. Delindares sendi life experience lor sairin de iklanda. Abio awangai uro wa zana yade no zana awangai no la angai di kena de kutundu ngo uro angai sana kuro kutundu rikin awangai de kalendi. Niyade taram kongaro gule. Ni awade kamfirom kamdo gule. Illa manan gairin ya ikan wangai gulimi a washi maru kongare illa ndare kuwan son karon don fani yokuru au katen don waje a katen don futu diu masala hadiu waye garani mi a wala kwame sa sha gana ne katen don a ni ma mai gida ni wuro wangai dimen di kam gare ai wuro wangai sedin futus tilamin sandana ro kutu shiro gulum ni kamu min ro kutu sidia kutu in tilamin sandana shiro gulum ya asgin a sanji soro ha grata au sala konga fatro gaya bultu gaya induso so shin adeyin kafi fanni men wonum baro amsa da tayida da san sadin tudi mo injin ba kaladin karaye diyan na karaye amma yaye andere kawai ranyi a wasu mata monyen ba ya awa fato ide sandiye amura fato ya bula mala na de sandiye amso da san sajin sadi bu kaladin
1: Gala zauro masha Allah nda ya Fatima na mo wultika nye dar da dramo kawri jiri ha min tano so kala mawdu doni zande nye na maaden
2: a wudu bayno hakin adu fero den kal tada den kal iya fero den kal ba fero den kal aw kana de sidi kana ji bay sidin ma ba rangay gi sulu mara is walza aw ma tirma isnye am kuraye mara waljaye nyettilan aw shuma da tudu rangay gi nyatti di shuma num rashidio kam mar rashidi gulzaya kam nyet kata shuma rashidio kulu wa zawari shigi rashidio langay gi ni kam iyawa kanadi di shuma aw fal ruminde ni kamuro walono en langay gi fero mar yambum ya karim tarbiyanum pato kwairo gonum ikamade napsinan kar gonum ikamin awai gana zibi a tambu yambu mi yakaro aringa tarbiya yo aringa de kollero yi mu wujin rai aw pal hidima ro dimin arimai furmom sirumbi kamdo yi gon mi min madi aw gare gab sina mari kollero furmom sirumbi amanda dai is awadin dikate din miskila da rawal ja futu nga way nyannu mi yambu mi yakari ma akai ro kudi ro nyannu mi akai ro goni mi dole nyannu mi mo jumba langay gi day awori chaman suro kiji man kutudi ishin rangay gi day futu kiji isha kijiro fanyen akay kutudi isha nyen nyen de monjum ba chaman awlade buro salak man suro adani lan awajin de buro salak man na nyaayran aw shuma da awajin awa adani chulu chulu sombe suro lor sain ishin made na shima dun wajin salan awla wajin de shi ayo tadade magi rangay gi awla jiri kususo awla solan aw shuma da buru salak man zawal ganajin dai aw shuma lan zawal sonda zawal ganano ro wallo ma naptini le faide dai ba rangay gi amma utara de sumo girtu do shiro dikind wonde awodo fangina uso aw shuma din cida in gullimi nan me nazaru fini na sham nyu konga yelan nazaru fini ya hangal limin faidati ne wodi hangal kam man faidati mi nguso awa naptin le bay ba sudin de hangal kam man faidati ba zigiya de shuma sudin kam la shiro kutum len mu gullimi ya karunum de bribe chin wonde awa ngai di kasanni mi nyida awa ngai di kasanni mu goni min geshin amma kam la shiro len mu awa ngai di kutinum shi shuma kurawranum shiro kutum da ya de mi ya nyanya sin shin yawwa la marsulu yero shido nya nyes la marsulu yero nyoro sidin mare shi ma dia krawo ma mo shido nya hangal lumbrai cin ma dia yero ade su kidai hangal dia tafakar dia lan faira tew aw shi ma nda awngai are nan mum tafakar ro filmi awngai are di kyawuro kutu jinwa awngai are di kyawuro kaji jinwa akairo aw shi ma nan me tafakar dia no wallo ma lamar da ma banna timba ngalajin gairo wallo numa amma tafakar ba hawa karuye da shuma ande rasulin dai ande ya sodi dole kanadi goti mo jumba langay gi dole suro nyaa irin kuttu di isanyi rogul zain dama gulzaya perom da nyetkin langegi nyetu die duno akona rolo no yen ndikate duro lari ditiku lari ditiki andikate den dole lari die nyetigni masidin amadai salan kwanga kamanzare sei manota langegi nyikamu akamu kamanzare sei manota kirma nyikamu je awla ndikate halancinin mananimya anekanu ya lamarlan ha lamar kamu kamu yangai sei langegi chama nande kamu soru minare awnde chilu yai kainwa awde gana yai kainwa kamu yangai sai dai ade suku dai num kamu ne din faida ce awde ranye ande sulu die le zafanza nafsen mambero wallo ma sulu die le zafanza nafsa amma ufal media kamla de sulu din yinyan num dimya fero da kalangin panzuro ya dimya ihihi le dimya irang namu min nangai shin aha butu burro fanjin manuma ya nye sulu manum amma she awshuma da sulu duro suri langegi salan awde suku lari so ndikace duro gayinde ma anma awde suku ndikace duro lari diga inde jaman buro salakin lari duwan kace duro gayimba alaroya jiri awla chulu chulu granam isimaso langegi balle ma ku kala furumtuna awgana de pero lari yanzu mara duwan guljimba shagi zukono ma awla de da isha zukcha Allah ndo sulu yanzu da maragulcin sa sulu yanzu duro gulzuna din yariye da shiro nyasin isanapcin nakaido awde iskrau zu shikwa da har bumzu cija ha nyirele ni marangam namu min nafandon so har isu ndikace duro adama da gai langa gi dai isu tere duno yariye da koja Allah ndo baye duro letin rai baye asala duno da kozu dole ndikace duro isu lari gai no waljin yo awshuma da wanyo kwanyo langegi awdu kuttusiliono suro kuttusile zinailan amzukuraye shan yasa isu awshumara nafsinare nyiklame asune nyuro dia waja awshumara kuttununo zai gidiya nozana nyuro waja nya hallama kulza kollada da nyenda hallam ni kongaila na metafakardi nyishare grazin yaleono suro grazin lezinailan kurgacce malengi amzukuraye shan yasa sautu ginazanare nda ai ayo nyuro nda kalama kulasini langegi kalam da kulasini mia ndikate nya ya lama ilan are shoro kanariye sulu udio au shumara namo langegi garegi yuwa ajin ma wende kasani mwaltum shi chai mada wazi adu udu sawari ro ikin made yada bada shi shoro da san masuro udu adama awde sawari ro ikin made
1: gala zoro ya Fatima tamangana baya namado ni andro dimi maadu tamangana suro nukishana gade ya sari suwa kuzino tamandi ambiji dajiba ina salan dare mdoni fela doni modu tanase kala shi kasa doni kama kashanae suro korkondazo nandazo da sanazo alan sandi lama doni shi sulwa kudwe na shadoni naptura mdoni nyaye maadro kashi kusota doni suro paraskam shima ade ndalza andiro suro paraskam shima ade baina sardina ade sandima kwa Dauda Abdul Mumin shima kaza dala doni karab kala doni naptu kalanze dogdog la doni shiro Diamal Community Development Initiative sema de shi suro paraskam shima ade adaldu andiro alabara suro baina sardina kurade ma kishana doni suro kasar nzini ya Fatima shia suro paraskam shima ade adaldu na kurade ma andiro baina alabara suro tanoso na shadoni awadoni shi kishana awuzuna maadin andiro baina fila fila ru hazuna tamangana awadoni baina ru andiro hazana maadu ilmu suwa gwenye na ye kurade ma sire suwa pande na ye kurade ma gwenye pera teno tamandia mbeji da jingaima nalan pela shimaade katarnza kwa zia sawa nchidai Fatima Grewa Madura hakia pela doni gadega psa na mada nandiro guwa mkoturo
3: ngila masha Allah ushe kasadro alhaji gaji medu tanaso nya kusota na martawa kla maudunde tamtama allan tumangana kruntunde swa yisrodlan tamtamza gozana kwa adema darasuswa gozana ilan klan kuru adema tumailan beji sendi futuwa suti nya suru kenangado ni kishana soilan kuntu da so kwami da naptunda ya sayo lardon ya kemaru ne latuye wunya sawayen chida ya ruka ya jugudun me hawara lipsina kusoton zumartawa hawa muhammad chida done kira gulte ita gasin futu done shi suro lamaranzi kira gulte ma allan futu a so nduna ilan na sha done a sulhu so ita gattiyelan kuru ade mahta nas maro suro lamarado ne sanya so ita gasinen clan sawan cida ruka ya jugudum shi mahawar shi madalibsu kur'ade ma bintu muhammad nurre fasarronotlam kanurielan lenye hawaranza tamtama allan karnye ishe kaudone larda gadidro kwanyano.
4: Il est important pour une femme de pratiquer une activité.
5: Kamu kishana do inda yi senya da sije rogolo no mate da zai sha bana jinye she kasa da rogol jinye murada zai sama so da jigal jin. Shi ma mi salo to da inda yi she kazila suropate la na siya zikya te da zai da yi she bana za su dina rasu da jinye zai amsa sorin bawo. Aje
6: zan
5: ke kamu kishana ro wollo ma da yi she kolle dum kombo dai da yi sanya da suzu nonuwa zaman dai da ji kuye da nai Allah dina te da zai da ji kinda da zauzuna aje su kan yi mu konum kumnum aure da ji konga ne zuma bara su do surun yiro cin gullumiya adu nye da ji ba masholo gama aje su ku wanda da ji muko kumnu konga ando su aje ni kamu kishana do inda ji she klanzu sanyaro sikia sha ajab ba kada surin ajab do inda ji ta ciruwa yanyi ajab do inda ji sanya die shiro faida ma shekara sumundu asujin ke shi ma da ji misal lokure inda ji kwade kamu da kolja shi kamu da sayanzu sijin rawollo no ma da ji she tidaz shabana ji yo kam sanya da sijin rawollo no ma nonuwa kringa do inda ji duliya kullum joru zo maro da ji crowd ya suku sayanum da limaro wallo no ma nye crowd zira fanin bawo yo sayan da limi ma te da zai da jin ya kasi jin a dia da da ji nye sayan da limaro wallo no ma da ji kawo konga de nya kolja yai kasi tin bawo yo nya kolzin ro wallo no ma kasi ro nye shiran da min maro da ji te da zai ta cirwa yo shi mata na su kamar yin suro fan zailand da sana maro su yi masa tanasu sanya da sayin rawollo no ma sanya karambeji kuma misalo na shirin da ji karafka rin kama kishana da kula kasar rin sanya isulanda sana maso a wani da ji shi mata na shirin ji wanda da ji tokol waya isulanna whatsapp sulan amsoro fi plezen maso sama so aure sanya e ruwa da karambeji yo sanya da kuma misalo ji liga to so du kamoye silina sijin rawollo no ma te da zai sha banajin yo gato da ji li kalala ma anniversary so walau da ji kilele rin da ji lor sai so sama so an yi sa'adu da ji kamye rasu da ji standi ro wallo no ma te da zai da jam su na zin isa ce so ne she shilan da ji kinanga tin jilu kurma sayan do ji ne le do so kazumu lo do so jili da ji shi ma kala zaptila ma kala do da ji zaman ne so am sai sajin ma so sama so da ji kamye siya te da zai sha bana jina yo na shalan na she da ji sayala chubu masilia resu kamama zee bojin kalashi mamadu sero formasyon landaji siri siri seye selia teda zidaji shek lanza banaji nyo seye ae banaji. Nasha lana kongalama dudaji seye kamwanza soluni za sayaso sajindu kasasanyi ngayi nyashima laji nasha dudaji kekesu kamwaso niza kare sutu sorotin laso awa karade mbeyi kwa de daji shejili fatu la so ga gajiro wallo ne kamurun kunzun da ji kunguna gana lambe jiro wallo no ma te da zai sha bana jin da ji nda ne duniya za su a kuntene ro kombo
7: de leur vie et surtout préparer l'avenir de leurs enfants
3: ngla masha Allah ushe kasado rukayya jugudun qur'ade ma bintu muhammad nur ne ushe kasado futre ne kasadin magonam tilam kanurero hawarin zushima ada fasar ni mailan kuntun da sautu mangana na shando solan kurnon za gonwaro kanto na tundu aya sayo kwa medu lardu done Niger ya dro latuye wunya sawayan chidai Hamadu Haruna tanaso zanda itaga sina nasha kusoton zumartawa madam Beram Alhaji Adam nasha done shi sanyan zuwa kundo telan nasha done sanyan zuwa kundo te allan shi lamarra sulhu so die suro sanya soyelan futo a sutinen zanda itaga sana kuntunde so nuptunda ya sayo lenye hawaran zatamtama ada kranya isha daji lorda gade dro konyen
8: jama duru wande dero no mondo shana de turo pade la don no lo na shana vie do nokto no le wayre mashima na chudun do nok kuma shana de tamma maro lo na onum gana gana be maro lo na nokto no le wayre ishin kuru shana de mi shiklar ma wande kwadu a wotani atak ni do bulle mi nie tamma do ma sai ya bana no ya lando ya lokol de biya no kraya jiri ya lando le ya ka so kuru kongna recreation ne kal gumay jala ya ade duro so iro bana do ade ro manani sambe kwa ni di shana nam de rolo na hanum de manat tuna le ay chor de nana kuru shana de kuma ka ma so chedum de ka fanum fol mani no jama me odo ma bana ina ara mananga do ka ma so de shana chara na ma ni tamama ya ya num na la nuko dia ko nasha ko mamanum la banum la ya kumurson mla na tuna ya ni mana so dia bana shana ka ma ay de bana nguna chudi kala furum de chawon du shana de gana la jarnga de trana ma ya bana de ngla maro na shi tu kuma sai shana tsadir na da nashadala jarnga ya tarayangala kuru sai do kala furum kama do shana jana tana tro hada tsadir de kala furum tudi ai tsoro ngala sai ro bana jarnga tray de tudi kala furum do tudi mara wala na ma aye ngala shana do tsadir ngala re kuma tro fare no ma re shana nun no ko shi du juri awnum la sai ka kanin kuru ma juri karen ka le la sai ndendum hadan la dimi kekenum la gudini awla juri daradaran la fini ni biya o shana churo fare yare kare kare anum la so ye juri kare de mani mi kasula so de ni churo la neran mi wa fini o churo fa ni de namu mar la de ko ni shana de kala kara na churo fa de namu ma ma shana kada na din wallin num la ka we ni puli kuli num la tin ni awara num la din ya la go a chotuli biya shana de juri gana gana ar sama so de mi turo fare no mama madinna keken bladu dun amla na kare dara la fiye ka ma so de o se rogu ke ma shana no turo fare no diminar jiri dara no la fini ni kala jiren do endo nda hayen ti do nda o do hayen ti dina niro masala ro le manga da ade kala jiren da lan ti dan a on de ade dai yalla ni min kala kwan min kala o do kala jiren min ti dan min ga kama ni a on ndro bara ti ke manga do ndi hayen ti turo do itin o so ro bo da ra dukin da adam
3: ngila masha Allah ushe kasadro hamadu haruna a sawan chidai lardone Niger ya futudane nyeta naso kusoto marchawa madam Beram Alhaji Adam futudane shi sulhu sode bana gana inga jenshiro sudina ilan nasha sanyanzu soda itagatilan ngila harami kurtunde ta naso nende nasha ndosolan tumangena futua fanduwa ilan ta nasmado kila hawanzo shima adielan kuntun da so kwami da naptunduwa ya sayo kaudone hawara gade gabsinada nanduro ita gattindro lenye fleiro ne Hajiya Sa'adatu Aliyu shidon sha barmani chogelan notina ma tanaso a shi flains done mata kukama sana'a mada kishana so dun sanya so musko indiza satailan shi shawarin za hasna mada lenye krinye isha nanduro hawara gade gabsinalar da gade gabsinai mada kude krnuwin

0: shi ayi awa ayi riwan zo ayi kijin zo
1: ah tai da zufai da zumbei dai chaman nasarai advantage be disadvantage
0: disadvantage be gulzuna dai
1: fallan dai ayi bajin ba
0: ah
1: mangu sura faida zan mangu
0: jire
1: dan barin di bari awo indi bari tare awai kuran zufal raksu do kazido ne kenan perinza asar zafa do shi na raksu asar nguro wajin ba
0: yo
1: kuro fol bare ma arum arum zalla bare ma wala ko arum ma da sukai rolor ma da mai
0: amma
1: su rolor galo kuma da
0: ah
1: dai dai riyo do fani min na do arum me rishi ya ci ko zin da alai man yi kuruma gulza shi min da ta da fani min
0: fani min
1: yo wa yo adi shi a wanzu fani
0: arba arum be
1: arba arum be
0: jire
1: so ga adi kuru chidi klanzer salan kuma da ta amsa kulo dan mahaya zin
0: jire
1: ku biya kan dare suka karan go kulo amsa ga ma hetta tulrus kun biya amma kamar burno ya sima kulo mai gulan yuro haya zin
0: ade
1: dunon bar wala an yuro kulo gana la ko korza sadiya suro au gana din amma andi ya kai dim
0: jire
1: asun mai kulo da gana amma suron au kala
0: suro au kala dim
1: yo ndi dio dim ma kala fol dim wala wa di pallin dio
0: pallin ta
1: ay resource ndo am gana fon dum amara utilizing ta dan dim
0: jire
1: ngao adian kuru nadi takis range futu guna koba kuro futu nitrogen fixation so awla so guna de kuro in terms of adam do kumbu ya kalanzir ma kama data arum fandama bi masar fandama ngalo fandimi ya ngalo kaluro fimi baburi ya kaluwa so suru fandama
0: fandama
1: yo shi ye dai banafol
0: shi ye adi ya banafol
1: ngao adi ya nkuru dai au kurafol au kurafol au do fandimi ndi ya riyo asaranyiro tayi dazi riyo do fandimi ndi kasuro dimi na olo na yei dai ndidi ma fal dima da gare
0: gare gare gare
1: ade ade alanguru
0: jire
1: ade dai gapsunan zai bajin ba sallai karmiya dai audo awa kan yesu
0: ade ka klaro isna shi ba
1: kuma ne gapsunan dai dai kur dai audo monji mar
0: yo je kuma awa shi ma amsa da yesu din dai ni ya gana no to mi ai fallan dia bajin ba on ye bare so dimin dia suka dai awala taltila so sadin so non man biya ranum sai klaro mana ni min
1: ah talti fallan dia bajin ba
0: ah
1: kuma misal la futu gulluma dai da ta kabla sha churu kuna fallo borofol masar bareuna
0: wai
1: borofol arum bareuna wolti borofol gawli bareuna awan diso datin zatilo
0: yo wa
1: au datu tular shakal ta daga na tai da zaga na kaziya
0: yo
1: mu jino wolo ma au kala indi mangalo
0: yo
1: sai kuru hangal gana ma ma season zaka kallo le zan
0: sarum
1: sanatin shi mangalo sanatin
0: season zai kakal sai indi so data
1: sai da kakal data roje sai yim kulo garam nu fiye mu wolo ma shikenan kulo na aima ba amma kam do arum sanatin galo sanatin sai arum da talar box bozo boza boza arum da sai goje da au activities ga dai dai be
0: jire
1: isum ramu kulo am down mu jino wolo na amsadu wode masara arma ngauri arma so kaltarwa munjin ma koba crop gari da kalzana galo
0: shi dai a korea kuruwa
1: dawo korea kuruwa kaltin ma shi ma kajo
0: yo
1: ngala arma kuskure amma dela note la sari note bara sari non daso zai dai munjin ma
0: au
1: jiliya da dai da hangal ganatin
0: ngala
1: ade ade
0: ngala doctor dai a karantu so nandiro diwal telephone ye forum yen ranu kla a zandi ndiya di ronu gawi lamba ndiya fandui di shima sifur uskufal sifur uskufal diawlar fal usku fal diaw arak sifur ranu lamba di ebonwi sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar arak diaw lamba adan da soya bonu ya alai siriya gawi preskram bare kenengaw nandiro radio ndara sallan ishin mita fiskun uskun nuta uwa shi kuma doctor lamar doyi shatus kanum na to yaren shi
1: ade
0: awala natum kaman zuro faida jin ya kladin share mananuma fal fal fal ye manant bari na chare
1: awo asu ne nagule
0: shi awo kulo doyi na timia kaman zuro faida jin ma ai mana masar na tuma ngalo a shakali miya shiro faida la asirin biya
1: arma buron ma nan ide
0: nan
1: yuro a wona saran biological control ne apart from chemical la awla so yim awla yezo kladin kamaro awala rina timia awala rina timia kama za banajin
0: Mm.
1: Taida zuka manza banajin.
0: Mm.
1: Kuma da ta da arum gulumar au ngalo gulumar ngalo ar kumar natia diliso au laso bomo kuya so awa kadambi kajimala
0: yowa isise ya ataki
1: yowa yo manangana idie yo seiro olono ma kama aurim dina timo olono ma ganala in terms of competition do katen dan danar gaskaro katen danar awala ri karim dia rakso gojin
0: gojin
1: wi au gari gojin dai shi okay
0: wa alaikum salam dugaw
2: abu musa ba shiga mala di kai ba kare friend ma gawo
0: ba shiga wa wuce loktarin gawro
2: dale uzo
0: ngala wuce
2: wokto alla ne bulbul pare jondo ala tawro karo de ke kira kam de zo fa tuna karo bulbul da kun sunu
0: tawodo ade tawodo ade
2: kirmaro kulo na kata tawro au ku suna ar ma ko je maro ko waro ke
0: ngala ngala
2: kawan lela tara de boy bizal kuma ta ku lela ar da ji
0: Gila shi ba shiga wa loktarin ne tuskanuma kulo min a wandi au ya ka tuskanuma
2: a wandi dima a sarman na sarya
0: yawa ayi aya tuskanum
2: a wandi dima wandi min doye folkin fatin dalibi a sarman na sarya
0: jire
2: aje
0: ayi aya tuskanum
2: misalo
0: ah
2: bunde rakuma au data ba ku ci da arma awa ngalwa
0: arma ngalwa ade ade arma ngalwa ah
2: amma kuma dai ade kuma kuma dai la din arum da ganar tiyan
0: yo
2: ala bara su kura tiyan amma shi ya yi kan ngalwa ne
0: ah
2: su gana fara fara ko tina tuma
0: ah
2: ku kai ma da tura tijin
0: jire
2: dana la fara ko tiyan ba wolo na ke ka san to duka da jiro dillar kana jinne dalar mani mi dro kana jinne kina mun jenwar kana
0: jinne ngala ngala ngala
2: ko ko jiro me ron galo de kulimi a sa ko jim de cha da ten bazin sa ko jim de busun malan warnum surtum ngalo mi jwa ma bi anyi zere de ne le
0: yawa
2: ka dilo ka ji bi
0: ngala
2: ngala dai ala ala zara jara
0: amin amin ala bara su ku
2: amin
0: ya rabbi amin ala ba shugaba she futu kulluma yaje aw falla aw falna to du asar ma asaro no chen mar asaro
1: sai sai
0: gila
1: chatto maran ya kala furumjo ade ade
0: ade gila mashallah assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu
0: alaikum ala salam du manajin
2: babu ji manajin bula ko yare
0: ngla babuji ay nye kulolo na ngla ay bana ni ay bayen no dimin kla bare
2: wana tik boltum bare ni ngalo yekna tuni
0: phangai
2: arum no bare ni boltum ngalo yekna tuni ngalo yekna tuni adai joani
0: ah
2: ramong dia ay bi agwa ta ve ay yekna tuni
0: gwatu ay suru ah ngala yo lainum de gana awatna ngalar nya fantin bawo she ngalo ngalo arma abi ngwal to aya kiltin
1: ablo asadi no de
0: kiltin a ngala
1: ade sai ndir gare gare mar monjin rakso
0: yo that's a gade
1: that's a gade
0: yo wa alaikum salam nduma najin
3: wa ajara
0: ngala hajara nye kolo barani mi ya ayya ajara lai zuri kam gono a ngala assalamu alaikum ayya kam zuri assalamu alaikum hello assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndo mana nyen
4: bana masa shi wa rikini ni min mana
0: ne ngala bana masa au kula din manayen fadma
4: fangana
0: yawa
4: doktoro tawan korola dikin ilmu la an longu yi fangana na karro
0: ngala nya fanya la sidia
4: man mixin di min sunare
0: ah
4: bonzu ngala so ya bin sa mixin din na tun min na adu koroi do
0: ngala so ya bin sa ngala ala sidia nya fanzana doktore zaunze ala sidia fanimin bana masa she say armarayo that's not for lagul din no shi
1: range zami na
0: ah sami tinda kam gade ka go ga indro
1: mon jin balanguro in zagare manga
0: yo
1: adai
0: wal za kama za ranjin
1: ah kuma mana ngana rubron chama sovola mi sakcho kwai sai dun mi ai soti loi
0: ah
1: to ko kalo dai fruit dai su fruit
0: yo
1: arga soya bin zurumi shi gana ci jin nai
0: yo sizin
1: gur dilam so
0: sin ga ngalo gare gare
1: gare gare ngalo so shin ya
0: yo
1: sirana su din buro wono ma da agule intercropping gule na do borofol borofol gare gare ya sirana
0: yo
1: arga ma kuma tuskati ya uso
0: amma doctor atmaya shi ngalo da fara lajin da le zuga yin ya rai
1: har magungo bulan za gare gare ruwa wuri
0: yo bulan gare gare
1: mana la ngawo mana ngana ruwa gulo no sobon yin ruwa
0: yo
1: miss pam cropping the man amma la nalan bincike ya wuro suruna rukuna da kusin soboy bulda shi kuma kimiye do kuma awro soboro sadinda shi tor kuma bulum sorfisa inda kilza tuskaza sanatiya sai duk so awfalai bula fulla raksa solin so biya le za furu din sha identify tri da sa bunun gono sun dorim no lor ma shi soboy do dorim dorim boga brown film ya toro film ayin za so morphological characteristics za so putu ratun zai so awla so duk so jinsi la fasai
0: Gala
1: so aki sa yewa sai dubia kakanza tiloro wolo na yatuma ngana yanza banza gari gari ro ada wa zira de
0: gala gala ko kawo gari
1: gari ko
0: wa alaikum salam wa alaikum salam do mana nyin gala sele
5: ibrahim adam ga jinna ran de
0: gala ibrahim adam nya fa nyin
5: ah jan adam de she barinya sorodron gale kana ti anda ma kuma din galo ran de do pandi sorodron kana ti amba galo galo giri kula kina ade
0: ah
5: kirma kana ti yo na ti ya kula ga isa sene nan ka do fande shi suro do kana ti yan ba
0: yo awla gare ko amman shawari rai
5: ah
0: shi ai kula ta isa galo da zo ro sarana o
5: ah de
0: yo awla kula ta wa zuna amman ko turo wa de
5: to kula ta ga banga ne da nan galo da zo ti zo inda
0: ngala yada Allah ya sida farmin aula gari dai shi ngala don kasa kulo da de culture shi awa shugaba ya tare shi faldio ne wa alaikum salam
6: na atullah
0: clear sale clear
6: sale
0: clear sale
6: to so fara kuma mi ta ga toro
0: ngala wuce wuce an da abo toro ne
6: yawa ma fatima gurin gomare ko shi mun manaji
0: ngila ya fatima
6: yawa to ma kala taki a kokal wa kokero fitu ya gojina are ne wuri kore ido kore kinni
0: ai kokal wa kokero fitu taki
6: taki taki a ne jom kala ngal dai suna de
0: a kalwa ro robaya
6: a
0: doctor robaya gullu
1: chiko
6: a kalwa kokero
0: fitu dai suna de ngila
6: aha yo urukore ya de kuma misali ngo shi ta fara shi furo njela doro taki da fi ne
0: ade ade
6: yo shi da yirtu biro wallo ma monzo kuma shi kila ne lazaru sai aula so gudina tun monzo bari kidulu a wonzo kuro ai me jo monzo kuro kini din zo kore di taki di ngai a waye ngai ngai harata arin ni ya zama mirin ne dai
0: mun
6: ji ku tie inde aiye sai dan ga inji mun gare da lezo
0: shi
6: san ji da ngai yirin da san ma suka kalla a a shi ngai rungo yirin da sha ko dana ari kore tin inji ngala da kale wa ci no yawa kuru kore kan dini
0: kan ya kame rai
6: yawa tun ya kame are ni crossing ka haya lo ya yi ma wanti ni kana turo duba alai man kwata kwata nan da ni ja ne su
0: yo shin kawa sha wala to skatu ngala ngala ya ni alai su ja za wanzu fa min krom zo mar fa da le su gidai kana wonyen doctor ako koron san ma yak so han ma ngala zo ro kana take so na da dai ji ma
1: inshallah
0: ba shilan bari ne
1: amma ka wisho do koro a wonbe yayi mala adam ga jigan nai
0: yo dai shi din bari ne
1: shi mala adam ga jigan na da kazin zuri wono kuma ngalo do awa luktu gojin mare ga aram za salzana plata isa pizza
0: isa pizza ingul zana ta wori
1: shawari ya remind mojina shi kuma ngusoro ngalo akwalji shi lokacin da gari gari ai
0: gari gari
1: ran kuro arman ngalo akwalji akallimi
0: arman
1: akwalji a kwalji kwalji sikiya kuru shi dabaro reason a wallon ma nan kuji kwalji a wallon ma sashi bafiya gizgizin shan murmun miya an bule kem la wala biya chipi miya na fannu makarin guru kudi
0: ko ya dimin to
1: ya dimin nan ka fi ala biya fi dimin cidan mu manu kimin ni ma wani min a wansa sotoriya kuma ukula ma da dikin
0: ngalo yin magana da ka ziya
1: ngalo mun fatar guru mun jina shi sirrul harzu soro le don ma ba fu ya mu jin ba time gojin ai
0: gojin
1: dai wudu shawari ro
0: amma ya zauro ngala
1: shi nda gwarazu suru kunji lamduro suka
0: kunji suka
1: mixes awa miss crop din kwaso escaping city kwaso bus on night
0: chance zumbe
1: kwaso
0: ade
1: sirhana kolji lamdro sekia kolji dishi sa bafia ngolorin zie kweda shi kolji clan zie kweda so wari do mun nimia kare mpi mia gorn patro gurimin
0: jire
1: sai sai fulata ruba ma yo zoin
0: ah
1: da da kangale mun deso gabsuna zo ya da gara la gara fulutun kangale clan zama gorn patro kurimin da timely supply look to land kare mun supply shi sai da zufaida alhamdulillah so arma na problem kulo ko ai so da zina subsana leza arma zala goza tumza kolzana wai sai ka use baksina rin surwala maza aula so dinar kamar kumburo a wanda mayan wol zina da na fatu a karin garo kare da ran yade
0: dade
1: kamaro abla buladi ala sanin rukuna kulo kurun bare zai yi sapsa a wasu wanda na tractor body su aula su pizza a saudiya ngawo buladin pizza da yi yallan zama za kama za su
0: idan tabu
1: security issues gara la ngalau yauwa collective ya ta da amsa rubin auladi min aulada ga ngalau kuma kalan ga insecurity bi kanto mana yana dai futu kuru dole yan ba na riga ngalau rolo ne ga la dirdir rin mar rolo no ma dan na fato a karin gurkudi harin wasu sar kuma ruwan mi a da su hausa re ne ga garin mu wasu ba amma ma
0: dimin
1: ba sai ga bula yauwa fara fara ma yo dimin sama ga yo go fili kada bulalan kada ngawo bulai na isma ni min so ade do dai monjin ma anda kolji agora zakin
0: ngira da ngo kamla gana wa alaikum salam
7: wishe ka jira gulera doctor
0: ngila
1: ngila
0: wishe ngila thank you masha Allah
7: ah kor kiyara kanan bi
0: ah nya fanjin
1: su do lang
0: su mdai
7: su inda alaila
0: ngila alaila ngila
7: aw kuma suro armelan armeta moranjin bi da kuma da rede hangal gina ma wono ma am yalai ma marin sida ka mo baro gina na yarin ku soro moro fa da tai kuru isimi an ma ko me sauka ga lakon gaman te buruma wasaran kan zala ma kala yalan na har guji bar farakci oso sai me ta fa da tai yo kuma da rin shi me ta din yanzu yalan fa da jin ba kuru shi moro rin an mi fa da jin ba ai so on zoro sai moron sana jin ba kurse wal ma dai meta sana jin ba har ma na ran zawar walta
0: ngala
7: abisu kare har koron mai
0: yon ngala Allah ya sidiya doctor e korom du fanzana
7: ade
0: zawon zu fani koro har maya
7: har ma har ma insha Allah
0: ngala ngala alilan ngala shi kuma chare shi ya fatiya ya fatiye sauran ne ah kala takiye din shi ko indiya su dai waltu kurman shi shaka fadi nan zin zorun jariya suka aula garin mu zuwa tuskatin ba sana
1: jire jire ah zoro koron zar faida awwa zina da management mangana ka kallo a su zi kala non ma taki kala zin fita da gana gana fitin nan karro kuma da tare sa andia krame andia so la so bia kulo so rolenye na amdi kura de fleze na ngulondo ande fleze ngulondo ndia karuma ngulondo ya kada ore kozise and they don't take it as water zame salan ko ko bia budu da ja tartila so aula so
0: ya kida budu wa
1: wani na ka ha yo group o shi la ra clan zurma takirun over fitar gara lan kam kumbu over fit sirzu na ide gara zukata nan karo da ingalle nan karo
0: Allah
1: gulo ne ka so ne a wada ande da mal mamutu yan galle cura shingulo da ya kiri gonyi a rufi ya kakalji na ci kuma Coca-Cola
0: yo
1: kullo ko kenan ma cinzi kanya shilan gallan mu gonyi da yi ci Coca-Cola da yan duma wa da ci Coca-Cola da fizin arma na kado dozin da gula micro dozin dos ka kalbi a jirin rula yi min
0: a da rojin
1: kuma ci Coca-Cola yar kamarun galgiya rada gi plan rado fikin wati gangalga la rado fikin gangalga la rado fikin ngange fikin wolo na plus or minus u araka kwaya u araka kozina kojimba
0: ade
1: mistake fandimi ai
0: ah kojimba
1: dan accuracy do kuma zamnu nus computer ira gana gade gade ade kalalan manako yo micro dosin ngal de kalan manako gai ma awo oi kalwa ko kero fita ai
0: gai
1: a kun kalwa ko ke gulzina de kabla misal lon gai sarin kuma jili kuma larbi yo sa wala sa sarin kuma shi sarin kalwa ko kero fiza ci dunus kon tutsen
0: yo
1: kaza fizin amma shiri is not recommended awwa zana da shirin gonzun guya gana ya rufi mi to magana hangal zuri shirin kara
0: shirin kara
1: amma wu awro gununa ngal do kalo ko ke rishilan awoko har kuma karon zudo kan bro me kala na zana kirin dimi zuri shi to magana shinkafa bare da kara kara okay fried rice
0: yo
1: fried rice be shinkafa jiri kuma highland lola ne awlan be takir monzu shinkafa da tunda isuro inji akalta bare tunar monjin ba ingai so marajin da shi liquid fertilizer gullen be confirm fertilizer sha gade gade koron zukin yindi so kin ga zamin kalatu laro inda so ngala inda so awla sanada yo shi do nan ji ala ta mar takin je mar fizin
0: jire
1: ngal so shi ruba mar takin je mar fizin jiri zalejin kurusa inde futun gila ba ta awla sanada depend on crop din kara awdo bare ni mi shi ma da ta mani sirin
0: jire
1: awala da mo takin je rama fi mi ya shi olba awala ala ma takin je rin asalan no fi ma sirin ba so duno dey concentration jiri awde foto sanadari do as awdo ka awdo kulluma na shilan kara so are na kado shi ngai takin ngai no atade shi duno azimbe duno banzimbe nje den duno duno mazimbe an ma awdo suron dana dukso
0: ngira dai shi kuma dare
1: yala ne dane dai kala asgre kuma yala ne yala ne koronziri ka kala dai mu anjin gusoro awo na to isoro mu arumso moroso awo
0: metaso
1: gudzena dukso adalan kara ku kambe ne shake
0: dire
1: ni shake dum barenya meta hamda morom da dukso mande barenya loktu gare gare sar moro barenya sar meta nda so susiri sai ni soron ma awo fallai
0: awo fall
1: biya kawai jirin za gare gare ron arana de la meta zalla zo la moro zalla zo kabla kangale na kamar barajin kangale kama zai la fall zai nungu ya fall la kamar kala kaluwa kaluwa na garo danga kasaso sheltering fanza de na karo kamar sarana kala kangale ne ayu kangale moro ma woro kujo moro na miru baran baro no so meta tinatin na meta bare tinai so moro tinai
0: nda
1: so emoji karin gar mar kilo gar zai fitur da kozuna sawa la yuke da matrolu wangana
0: gila
1: kuka wada kozai lecture research institute wa ai aula su manake shiro yuke karin ga ruku ka ma wa kozai
0: gila
1: dai so wari do atro kazin zuba nda so yasir
0: nda so yasir
1: mojin adai mojin insha Allah
0: gila gila dai ka koro yala ne lan dai dan yin kuntu do andiya bozen do fande gonyen da so dai andiya afuzen dalin zuba look to do hands sidina andiya saku aji doctor zo maro nyiro askrinya na fadum suro ade anyiro be na labara su gidi ma kala bare din daji kirintu so paraskram bare kinga ku edin nalan danyen kumandi ande arab sai dai kuru sai doctor fuye na ndiro bilin sarero gonye ishe ya assalamu alaikum.

0: Gila harami kurentur so susu sawai cidai Abdullahi ro Fatima Muhammad Bulama so ndin jimde hawar ya do ruptana Fatima ushe kin shiro
1: ushalale tuma ngana tamtam plain da ada kurwa da yango sawande cidai andiro sun za falfal logul zai
2: kuma su Hussaini Ali Abdullahi
3: usu Fatima Tijani
4: su Ahmad Ali Musin
0: gila uso kin shiro faraskaram dandar duriro Maududu ne ma akwai kala dan zandenan da shima kala a fieman ga yin zandenan kala faida done and yet to bring me so kace and ya amma so yin naptin lefa igundo naptin lefa ya rugul sai kace yin ya amma lan jiri awala ai kul sai da jiri lwala la so awala jiri mishkil la so bar walza dan dalilin da sambi soro kame amso amradejin yo nya amma naptin lefa bar walza jiri imlan awala yayi nalan cinna na kam layin muradin miya rangnum le nam shuran manan badan dalin zirin yasha naptin le fai bad yes ku yo kala da yin zanin tin mangana maudun da yare ne ya kurno zinaro kuma Ahmad mikurumin shi ayo don ande tibrin miswat da ai suku don andiya amandiya laso da lola so din
4: ha a wode suku andiya ngusoro andiya kamanda so lola di ande shima ya awala katin da roga ya duso ma kaman zo kana diyo wazna duso rokura kana rogozna misal lo nya kama mu au nya sawa mu awla katin roga ya biya kalam du sami awani kana digo ne au wani awro di marka jins bangi nar fu na wedi mi yo kata ya ande duri chit buri men gairo gaye so mbero walja rimin duan duala so ma ba duan duala so ma duala so ma diamba amma katin den biya duso rokura gozna numa a u shima diyo shiro kana di ikin bani ya yo rimin katin den tera zo wala ro waljin
0: amma tinya aso korolo na ma shi an da tsibir misor an da kan makacin da yan mushkil lagaya kalan da sai ran ne kan mu kanadiyan bawo
4: aha kan mu kanadiyo da ayan wagina
0: gila Fatima Tijani ni ayaye rochurum
3: aha gair ma futugul zina da kuruman an da kace duri tsibir met kamar katen zan awaja kama futugul zina rokura shi kama kam rokura waje da suka mu kanari cin bawo kurman ya kama wo nya kalja kanari yimi ma yo almasala tondin bawo ai so sai kanadin dos tondin yo amma ka wiye rokura gun ga sharo kanari ikin bane she akai da rumin kuma gado dai kurma amla sai du tibun me kuma ande gado da awala da rubin kuma gare ya kamla wo kuma kamla yazma nyi maduna kaman jirla klam da fo shakon ma da rubin yo kurma da arde suka da sai rugado ma garu ya da kaman shara ba shakon na uku a klamamdi yo funya wuro awala din ban me bawa da iba zarana da suka
0: wo akai yo Fatima yi kurume ai so da in shilo ala so da su din do katen dadan
3: a wale lara su katin din su tin din shi ma kamlai kurman du tu rimin a wale kamdan ya ko zuna ma au shi kama fanti kurman ni kam mamla du tu rimin kam mamla sa mamla nan zuna a wale be ma hushin zufa ne min yo are suka tira kam ma wanyena yo kam be tira wani ma sha wani ma sha wani ma a wala so din rumiya jiride an da sha gare ni biya karun zuku jima jiri dike karun zuku tikin no arima suka sama jiri laura da falfalandia
0: kasan da sudin gala Hussein yi ayaye rochurum ai so kace and that to bring me aman dia so idan lohala so sudin
2: a futugul zana ile kanadi obade kamla da showa odimia ndu showa da sidi surin kirma kamla show sidima lambon zuba amma kamla sidima dole kladin tzida lohala ya roljin amma kamla da sidia a kanadi wane gone a mana kiji ya kan mu gullima kanadi gojin a
0: ngala ne a so korona ma shi biya kan mu kanadi yo a shi ma a wodo ne biya lo ala so harkacin din bar waljin din ngala harami kirtu so tuma ngana tamtam do ne zande ndi a da gonu yiro kawo zande ndi a go ye konin no ne ne ngo flying de la tamtam makrne ya ishe zande a da go ye konin

0: so harami karantu tumangana tamtam plan di ada kurwa paraskram dandal dure ishena zanden yamma wosan talawa talawa
1: futu buron zanden ndo kolle lenina ide kuma ahmad yukuru min shi katen den lwala swada kininga nde fu ya futu ro legend kininga fu ya gulja misalo kuma fulan kamdoni nyasha sambi solo ala duyi arlez awala rules awbi kralan awbi tida ramlan awala rules arannum lenum nyenanzin awala so amanin ba yo furtu yin yukuru min lwala swade kininga nde fu ya da zamjin
2: ah kininga lwala so kininga fu ya magina kininga kurma ya fuya sama
1: di
2: sokol jimba yo misalo nya kama kama lwala diya misalo chirala chizna wonen yitela chirala chizna kamla ah wani uwa tela mine dan tela pandikin yo nya kama katin da kutuma ayin sawando yayi rumin awo sumbo jimba na din sai kam gare rogo zarin yo kuru akai awo kringa fuye yayi awo ngawo kam kurano yalan rumin amla so da karura rozain yo nya karura roja biya awo rogo zujijin diri chirala yayi biya awla yayi biya awla biya aw bana mani min yayi domin nyiro sidimba awde skare luwala ndo kure mbe nan karo yo awde skane duri chitimi domin luwala so duwanya kunye
0: so do putu ahmad tegul sina ne aka da makarmaro rumiya ande duri chitibri mi kirmaye da rumin kam makaro rotimbe aw du ko zina kampal dinje sina kam da daman dun zaka lanzan ma da rumin jeshin ba sabbi soro mana kam da ngila goza saudiya glanz was na say dinz na amain uljin
1: to
0: wadi te da zukunan gandiro
1: kazi sudin to wadi fatima futugul mai usain amani ayaye rochurum usain
3: futu ahmed te uljina ile akai da ma kurum samma ma duri sori sai ma wanje samba kam kuran sai da wani shi kura din jeshin amma kam tinganalan lawala ci zina da duwan kuljin ba
1: fatima tijani
4: to da akai ai shi gado sar kinin gan da ya fito ban najin da shi ma kuma na sha munci ruwa mai kuma an yi munci na kuma an da duri suna najin sakan da suka da gare ya nya kam da yak twin kurma yak twin kurma kujidan da yak kato kuma din ru lenu munci la duya a wala du shi munci da munci fulya da lenu ya kuma inda shi kam garuwa ma shi funi mema kuma yin isu munci ga munci da ma tutorial kraka mu gulji manyi kampuni menyo guljima yo nyi no ni ma ranu ma isin class de kra gulji ndo isin ba ayini mi ya kam da katilun dumbe kurma ngaduwa kra de kullimi fa gulji nya fa ni mi ma ranu ngon ba nyi ba tunanin na gadaro da zina awa suka kijilandi nya indi ya
1: kato
4: yo are de suka teda zakanin gade bana jingo ku butu amita guda cira ma tole ni mi yo awo kam kunye inda akai biskuna bari a waljin no ni mi yo are de suka nan zuro muradin ya ti mai fundin bau yo awa gulzana ya sama duna an dire kuma yadda a wunje sun yan bau am dai kuran gawe so har sai ma awla sun je sun amma an dire kuma yadda kwata a wunje sun yan bau an dire suka teda za an da kan gan da kazi jin fuja
1: to wadi fatima futu na isan mai gulluwa ide no ni ma salam futu na ye gulluwa ide kanadi ba an benu wa ide ukuru salan awla an be rukin da fani fani yo ari yinro awla su du gulzina ari yinro adu gulzina ari aro gulzina yo fani fani ar isu tartiya dole ka tindin lwala su din dai ari angaksina ari ada angaksina dai
4: kuma ya kurma awla gana gado sti amma share guzu
1: awa ndu su sama duni zimbe
4: sai ture su sai awba ya kalza gulza ya kwa shiken ban ya kalzana du wanda da ya kwa gozu
1: to wadi ni dai asu tuwar wallan ma dai da nim suro mana dai din yawa sasirnim rumiya tangarni dai asu nimin amma kawai a wanyuro kan me suru gulzina uso gam nye shilan home dimin gulmiya nya amguwa banna toyi
0: kurmaro ciskum rumiya falmata nasha kurmaro nasha durisina na ro ciskum rumiya tun suna nan zan lwala la sadiya uraza ci zai kwa son duna katenza kurmal lwala dure di ya so maga sayan loktlan rumi ruma ya aw maman zashadi ga ya maman zashadi ga lwala sadiya yo ba kwa da lwala da am kurayar walzina kurman kinin gan da fu ye ro ba duna walzina sai ya sawanza swa
1: naptin lefai
0: ne naptin lefai ba nguro da man naptin lefai ba roljin ande dure ci premier ande ma canadia da hangal ne sawang sha ngilangla gonye kurman na share dun so jiri awla ngilangla ga ishin da sawa batti sawang ngilagon mi ajiri ro lala duye loktur man yoro canadian ko shoro canadian nando chairo wolto
1: tawado futune isa mai gulu ai denga ma kuru sala anno ma kace ande ti tabrin miso edon lo ala nguro walja yo sai ndido ne krami ande ti dande ante zainde sai lo ala shima da goza ti zain yo ya ande so mata man kullum lo ala sadin na sa sai kacin zaru min sai ya lo ala sadin sai har wura zain lo ala sadin yo roma a shima da faida bawo
0: akai ma kai kuma ta suku romi yanzu wani ya lo ala sari ya kwari dai krami da kacin zan duun gain
1: yo zai mana sai ba
0: ma ce zina na sari ya kwari kacin zan duun gain dai Allah romi har isu a wadu kurajin
1: tawa da futu ne san mai guluwa dai akai da makuru salan lo ala ande tabrin me da har dandal zaman ne man be kam lango yan yi shano ni mishi yan yano zai amma dalil dandal zaman ne men kalakin luya kawai a wanzu la su gana a washi ma din yin yakur no zan yi dai cin zan nan baro lenin shiro a wala gullimin gullimin sheda yi kazakcin ba kurushen on ma shay amzambe yawa ruma kam har nya sha notu wi ma gokatin don isu luwarar wajen yoro ma arsan maso suro kaziya don ne a wadon ande tibrin miso yulo alakatin den surin ne gila amma da ileni walse flying de kirne ishe alando dayu putuin ande lo ala shi maso ade baro de ne kalan ishe walce zandenen

0: Guru faida ta sambiso kan me shi dandal zaman ne abin waya do hangal za kalaksu a fi magari ro faida cimbare ta jirwa jiri andiro sudin ahmad
1: ah andiro tira za ta jirwa sudin misal lo kullum soron yi kula waya mero wallo ma loktum kraya so ma ba kramon madiya kramon tiya lokti ma ba yokuru andiro tita mi kriman a okan gande fu ya sa yan kin gande fu ya sa shi ma kralan a okrani min kramon madiya kramon min kram awe au kranz montier
0: zaman ne
1: kranim yo are sai an yi dure ci premier war kirtiya lokti ne kraya so ba an yi tira za ta jiro kura
0: yo ahmad tin ya aso kura ma shi kan me waya so abin dan zaman ne so aro hangal za ka lakti ana sha kranz yin tira za ta risa so din
1: a tira za ta risa so din
0: ta wadin fatima tijani yo kuro min au ta jirwa jiri an dan rusudin shi dan zaman ne ngoro faida tare
2: to da andiro ta jirwa tai da za ande su tun na sha ande feroya rumem
0: na sha misal aye dai yin gona amma na sha krai wono
2: yo ande feroya na sha ande rumem ande na sha sofa te ma wonmi a yin go shi ande tuti tibu me sofa te na cidare ngu sola sa ande maden yo kuma ande waya ro kirtimo cine sha rara dai sai yin cinu dumbau buri da dine sa klado tilanga nan ba wani waya ro karata ngo kraye krani me cira fato edimi a wonya fere
0: ya mana so a yin
2: mun zan dinu ya mana sai zan dinu wani biya kullun waya ro ta waya adir shofuru kane sun men ya kama ma zan dai ta maran ba sallanga nan so waya mena yo kuma ngo kunin ma kwandin ba ni kullum kurma kunin ba da taida zun
0: nyota kazi
2: sutin yo kurma lotum kullum wayala ni kra nan ba shi cira fata din ba kunin ka kalfun dufandin ba yo angal ne ma ka ji zama fanin ba ara da su ka ande taida za andiro kazi sutin na sha a wandela kunin gandela
0: to wadan putu gulzana dai akai da ma kirma ciskum rumiya kinan gande zam sammamaro andiro waya runguro feda tada andiro taraso sune kirma ro ciskum rumiya kan me kinan ganzan shi sabbisoro waya gulja afin zama kalkalo lejimbo waya da loktun zimbe sanya waya din dimine rumin loktun sanya ro isha da waya am da gonon feda tmin loktun zuda ja da gananam afuni medime amma sabbisoro ni waya do ciskumin ni hangal nam kula waya kirma ande na shafe raye putu fatima gulzana dai wai ande ci da maro sakiya wanye na kunno lafu ne sai lenin brila ba ku ko brila wartuna akai son rumite da zuna waya
3: dalil hangal nam duna gaden da ya
0: kula waya da ro imma kuma waya da zuru shura hangal da ya imla isim waya da laban na tana ku awalani me da rumin hangal nam buna ba
3: fatima kamla rubiya kan giya ya dero da waljini
0: akai na maro me waya awa bari made suka kuma waya da rimima loktum faida telan sha faida timen loktum ai madun ba ma shagonum ngai faida tu futu ramaro dimin made akai do loktudo kalan nimya da yanya zukcin ba waya da mutunin mukon men ba ma amma da karma da ciski ande kurai ande ro cisa wanda anda sabbi sor kala waya yan kolzai
3: gila husain fanman go futu sai san mai gulzana yukuru men shi waya ro sabbi sor hangal da cotto yo ade ta jirwa jiri kinan ganda ro sudin
4: ai son teris sudin manan za da samu miya samma ai son teris sudin kara da cida da ambiya kinan ga samman teris sudin har ngilewa min kunten shin mun mali yan guro rumin ma au kala sudin ngo kuru kinemme patina ya gulzina ile lotun zin a boda dure ile sayan ba waya da mukon zan biya ma yo tarbiya ya kuru a ngo kamla wayalan ban na ce
3: har na sha na dauka mai malejin
4: a taida zuma
3: misali
4: guron za ko panza ko na gaden kan me aula da sirin ba amma wayalan gana ad surin tur surin lan leza aula panzalin sho sakiri ni nguron zan siri montin siri malezi au batila na den gozi
0: kinanga kam gari gozo shilam kuida
3: kinanga jin tawadin
4: dole awo waljin teens waljin
3: awa kun barin ni na wada tiryo
4: waya da isi teens waljin sha waya da ni mi isi shiro problem waljin har hawar la pero la wayan zu somo na de teens waljin aleske class ma waleja tirin ka kawunzu ya kwa
3: ya
4: a racin ba waya da ba da iska
3: ar kazi kura da yango fatima
4: kura da
3: gulzina da
0: to wadon zaba su brozes ka waya do
3: samman lokacin da waya dauci na
5: ta wada kurun gawarin Fatima Awala be asungana be kame shi waya so har tayi da hangal zuro kalaksuna tin zuro walja jiri.

0: Usokin shiro ta mangana tamtam plan da da gonwaro dai an da yanye ya botun da yego ne kwe
1: zuwa ladon an da fundui da shima kuri usku fal diyau lar fal usku fal diyau araku kuri au bin kuri lar kuri fal u diyau indi kuri lar araku diyau go botu fandena assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam dar san da kiyo
1: kuli wa assalam alhamdulillah duma najin da anda boni min
2: ya ga nan gurin sare
1: ne la ya ga nan fandima ne fara skrim din dan dure kirna ma
2: fal fal la ne ya kirna na muri da ku kila na sini le fa mare goye
1: ta wada
2: na sini le fa da kam a wasa sare na bo kiti buri ne amma rawo mun min nan zero wallo ma wani dike ce ne lo ana sa aula sandi sandi su je ne na sini le ba da kuma a dikin musulmi ma a wada sarana
1: yo kuma kamla ya fanin
2: we wonde a wada kiti buri ne amma rawo ne ma da kiti na ai shi a wada di a lan ga ta makuru kam ta sango ma zu da kam batti Ade su kira ande san masu awo da kere kuma kun da kuma rawo da biyaru e kam la suru amma da sai sai din mana ta in bala aurar wallo ma ande sai ga wannan wai wannan yawa ne je wa zuna da alamar sai lewa su ne da awo kere da gartunan karo da yin gullin da in ji take zan yi solo ni na wargi
1: to wadda
2: ade su su sa wannan kara dike dikran
1: Gala. Gala. Tera ni askerena andia boso. Rofan ma futushi ma bayan sinna idio ono. Kama kama lama na time bala ya rumia.
3: Gawmen. Nye.
1: Solo ta inta wada. Yo awishima hari ma Fatima kami hikima lan sidi ima. Yo walti lezulu ala gire ma kiluzin. Kam du futu sidi na nuzi ima.
3: Kuruma aruma na futu gulzina ide. Kuruma aru kam la rumin siyasa wanzo alo ala sadia. Shuro mana tisara ana ama manake. Udu kila iti.
1: Uma shuro mana ako burongo wende gulzin yo.
3: Ama kuruma aru futu piro ala gulzina ide. De au ngawamien kamande swa soloye ma de neptuni lewa imbe. Nye ala kam au. Ngobo tigade gana.
1: Assalamu alaikum.
3: Assalamu. Duma na jinda nan bo dan nan da boni mi.
4: Ah, sai kuma na jin kuro ba.
1: Ngala ya fane in ai gulli min kalama duma queen. Ko nan diga na hamme nya ki jiro fane in ba.
4: Okay, adit kulinari ya kawata tsira da kide a waye da ku ko kuma bawa ya da kuro ce ta kula ta kun ta ta kun ta na da kula ko na ce ta ku ya aura kuwa da kana da ko da ya da mawo
1: Nya kujiro fane ba ragnu mwaltu mjarram ne min amma futusha asungana da nono she and dey neptune lefai so ada sambi soro den no wal zai kala man manajin go boat gade fande na ayya ba za wal de kam zana
3: saboda kam da shi na aw kam klewar wal zan neptune lewa ya sambi soro sara ya amsa mai sha sarayin rumin yi lwala so ada na lwala ma gambau ko kuma aw lwala ci janyi sai an mo kanadi im lwala da kul zai man ya kam mai sarayin ya kam mai tiro pasien kam gala yaro wallam
1: to wanda
3: ya duriti to bre mere wanda amande so lala ro rayayi kalande kille sambi soro kalande aw pallolz
1: ngala ahmad nye dare da jiran mo shawari diri andiya sawa andiya san ma soro yimin
5: ah da jiran mo shawari ikin ne shima ande duriti to bre mere kalande kinya shima aw ande ladin da kalande furo goye queen yo ade su kala kille shima ai so kama zaun ne kama yarin
1: ngala fatima tijani
6: ya shawara da ikin ne shima ande kanadi ma da walle ai ma kinin gana kanadi ba mamun jumba kanadi ma walle kun ma kame a wandiro a wasu dia shagawar
1: kame ande a kutu su dia
6: yawa shagawar ne wanda karo sunan kan
1: ma ta ne ngala husain
7: shawara ikin da kala waye din kalanzo kame tsari lasidi
1: katablago lotu
7: ngai ngai lan gima wa da ma faida cikin ba ngai gima lotun zo samano zilan gozu wa da lejin
1: gala gila harami kuntu so su fato ndarason ne yaci da fato ndarason ne ya ta fulmata kale san bi soro sun barin ba an da faraskram adam bana zu nan diro faraskram ada ita ga take ne engineer and engineer Amina Adamu shima an da fulaya tamtam maske ane faraskram ala ita ga take yana su fulmata aligoni sawan ci dae
0: Fatima Muhammad Blama
1: and dia nan dia fajarau.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah harami karantu so dubdon do kulewa paraskram kawe radio ndarason mita fiskun uskun nudda uwalan nandiro ishin Suleiman Mustafa Malimbe paraskram adi itagatuma kuyo karantu so daji futu adatina de paraskram kawe ar lokta ad kalkalin mawo son nandiro ishin nado nandiro zaina nasha adinne donye isha daji lamara doi adini kun balin nilan modu gonya nandiro bayan alabara suku ita gatin daji kwe nandiro malam do donye ishana de dumagi shima malam Ibrahim Imam Muhammad Ibrahim Adam jib imam doi paraskram zipiram mara sami sha airport in notanadi shima Muhammadu Buhari International Airport imam du nandiro donye isu tanas maro kla awodo suron dayana kwe shima sabulin kalada hijirai ma ga yana e kladin daji bayan na Finlandia inshallah sai na andiro sedinye sha donye kedo akramakalla wushe kandiro
1: lale wushe
0: mashallah daji sai na futu fantina ide kla sabulin yin goye go sabulin dun yardion pidion luko uskunno gaina
1: na
0: ade ngao hijira alayhi salatu wasalam men ade gultin amsay notna kuru shi sabulin na sami soron nafcia kuma miladiya ide girla kadatin burman amla kanam kanma klan zaro dabsana nafsana au wuzen samien din sa fal randa as dawo in sab mentilon
1: fiwa
0: au adu isab sen fi second fal gapsu second au lama akairo
1: ade
0: gurzu isya loktur krok gayat ko ada girla bundu bang ne arfu ne konno adu wasne tur au kadatin girla gurudai bozu waja dina baltejaye kumbuso awala zaye zaye kala kala sadin ka osro amdo muslima de fandimin muslima gidi de fandimin daji ade yero kelele shima adetin yo afuska din islam medin shi lamar doyi ga sabulin ga yayi ayayi rotin ye klan daji andiro nda bayin de ne
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa allah waliyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alamin sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: kamandiro askrinyana shido andiro sabalin hijrai ade yintindiya girzo felezona duro
0: na'am
1: kudu kunta muharrami ka wanzafal sadun yardion fidion duko uskun hijra kabara sallallahu alaihi wasallamai
0: ade
1: makan madina ruzukurunai
0: na'am
1: daji harami muslim awbur salakke hangal ganai yasandana de shima bono muwane de kosonzu kudu sa falda ma ba kanta wayoro walzana kanta wada ma bas ma wayoro walzana ma wakalanza da dubta falle wayoro walzana ade andero mu'jiza alayhi salatu wassalam ningiam zai tawattu andero tawsin
0: ade
1: alayhi salatu wassalam hadisin guljin sa kiyama karanja zaman daraja dina daraja kama subhanahu wa ta'ala bara yin maida fitchin sada alaman da kan tawe yoro waljin malamai fasari india ya kasa dana in masau umaro kriudu watuna njastain shada bas dana da kan tawe miyandu kwa indi nda masu dana ro sada zana gultia ati sayi satu duma dada anodo harba adada zana do kan tawe sedana di at sai kan tawdi yayi kono do har ba ka wafa ka biyana ba ma wasudina har ba zama daridi isana ade yaraka ma subhanahu wa ta'ala sandiyan jassin saw a nabtin lewaye ba sai rodu wato na da suka ade mal malai gulzana naji audo nalan andira flezin da shima alayhi salatu wassalam mai kawulin da yanin jire mu'jiza alayhi salatu wassalam andira flezin sa zaman da tura isha au dararam dinailan kuma subhanahu wa ta'ala zaman da lanza la kangazin nono daji nyimomin da sa sakar muslimi da zana gultiya sa do miladiya kalan da da zana gultiya ne collecting ne wune sa nan kamata mu nuna madan ayuso herre herre kundonum
0: jire
1: shurumya Allah tarnum mu awa kama subhanahu wa ta'ala niro wajib suna mada kundonum marwulluno Allah tarnum mu awa kama subhanahu wa ta'ala nya dab suna madan dab tum marwulluno nduma notum den nazalam nimiro nunum marwulja ala ro askrine ala sa atien kamande nya tawatsu halnam adama kum du kozinalan kamaro kundo herre herre de allan ala ngodone
0: na'am
1: churumia kundo herre herre de ganan dos awodunya kamane da suna mani kada kundo nima naskum ya zalam nima kadaro kam gade ya kada zalam nima kadaro ngairo walja timne ala ya rawaltu ne kuru waden duma zorni mi kalam bas zorni
0: نعم
1: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه عليه الصلاه والسلام يونو كم هيرو سوانديا
0: نعم
1: الله رو اسكرز كم هيرن ساو اوغدي سوانديا ودن دوما زورزي نسكوندا زورز
0: نعم
1: ليس فل سروسا نم دونيرو كمان دي كورزونا دن فلوتونا
0: ادي
1: سادو كلميا دبتو فل بونم وانمياي بسرو kawwa kuma subhanahu wa ta'ala nira kurzuna ma dinan da min madba fulutuna da ya fulutuna da anya kawara karanganoi la cintinoi
0: karanganoi
1: kawar da karanganoi
0: na'am
1: allo suro num zoriya nan balfiya amman kara sa num musafal tirana nan karo birthday la dimma amla samnamma kek shifal da mai naira miliyan kada doyar kada yum kamnum ci musakana ci Allah mai laro yi kuma ba zan zinum she kun bin zu fulutin kuma da ya safi dinan shuru kurzoro wannan na san da fidan duk wala risa dinan karonam kujono nori mi da sabare din shi ba maroba
0: ade
1: qur'awi kun donum herre do hatta karonam da kujin cha wala herre kun donuma aw herre kun donuma ma da kuma da ya sumo wannan rotawado mbeya lokacin kirme karanzina bawange kaman yaro lenyi lenga yawa ardijin kurzana yarwa sikin karoni kajijin amma garantim ade bad ayayin awala kurnoi da dimin harmi muslim
0: na'am
1: allo sharai andero sharazoni la salalata nasse wala dhikru lata nasse wala asham lata nasse kuntau au sado kar muslim da zina nan karo
0: na'am
1: fandimin amla sai la rugugul zain wani biska kaljidilan wai bane ada shi ma da bane darayyo sa ade raka da tangayacin da bane saline suran gayi saline a saline ma karane asafin laishin gayi mudane subhanallahi shin gayi mudane salade au andiya shiran galatanama mudade au shiran andiya galatanama asham de au shiran andiya galatanama amma san masu luktun zimbeji luktun zo gayi lan kan magalani miya au dimma da nuno kujanwa kaman yirza yim ne rawaja
0: na'am
1: da so ma andiro sharatoni sad da zina nan karo
0: na'am
1: amdo bur salak sakar muslimi da zina nan karo sa yim da yim kurnoi rogozain de sandima al ubaydiyun al fatimiyun ade kukunza adin no choko aworo adin no ba masaka man hadasa fi amrina hada ma laysa min fa huwa araddun
0: na'am
1: daji kun tawdo bur salak ya disuro sa adin shi makan taw muharrami
0: na'am
1: sado kuma shirin faida tema tarih kar muslimi shirin faida tema da shuru tarih da hijira ga gultin
0: na'am
1: tuduma nasaraye faida tema da shuru miladiya ga gultin
0: ade
1: miladiya da tambosena isa alaihi salam lan guada
0: ade
1: amma tawda ba
0: na'am
1: jire ratan manzuru kuma ro isna da sado indin finin duko arakan tawda ba amma kan da mar tawdin beji
0: na'am
1: awinan karo sado shilan muslimai faidatan mada sa hijira din bot al'amul hijri da ayinan karagullatu
0: na'am
1: au as-sanal hijriya da ayinan karagullatu au at-tarikhul hijri da ayinan karagullatu hijra kalanda ganya gulcin
0: ade
1: hijra kalanda da garam zimbeji
0: na'am
1: garam zade shi ma alayhi salatu wassalam putuna sina da shi arab arab pade kawo alayhi salatu wassalam muningam tin maro yimmado kuma dubtoi ade mawwe sai tulur ade kasuwade sabda la da litalin tala wala rafa la misi zima adu shiran faydatayn sabda de as-sabat al-ahad al-ithnain al-thulatha al-arbi'a al-khamis al-jum'a adu shiran faydatayn kir muslim isna yin faltin kalad malliyati adu makanta wa kuma miyan duko indin adu muharram yintay hatta jumada zulhijjar yade sammaso jahiliya mala jahiliya man kawale salatu wassalam ishin maro shilan faydatayn ade salatu wassalam isnai sukanta wade da falzin astana ya ila yawmina hada ila yawmil qiyama sudo kanta wai ade shilan faydatayn do hatanera wajin
0: na'am kaw hijra maro shan
1: kaw hijra maro shilan faydatayn
0: na'am
1: muharram safar rabi'ul awwal rabi'u thani samma ma nan zambeji lokti handa sare ma ishe ma nan zai gulnyen
0: na'am
1: alayhi salatu wassalam sashrun ningiyam tina ladan
0: na'am
1: bal hatta jahiliya ladan kunta washimadan faydatayn fudugul nyana dai kasuwa dai shiran faydatayn
0: na'am
1: muharram yaku ka wanda faringa gul zaya sa nasalan faydatayn aw garam jiri yaran faydatayn soro awla do garam me kurama wazana masuran zain shiran faydatayn misallo
0: na'am
1: ku wane tambana kunta wazingai kawun zungayya sado kriyo bosu sa yantana manin katambonga isay
0: naam
1: au sado kumo naidin katambonga isay
0: naam
1: misallo kumaro ulono cha garamdo hijrayi au tarikhdo hijrayi adbaro ulono ma kam ambali yantambanada kumaro kumurusu aso chari aso waneda ambali yanya katambu ngayi gulzayn
0: gulzayn
1: dayi ambali dayi gulzayn na ulono akudu waneda ada yimz kaunzu u dinalan kuntawun zungai san zungai sarin dasan gwada ambaliya din gwada
0: na'am
1: au biya kriyo bokwara medin gwada au zaman rabiya din gozan yo ade zaman alayhi salatu wassalam medin kaudo alayhi salatu wassalam ningam tin dimaro shilan faydatayn
0: na'am
1: astana ya
0: ade
1: awala hawa hadisala awala kambo kambo wazana kriwula wazana au biya amul majaa'an beji
0: na
1: sado kana amsura kaman da duwazu sanda nan faram me so wandu kambo maso wanda zoyin ba hatta kiri so mazorin kam zaba wuja kam da mai tita za ta tumza zorin ade so wadana da dai sa shi ma da ni faida ta na wallo
0: na
1: ade yaro hatta alayhi salatu wassalam ba no alayhi salatu wassalam ba wazana sai na bor shi ma khalifa zaman sai na borin hawadis atman faida ta
0: na'am
1: muharram sa safar sa dai beji kasuwa dai beji amma dai sado hijra din faida tayin ba
0: na'am
1: hatta zaman sai na marbin khattabe ya san ganya sakanya kameya suro amdo kaza dala sai ya sha wakil zain ma
0: na'am
1: sandro nim kaza dala china blagaden sai na abu musal ashari
0: na'am
1: sai na abu musal ashari sawotiya sai na umar duzuya au sai na umar suro wotiya da galaxyya
0: na'am
1: awa nono masa shima ladan mota yi ba awla injin na badabban faydatayn
0: ade
1: nala wotiya zuwa zaya kawale zina zinda kinta uwara kasidin nala safal indisin sauna da cin tide suka
0: na'am
1: sai na abu musalla sharru isha sai na umar re wotiya da muharram ya kawo zakin film ya dujo
0: na'am
1: amma sa allalla sa kodina da dujo da sumar asujin ba
0: na'am
1: dai sai na umar rojo wai wotiya na ro isha wotiya da safin kyo da maron noyi ba at an dero tarikh la gana nan ba misallo sado rodo sai na mar rozuna da
0: na'am
1: alayhi salatu wassalam ba wutunzu ba wuzuna yi misallo safin din duko tulun na gone
0: na'am
1: dai safin din duko tulun na wallo no ma tarikh duro zainna shilan rozai
0: na'am
1: dai sai na umar bin khattab adu gultuna na lan sai na umar bin khattab an dero num kaza da ladu kam falle no dusirin ba falezin
0: na'am
1: dole sai amdo sandiya sawarni min mabero waljia
0: na'am
1: kuma ro gwamnaso president naso sawari man naso meya
0: beji
1: amma kan boto saware manda soro biya karama fotoro karaganya faida tayin ba saware da sona biya wa sayro kajid
0: shi ma sadi
1: saware ma gwamnati yango yurumin shakan taw daja biyajin kurusuro saware ma gwamnati sa gwamnati ro saware awodo inkom sudin ma lardur liman sudin ma goru gwamnati ro kawo sikin ma cha mukondidi sumoin
0: ade
1: amma awala alangoro tala da suraka da yende kashara alangoro ngoron ga yara suraka ziyan kashara ningiri isha kamza dondima wul bayro sorokol zaro sotulin amareke sorokol zaro sotulin sayad layin da da nodu kwalta fitin ba suraka tiya ifini shahad sabi soro biya andar karo sudin ya ko je sudin ba ngalafa ngana skin ta fal diya ka sai da shi da saljin
0: guja
1: guja
0: ade
1: sai namar khatab da
0: na'am
1: aw shi ma da fantuma fanzain sai ya sabkono
0: wayin
1: gol namar la kan mu sai na bul musal ashari sutuna ngo a ugul zanawo ayi kurundo da ya sawa la ya wada sawari nan
0: na'am
1: tarikh da digonyan na alayhi salatu wassalam ya tamman zun gonyen ga wada
0: na'am
1: da ya sa risala ronyen na watiya ronyen na watiya kuro ko kude talau muharram me kawanda kun buro salake sayin gonyen salai salatu wassalam ya tamman da kusa an gai gulle
0: na'am
1: gai ro ne a sawari gade kudo yoda is alayhi salatu wassalam da shuran ningiyam tina da sa tarikh wonya na za sa do shuran ningiyam tina madan gonye
0: na'am
1: shide ngala amma gade kudo da ya sawa lai hijra ko bara sallallahu alaihi wasallam tarikh da gonya wono
0: na'am
1: sai namar bin khattaba sai ali bin abi talib fa indu sai wada sawari ma da zawuran ngala
0: na'am
1: sauta hijra da alayhi salatu wassalam ya makka da madina rokan shan da da saulan kaman dai jira katu wada wullo da amsoyi aswada
0: na'am
1: she saulan kar muslim da gergere sondu bula madina yaladin gergere koks arafado shitin da mai san mai sawariya da
0: na'am
1: dai allan sa hijir tarikh da kar muslim ya da hijira ladan got
0: na'am dai
1: saro zan wallo na kintau ngai yim me ngai kasu ya ngai sa hijira ku sa du ngai ngai gulzai
0: na'am
1: astana ya
0: ade
1: allah kuma faida tenna hijira sa dun yar jon fidon duko uskun ngai gulnyende ta misal lo zaman din hijira din faida tai tambawale salatu wassalamin faida turo wallo no ma
0: na'am
1: kwa hijira yi wani sa dun yar jon firakan awlan ya gulnyen
0: na'am
1: fiskun awlan ya gulnyen kom di ramiya
0: na'am
1: astana ya
0: na'am
1: da jiharai muslim afu ya dishima kantawa kir muslim ya dukantawa mi yanduko indin
0: na'am
1: kantawa mi yanduko indin al kamande sima sandiya kantawa shima da bozu kuma subhanahu wa ta'ala kantawa da afimanan karo gani andero ganano illa shilan faidate nan karo
0: na'am
1: yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj
0: na'am
1: kamande yono alayhi salatu wassalam mo nyasawa nin me sorin kala kantawin kawo shakka sidiya awo fini duko lari sidiya awo fini duko uskun sidiya kajiri rumin biya kantawo chullu la suluna ade yado isa kurajin kurajin kambaljin ade yi kurajin kurajin ade yado sa kawo miya wuri sidiya
0: na'am
1: kwa ada yi chullu chullu chullu ra waljin do isa da dicho daja kawo shakka sidiya wulti gadi tambin ada ay faida anzisa chora
0: na'am
1: da kama subhanahu wa ta'ala zawo du samilancin
0: na'am
1: kulgu lesandiro hiya ma waqitu lin nasi lokturo amsoro ganayi wal hajj kuru lokcin da hajji asuzanan karo ganai mawakito lin nasi mawakito lin nasi ad amsoi sakatan dan wad gotain na
0: namin
1: kusuma ko sai wuro shimin kintau indisi dia da taram kintau nura ikin
0: na'am
1: awin da taram kintau da asunyan
0: silaw awala
1: sa kintau du suluna din asunyan
0: na'am
1: astana ya lor sa deromani min loktu ikoi kintau ya kintau dia dilne kintau dia kam da kusana astin kantaw da lodin tambodin asutin arishi ma waqitu lin nas do
0: nam
1: ashe ma waqitu lin nas do january february march su su gunkaye su sanan mai daga inda yan ganzata
0: nam
1: kantaw wado kar muslim me sandi me yanduko inda yan ganzata
0: nam
1: inna iddat ash-shuhur 'inda allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum gayuna kuma subhanahu wa ta'ala kum kantaw waid aw adadu kuntawai dana kuma subhanahu wa ta'ala lan kuntawami yanduko indin surakan tawami yanduko indin aden kuntawa jawhurma hurma ambeji wadi nuskun doso a surakan tawadiyo adiyan zalam nui.
0: Naam.
1: Daram tusu dira gudu chado.
0: Naam.
1: Kintawakar muslim ya dikintawami ya nduko indin. Harami muslim awo nongwa alinta nyuro. Kintawado nasarai mami ya nduko indin na disamma suhamba nama liuma. Sa awalaro wa nimin na sandimaro wa nimin. Amba kintawakar muslim ya diso mnegu dhaya ramunu samnamba.
0: Naam.
1: Kamla aduru wata marifu karajamba.
0: Naam.
1: Wallahi nongwa andiro.
0: Nongwa.
1: Kintawashima adi shima kintawaka andiyo. Shima kintawa subhana wa ta'ala ya ganazina mawu. Shima kintawado kingiam alayhi wa sallama yashirin paida tinno. Dushano nimi di nongwa.
0: Ramadan sogi ya.
1: Ramadan dushi asham dimjin na kaduro nozana.
0: Nozana.
1: Kamla adi zul hijja so shiran haji dimjin haji tinnadma nozin.
0: Nozin be.
1: No nimi anoni.
0: Naam.
1: Foto kadaro gulnyana.
0: Mm.
1: Sajili ya wado gultinna. Rekwerin ya idi.
0: Mm.
1: Bayro ya gwene ruo ni.
0: Naam.
1: Ruo ni mea gana gana karani hambu neli uwe.
0: Naam.
1: Kama wana madulio mayoro gulie sali usa ya hambu ta. Bula salike ya Muharram.
0: Naam.
1: Al-Muharram, Safar, Rabi'un al-Awwal, Rabi'un al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira, Ayfudu, Rajab, Sha'ban,
0: Naam.
1: Ramadan, Shawwal, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja.
0: Naam.
1: Same ya nduko indin.
0: Naam.
1: Daisa wanele mana idikatia.
0: Naam.
1: Kam andiro kuntawadu. Ma nanzara guljashi mtiti wane kati ya shura zuyen.
0: Naam.
1: Ama kam somja gulnya wane kam guoso mzai.
0: Naam.
1: Imaranteso ya kirinda ya mbeji wane majarama disa ya kirinda ya mbeji.
0: Naam.
1: Astuna ya.
0: Mm.
1: Burasala kere. Al-Muharram.
0: Naam.
1: Safar. Rabi'un al-Awwal. Rabi'un al-Thani. Jumada al-Ula. Jumada al-Akhira. Rajab. Sha'ban. Ramadan. Shawwal. Dhul-Qi'da. Dhul-Hijja.
0: Naam.
1: Adi sandima kentawado kar muslim ya sandimi ya nduko indindo.
0: Say sama ya maana.
1: Say sama maana nzadu ishe gulnyen.
0: Ah, kam guljianu maare.
1: Ah, gulnyea do.
0: Sama ya maana.
1: Begi makara wajin, sama ya maana. Ah, India kar gulnya, kam la rojin ya kilalan.
0: Naam.
1: Daji kentawami ya nduko indin adi surandan kentawa hurumwa hurumwa sandidi ya umbeji.
0: Naam.
1: Sandima dhul-Qi'da, dhul-Hijja, Muharramma, daya Rajabba.
0: Naam.
1: Adun duba yanzu alayhi salatu wa salam hadith Abu Bakr ta yamba yanzu inna az-zamana qad istadaraka hayati yawma khalaqa as-samawati wal ard zaman du basifan da foto kuma subhanahu wa ta'ala sai alaksana ya dero diridi walti isnawano
0: naam
1: ska komdo sayid au kanta wayda kanta wamiyan duko indin
0: naam
1: su da kanta wamiyan duko indin da kanta wada hurma hurma sanjije wambe jono alayhi salatu wa salam yawano thalathul mutawaliyat kanta wada hurma hurma sayde wada Say diawudu yakudu griyata. Lidhain.
0: Naam.
1: Say ma? Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja, Muharram adu griyata.
0: Naam.
1: Dekudu Rajab pa. Rajab mudurrayin gayyano.
0: Naam.
1: Kintawadi wadu, kintawadu, hurumwa, hurumwa. Laji al-Muharram da ayinankara, Muharram da Muharramin botu. Malmalaya wada. Kintawadu Muharram yadu, kintawu hurumwa nankadula shangayuro botu. Ngayegul zana.
0: Naam.
1: Malmalaya wada. A-a, arapadu, buranna. Futu sayanu tina yedeyi. Amdo. Kila nusku fallen nusku duu chadayin. Kam baanim chaja. Tadam chaja. Ya mana chaja. Kwa ndipku uwi.
0: No.
1: Nye baan diya zimin nambadi nimin.
0: Mm.
1: Nye taran diya zimin. Ade ndipku uwi. Hatta isa kriwura waljin. Roka da chechin. Ade ya?
0: Nam.
1: Dai ade yi dinafsa choron ya. Awandi ada andi mara kutu sayo. Sosora kriwe nkaraya ada. Kenta wanda kalandar gnaye kenta wadde wadu gaya liman kamande ya moyen ba kam laye tayye ya de ladiye ba wannan ma kure du kam biya kam bi legend mai sata sada su karayan sarjin kam da adiye de ba to naso suluna liman amma so somoyin adiye de ba kam me yaje ba kriwe de ba sa kalandar kam ja
0: na'am
1: kenta wanda son kenta wadde gultuna ma Allah astana ya
0: na'am
1: Dai al-Muharram kentawo do kalandiro kriu haram guyena ma.
0: Naam.
1: Kentawo do kalandiro numbaru gunde haram guyena ma.
0: Naam.
1: Kentawo do surodin kam yozo kalandiro haram guyena ma. Ngai sa kentawo shimada al-Muharram min buwada.
0: Naam.
1: Astana ya?
0: Naam.
1: Kentawo ngawon ziyedu Dhul-Qi'da Dhul-Hijja sayye naskundaro kam yozo da kriu da gunyena ma da sama so kentawo shimada haram zana.
0: Naam.
1: Dai kentawo ya kanga Dhul-Qi'da in haram zana, Dhul-Hijja in haram zana, adema muharramin haram zanad sakan taw shawar rigaya kan da shawar ya gwalin safar dora
0: na'am
1: kan taw safar rigaya ndu sofan din solin kan buraman nan baro dicidan da dokan taw ya kan ga solon yido
0: na'am
1: solon nan baro zura lejin kam don da kam lan beji shima ba ni ce zu ala ya sai da ya jana ya galngana sum fi kana da sum sum gana kana da lu kelenge we sai kam da layeskiya da wurtuna shi ya culo
0: na'am
1: kriu mai fan za kwal za balan da kwal da culo fato da zero kwal za da safar din boto nan ma arabilan zero dura ya gudan sifir ya gudan
0: na'am
1: dai sifir din safar da goto
0: na'am
1: malmala yanga ya gulzana
0: na'am
1: muharram fa dina
0: na'am
1: safar ya fan dina ai fodo rabi'ul awwal
0: na'am
1: rabi'a da shima afunai bazara guljin da
0: na'am
1: kan din ma warafi ya gudan ta ngana tamal loktuwa da zaman da sai yak
0: na'am
1: loktu la dewo loktu binin me beji loktu be beji
0: na'am
1: loktu ningire
0: beji
1: da loktu warafi
0: na'am
1: loktu warafi da loktu ka misallo
0: amusu irma
1: a warafi da amusu ya gani
0: na'am
1: loktu dina da amusu ya gani kawdua ya gani biya dina da harai kiji
0: na'am
1: astana ya loktu shima da shima afuna bazara gudan da shur rabi' ngai gulcin
0: na'am
1: astana ya da rabi' da sai indi kin tawdo sharabi'in botuna made funze made sammaso weda da jildi falla da rabi' buraya rabi' kin indi me yangaiwa da rabi'un al-awwal rabi'un al-thani
0: na'am
1: astana ya rabi'un al-awwal da shima kan bo sora kin tawdo amso yakin yama da sallama tammana gulzain made amma tawtsin dia
0: na'am
1: tawatsi kun taw rabiul awwal in alaihi wasallam ka tambodu tawatsi
0: no.
1: rabiul al-awwal rabiul thani da yakin tawfi kwa jumada al-awwal jumada al-akhir
0: na'am
1: no. jumada da sado chididu harzina
0: na'am
1: no. astana ya allan loktu shima dan kun tawdu kun taw shima da buwada
0: na'am
1: no. dai loktu shima de kun taw indi churro legend kun taw indi churro a legend
0: no.
1: jumada ya gulnye jumada al-awwal la jumada al-thani na gulnye
0: na'am no.
1: dai jumada da fatu gulnye na dai jama'at gulta a wado harrata
0: na'am no.
1: astana ya
0: na'am
1: no. dai chidid harzina dai allo kan tawshi mada jumada din buwada
0: no.
1: kan dai ya guljin jumada bura jumada gajara ngai gulnye to ngana
0: na'am
1: no. jumada bura jumada do gajara ngai guljin dai adu sai mama nan zau كنت في فودو جمادى الاولى جمادى الاخره داي رجب شما بور فويد
0: نعم
1: طيب كروش جمادى الاولى جمادى الثانيه اد
0: نعم
1: تشدي دي حرت بسغني دي نادو مثالو نجي في جا نجي سمي في جا نجي بوجن ما سمبيا
0: نعم
1: كان دي يقول نشرو
0: نجي بوني
1: نجي بوني نجي بوني دي يقول لي او بيجريك بلادياي
0: نعم
1: شدان تبسنا كسلتين دبا الناس حساني دا يقول جنشرو
0: او
1: وده كمودو قولي ميديا
0: ما
1: كمودو دو قرام بسوشند
0: ايو سنزو
1: كتنغني يودا نججلي شما ما دي شي حرجن
0: نعم
1: استنى يا كامبرني
0: نعم
1: رجب شعبان استنى يا
0: نعم
1: رجب دو ايونا نكرشان قيدن بووتو لترجيبهم الرماح من الاسنة لأنها تنزأ منها فلا يقاتلو وكذا رجب اي توقف عن الكتاب عن القتال ويقال رجب الشيء اي هابه وعظمه
0: نعم
1: كنت وش مدى فرموازانا كنت وش مدى زورو كمبازانا كنت وش مدى غايا باليمين داسو دو كشير داسو دو فانزورو كلكسا سيكين
0: نعم
1: استنى يا فاندن سليم با استنى يا الله كنت وش مدى رجب دن بوت
0: نعم
1: داكوا شعبان شعبان دو شعب بين رجب ورمضان وكيل تفرق الناس فيه وتشعبون طلبا للماء
0: no.
1: كنتو شما لدن جيسو ديس الزوجين
0: no.
1: شعبان دن زوجا دا امسا دو سلو يكتاين جي ما ترو
0: no.
1: التشعب دينا يكتورا قلتين أستنى يا اللو نغيدن بوادا دا كو رمضان كنتو رمضان دو كنتو دو لكتو دي إشا كنغال دو زو بيتو والجن دينا دي كوسو يرو والجن
0: نعم
1: no. حتى shira sanana sanana so magana ni ma muko magana mi akon na fil zumzum fil walje
0: na'am
1: allo ramadan din buwata ngi gulza
0: na'am
1: astana ya sa kawu sanana chira sanana da sa isi konno har walja arabinna ramadatul hijara ngi gulcin Aisha kono arasudu Aisha dum masudu kangal do semi emad kawusu de shimasha zumdum duro a sudu
0: nam
1: kantaro madani da futun sanai de shima kantawdo surandan asham zumnyen mad
0: nam
1: da kuro kantawdo armalan kantawdo shawalli aina kar kantashi mad.

0: kamla kala nur wazana ma fondo manyi
1: yo
0: kala ro tarama nan mazau
1: yo
0: kamla da krandin ma wani hangal nan gaden
1: gol ma edin
0: yawa da yawa ya gulza
1: yo asunguna
0: ngage ma amsar sama gol gol ma amma cidare kuma amma cidare kuma
1: da
0: ku akuru dul kaida beji
1: na'am
0: dul kaida da shesu rakan tawado hurma kariu sodan harantina edin
1: na'am
0: kara
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: sumya dul kaida لقعودهم في رحالهم أن الغزي فندس النبسين القعود قلتها النبتر قلتها عربي لن
1: نعم
0: وإن كان القعود الجلوس سكتنا فرام بيي الجلوس قلتها كم بصورة شدين النبتر قلتها
1: نعم
0: القعود قلتها كلا كوريس سلان أو كلا أولاي النبتر قلتها
1: نعم
0: دايزو القعدة دي أمسود كريو للروتين فندس النبسين نكذر ذو الكذر نبوت
1: نعم
0: ذو الحجة دي أين نكرو haji kunta wa shamala din sadin nan kadro dul hijja da dul hijjan boto wa nanuma arafar kawkur muslim 20 maro
1: na'am
0: fato ka bai daji zan
1: na'am to
0: haji sadin
1: na'am
0: amma dai wode liman haram metin dan bayin jizan nan karosa
1: na'am
0: yan dai cambin kadum bar da haji da sadin
1: na'am
0: ai nan karago limi a ka zumun ya tattaudin suka liman halal din kayo ko ya bada
1: na'am
0: kulli dai ka tini desallin lange
1: din dike
0: Nengi haji da dike ga gullai.
1: Na'am.
0: Da kanta burusalake Muharram ya da She Fadlanzu Runzu wani maryama bari ya loktun biyar wallo ma Fadla shi kanta Muharram ya da awado sura kanta Muharram idan kunduta sanduna ma san maso latarro a mananyan ta nasu Ashura ta su'a Ashura da im larafa rawaljin.
1: Na'am.
0: Dai ta su'a da im larafa Ashura da im do lamisa kamar kusa ma larafa ya zumzu lamisa ya zumzu zuma ya zumzu
1: no
0: lamisa zumnun ma da zuma zumta duka dai ba alayhi salatu wassalam masoruna kala asham yim zumayen sha kamun du soro yim zuma ke da shi zashinin asham ma bika zumnun ma wono a azum gan yono waje zumnun min nawono a azum nin ba wono ya asham nan gana ne wono
1: no
0: cha bika zumnun wono ma gone kone shin nya ambalizum tambeya mbeya gulduna a wono ma gone kone guljin malamai wada asham do sura muharramin zumtin ne tarana rinta da shima kawo ya ka zumta din
1: na'am
0: kin larmiya kin miyawmiya kin miyan duka tulun miya san ma zumta din a da tarana bayan kalan dan kuro
1: na'am
0: da jikar akman da ala andiro herin zo so andiro kaman da sakharzo
1: na'am akram kallah dai hutu kuma chai dai gulmira dai shi kuma kalele kuma yimdiere hutu amla sai gozana zuzana le den din kasaratar muslim din juri rosha siri anglao
0: kalele la ta naso sharai nuro sharazuna mabba kan sabarin kir muslimi gana nan karo
1: na'am
0: shalak to ga da san masofal
1: na'am
0: la asham la ta nasse nuro gnatu wala sala nafila la ta nasse nuro gnatu wala moda la ta nasse allahumma illa moda dhikru da alayhi salatu wassalam sakaruna ma sakan taw bulin rumia kan taw tambana kalladin aw kan taw da mani min fatrani min ladan moda alayhi salatu wassalam sakaruna ma kan taw fin yai dimin muharram yamani min nan dimin safar mani min nan dimin dulkaida mani min nan dimin dai sam mason dimin sadinan karo aulata nasi alayhi salatu wassalam dole sharadina ma ba kaman da sharadina ma ba allahumma hillahu alaina bil amni wal iman so daran dole sadinan ma katkin taw tambin ne sadan dimin ma da shirju suna
1: na'am
0: kadimulata nasu kambo koso kambula dange haram yaro sam goko sabarin kar muslimi gana nan kadro
1: na'am
0: sharai awodo andiro faidajin allan andiro gulziman ba alayhi salatu wassalam
1: na'am
0: daya alayhi salatu wassalam kullana da nyakul tirish makanu
1: na'am
0: yau jaye sadin nasaraya sadin nan kadro gullimiya man tashabba bi kamin fa huwa minhum da gudda alayhi salatu wassalam
1: na'am
0: kam amla suwa safan awodo sadin maso da godu kofi sidi sidiya she suran nan nono
1: na'am
0: nasaraya sadin nan kadro di manya suran nan
1: na'am ala shara
0: kuru awodo mukwa mani min nan karanum dimmad susu mukwa fondo yadura kaman da nyakon warjin kaman da lashara daks
1: na'am na'am kuman tare kala kuma loktu kuma shi kalanda di manani mindin
0: na
1: shi kintawa din beji amma sarin dan baditinno dana sai ya yoyo suna kulluma sai burotu sawa so din
0: na
1: loktu din miladiya ya sabtu baditiya
0: loktu din miladiya da sai nasarad sai nasarad wani sai ya kan
1: da
0: sabsai
1: wani dai miyode din suka
0: yawa ada kar muslimi kan da an dai awani
1: na'am
0: astana ya kuro futu sa nasulan baditin gultuna dai saka satoru na ide koro.

0: tawfin som de badinyen diaru sa kusatu duna la rabiun al awwalin badinyen la da tirin disa muharramin da da ayinan karo saukan ta muharram idan amso ba hajjin data mu da isana nan kadar muharram dan badiyada
1: na'am
0: wallahi ta'ala alam
1: na'am masha Allah da ji haramin kirtu sulokutin da retaru le zana da suka dan diro dual telephone da furmi furmiyen kuma adu foraskram kawe nan diro ishin radio da rasulan mita fiskun uskun nuta uwala da ji kurban akram kallah kawo kuma dual lu kanye ndiro shi kin tawo doin sa doin kuma hijriya yare kin tawo har buron beji gultuna diye shi do hijira da suru kin tawo yin sha awo do sha kin do do hijira bara ne da
0: suru hijira alayhi salatu wasallam da kin tawo fin sha alayhi salatu wasallam sha chudo
1: na'am
0: kuru ayiso hijira dan wazu ayiso kawero muslim me goja sand ayiso wazira muslim me soran goja sand de adi she darasun gumze
1: gumze na'am
0: darasun gumde dai wani fu ya darakon yeshi
1: na'am yongla dai
0: na'am
1: ngla shor ba karantu so di wonle telefon ne refur mungata shima 00 uskufal diyaw lar fal uskufal diyaw arak 0 abi 0 lar 0 fal u diyaw indi 0 lar arak diyaw nam a chare kurman a washim tite gulluma be
0: nam
1: kam kentaware e manan zade
0: ade
1: gulja
0: bolo salaken kentaware somz muharram nus ta yadarar musadiya muharram de ngo dalil suka sha muharramin bozanau
1: yawa
0: safar de ngo dalil suka sha safarin bozanau ade samma gulja da shim tite insha Allah ta nase
1: na'am
0: katmana yayi da dawurcin
1: na'am gula zoro gula wakam laga assalamu alaikum assalamu alaikum hello assalamu alaikum ya fantin badiya assalamu alaikum fantin ba ah lokto chondumma waltine boni assalamu alaikum Hello, salam alaikum. Diol de gana diol de shola loktu fandimia waltine boni. Andia fanyimba. Gla zoro. Dai waltike lamba de nero nanakin. Super usku fal. Diol lar fal. Usku fal diyaw arak 0 abi 0 lar 0 fal u diyaw idi 0 lar arak diyaw daji kruntu so adu praskram kawe nan diro ishin na kara kurman awo moduro kladin zandinyin adu she api magayi kla sabrin kentaw a hijirai kalanda sa sabulin napsuna iklan Hello assalamu alaikum
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: Ndwa mananyen
0: Alhamdulillah
1: ya wanjin
2: Suleiman na Fenan dia ronda rutugul ngana Fatima manajin guru milenya kota Selan
1: Ngala Fatima nya fanyen
2: sabulin no
1: Ngala barade
2: ngira dai kin tawo duwi samin da ya fo maro sai na guzura da range shi da cikin bayaye
0: na bismillah
2: ngira dai al muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada awwal jumada thani
0: jumada al ula jumada al akhira
2: na'am jumada al ula jumada al akhira Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkidah, Zulhajj.
0: Ngala mashallah.
1: Ngala zoro.
0: Na mashallah. Dai nalan au yaje kadiba.
1: Ngala dai.
0: Au do karantu soro wani ya sakin fal beji malmai manazai. Shima Jumadal Akhira shi Rabiul Akhira ada. Jumadal آخر أملا يقول زاي كرة أملا جماد آخر جاي يقول زاي
1: لا ثانية يقول زاي
0: أدي داجي نداسو شواو أو نداسو ككلو بل ما هو ده جماد الأولى جماد الآخر قول لي ما جماد الثالث بي كان كن يكمل بي
1: يو نعم
0: أما ده جماد الآخر أقول لما دري جماد كن يكمل با ده جماد الأولى جماد الآخرة شما كلو
1: نعم
0: ربيع الأول ربيع الآخر أستنا يا والله تعالى أعلم نعم
1: الكايدا أو النهوي أو
0: راي نهوي ده يقول لي من
1: نعم السلام عليكم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ndua mananyen class
2: le
1: class le
2: ni nane
1: ngala ya fa ngala za amin amin ndu manajin dambo
2: na sai da ne a cikin
0: na insha Allah
1: ngala za
2: kudin da ya fa ne
1: ngala wuce
2: ore kin dawo kan wila arabin tambayi
0: a cha arabin nonu ma shi mangalau
2: somne
0: ya kanuri dun somne fa yenda
1: kanuri nda somne sai
0: kamla kanuri dun manno zai yawa maram da shi ma ya buru
2: a ade shi buru na
0: kusa ade
2: yo maram
0: na
2: maram
0: na
2: shaur
0: na
2: lailawal
0: na
2: lailahir
0: na
2: gibara haul
0: na
2: gibara gaji
0: na
2: razak
0: na
2: saman
0: Naam perde ya wala kanuri naam
2: Sawil
0: naam
2: Kiri Naina
0: naam Fal gabsu
2: Kandikra
0: Fal dare gabsu Fal dare
1: gabsu Hajjido
0: Yawa hajjin gala wa inshallah
1: Hajjin
0: Da yaka kore nam arabiya dara kalakchi
1: ma gala
0: Maram gulama ada al muharram Yawa shawar gulama da safar Ada yin gala wa inshallah
1: Gala sum nugu limi
2: Ni ya Fatima ma ne ma
1: ci Gala Fatima ma ne ma ci gala zoro wushe kasarro
0: kamboso ande musulmar nindirin da adin da yi ba bokanta wanda kar muslimi an dora sharai ga nazana man beji amma shi lan faida ta wani na malam maranta rumin rojin na botin na sarai roja muskar muslimi da rojin ba
1: yin ba sai malam arabiya ya sha shi wa rojin assalamu
2: alaikum
0: alaikum assalam
1: ndo mana yin
3: malam ba ma mana ne
1: gala malam ba na ba ma ai gundimin
3: a korai scenario ya so ki tawasan zuna irin tawala zawa
0: na'am
3: malmai mana ban tsaya kun tawala zawa kun je yi gunzana da yan dare an da yan dare su fanye
1: Ramadan sore kansa na
0: ngala
3: nam nam mare
0: masha
1: ngala dai famin insha Allah na
3: sai na a ta inji gone to no ide kulu shi mare
1: kulu wannan kamla ga ya mana zu
0: ta man kamla ga ya mana zu shaɗa kam zaman da nojin bawo ko da ngala su na farma ya
3: ade
0: ade ya farma farma
1: ngala haro
0: ngala
1: ga na shi kan tawo zawa me yi mana zana dun
0: a Allahu alam a wannan ngana da shi ma kan tawo do Ramadan ne alayhi salatu wasalam me suradan kan me Allah godo ja zaftin ga yi gulzina
1: tawo
0: na loran man tawo tsina
1: na'am
0: dai kuro lok twala ta na sai daga makin tawala ngum zuro ta na sai Allahu alam non gai
1: na'am
0: au kuran da asun yaro waljin Allah ta'ala alam
1: na'am assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: arama da kabiya alhamdulillah
1: kilas da Abdullahi ndu mana jin
3: wa mu ne da yanga da shan
1: ngala
0: na'am
1: barodun ya fanye ni
3: ala bari min na ka wande ina zu
1: amin ya rabbi
3: da ne san mala bane ka wande ina zu ala mu ka zu sai
0: Amin.
1: Amin.
0: Salamun Allah.
3: Re awore kan tawari dai. Awen.
0: Naam.
3: Rabbi.
0: Sami. Kanurilla Arabin.
3: Rabbin.
0: Ma nan zan kunten. Ai suka kan tawada an ga yin bowotro. Lashar dawon ba.
3: Naam. Ana tare namu rangi.
0: Yo dai naam.
3: Naam Muharram.
0: Naam. Naam.
3: Rabbi awal. Rabbi sani. Mada awal.
0: Jumada akhir Jumada al-ula Jumada al-akhira
3: Nam Jumada ula Jumada akhira
0: Jumada al-ula Jumada al-akhira
3: Akhira shima gana nam
0: Jumada thani adiya yagul zayendo Al-afsah Jumada al-akhira di shima karto Nam
3: Rajab
0: Nam
3: Saban
0: Nam
3: Ramadan
0: Nam
3: Awal
0: Nam
3: zulkida
0: na'am
3: alhaji
0: alewa
1: ngala
0: masha Allah
1: ngala ba mu da
0: kuma khara
3: ana yi muqanza
0: amin ya rabbi
1: ngala ngala
0: dhulhijja kamar su dhulhijji kultin dhulhijja da shima karto
1: shi kuma ma'ana yi magulluma a karantu so daji kamla wani marayin bayan sa yana din au nazu gare ndo ilmu shima nazun bejima da yarsa dira guljin kan tawada komja kurungo ade a wasu kubotuna wasu dalilare she muna da tuna a
0: chai gulnyen dai au nindirin da zai zaura gana cha mu juna wallona sa agreement laro wannan nasara da ba isa zuwa sallar yayin nasaran gonyan a wala alam sallar nasarar somtin da suka ba andiya nasara da zuwa
1: dai
0: atin yayi roni mi ayunan kan ruwan gultin bada ni maran marante klaso ga mi adurimo club la button det nasara roni min na kan muslimi da roni wani malam arabiya bas shi ma sirin gulumi
1: jire
0: mathematics gulumin
1: ade
0: roni
1: roni
0: na turata gulumin chemistry gulumin english gulumin ga mi nasara da roni arabi da roni ni muslim furarin da muslima bala muslimai lar da muslimai samidan arabi da roni mi a ci darin nasara da roni
1: no
0: numan ya dabcin ba
1: jire
0: da ya sabbi soro ni da furarin da san maso ko tarih hijriya da ku da ya nunuwa
1: jire
0: na
1: salamu alaikum
3: salamu alaikum
1: wa alaikum salam do amana yin
3: na mana mare kai mai su
1: ngila modo
3: nan fara mu dai awai kabla da wani japo na da japo na dai zamu da kullu nan
0: a gulnyana dai gul
1: zam aran mana mana zuna dai
0: gulnyana tare su raka yaren
3: to nan nan kuma na gane su na
1: da zuna dai awai kawo faras kram du
0: na na tsaya
1: na misa ma dai
3: nan yo
1: a dai ko a gwani min
3: yo ngala nan nan
1: ngala zoro nan kurma akan kalla shi a lamarkin tawa yarin shi miladiya mai ya so a waso monti ya so rindu ya so da sarin kaya kaya
0: a dai to na so kure da kai ya kai yaro so ragu da na sarin
1: nasaraide
0: amma arabiya da yayi maranta ya jiri subject arabiya gultin nasaraya gultin dan sakarin
1: sakarin
0: kuma ro elkenemi so imam malik so gade gabsana dan kunjan taha so samma gulzai na
1: a dai kuma ro sarin kaya kaya ro sai ro sakarin
0: a dai
1: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salam da mana ne.
0: Wa rahmatullah.
2: Assalamu alaikum Fatima da mawantu isa.
1: Na Fatima.
2: Ya na laye kuma koro la sirri na kanta waye kanta hurmai mana zuna da.
0: Na.
2: Kuma idan kanta wadi yaudai hurma da gulluin ma da. Alama Rajab zul Sida zul Hajji Muharram mai da kladan alama bayin da ma zai yi rafan goko.
0: A koron zudu no kanta wa mai nduko indin adi ayinan karo kanta wa shima da boot Muharram da ayinan karo Muharramin boot. Da kam no zuna mai indin na da san maso dalil da gulzu. Shimti ti shoro yayin gai gulnyana da shin wazin shoro gulnyan ga yano.
2: Na'am.
1: Kampol class zawi sunna ya kladan shi Fatima.
2: Ah, class zawi da
0: mai. Okay, okay. Na'am, na'am, na'am. Wakan tawa hurma sai dai wudun duzawa da gulzo.
2: Ah, so wani akero asono ma wudu kore da
0: dama. Wakan tawa shi ma da hurma wadai nuskun da su a zalim nawi kaman da ya gulzina. A daga ya kan tawa shi ma dan godo zaftin da Allahu alam non gai.
2: Ngalala an jashi
1: ma. No. Shi zawo da sai so biya
0: a dai sai soro loktuare salatu wasalam ya gulzana mai zawa sashi ma da kunta win yayi
1: na'am
0: cidin ma
1: na'am
0: dai sai dai kunta wala an bai amsoye sana sanam dana kaladin choro ma
1: na'am
0: na'am
1: assalamu alaikum
3: kare mu fara akulin
1: assalamu alaikum
0: kuma alama kunta wa shawuri sanam dana ya
1: na'am shawur
0: kunta wa shawuri kan ra ya sanam dana sanan dan wujur masadi
1: ba dai
0: wannan nan buratu duru mai kunta wa shima dan Alayhi salatu wassalam yayi shanya wono da yesuku.
1: Na'am.
0: Firwa furtin da sana suran nyazin ma kunta da nyazin saya.
1: Na'am. Okay. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam duwa mana ne.
3: Na'am, ona ya Fati.
1: Ngila ya Fati.
3: Na'am, dosiya.
1: Kliya sile.
3: Barka.
1: Alhamdulillah.
3: Kin dawo da dalilin ladan
0: kin ta faro da dalilin doya sun bi sakana da manin gulu lai na'am tawami
1: an duko indin samu so
0: sai mu har mai gulle fanya da
1: mu har mu nan mai da gulle sane
0: na'am gulle mu har mai fanya man gaidan kin ta mai indin samu so mai
3: yo meni ne ta
0: na'am amma mu har mai nan mai gulle fanya
3: o mare ne ma kin tawo shi malin
4: luala wata kulzana do ar mara chokon
0: ade kriwo sadaka andaro haram zana
4: a ade awu to sama ai awu de bibi to kun tawji malun waza hamarza haram zana do
0: ar mara ade ar mana shima da shebe masha Allah
1: ar mara kun dumo da safar do
4: a safar da shiru asfa din kire
1: ko ne kana ne ya fanye na da yi wifi faraskaram da collecting ma san mafane sai yana yi buru haulan sai lan bayan sadina
4: yongala
1: wuce ya Fatima na assalamu alaikum
5: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
1: ndo mananyin
5: kana da hari eh da zare mun gurma mana jin gurbo nurce
1: ngala mun gurma ai bayano kuma
5: aka dai sai na da wasu wasu kane na na kuma ne suna sai kaje wasu
1: ngala wushe ngala wushe amin amin amin amin ngala mun gurma jikira awo sai na so na falma mananin ba
5: nan na
1: kalalayen ma dai wushe ka sato ngala zoro na'am sorokin dawa men indinerin sai sama manan zanun war walja andiro gonu ya andiro gullo assalamu alaikum
6: assalamu
1: alaikum dokle lasle ndo mananyen
6: bo aba moela
1: ndu
6: ba ole la mana
1: ngala ba mana kam jelena
0: nam la yo shi
1: ngala
0: network daga na kutu
1: network daga na kutu ngala ro nya fantin ba mana am dukam jin dai wultum chonum ma bo ne assalamu alaikum wa alaikum salam ndu mana jin wa alaikum salam ndu mana jin ayya diwol kaziya assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bismillah nya fantin da bismillah manani
7: kuma gla ulama da zo ga tsena wallahi
0: insha Allah
1: gla
7: gla tsena la mubad
1: amin ya rabbi
7: ala mu ko ala ne
1: ga jaya amin amin amin ni kan ta war kom numba
7: na fa ka kabi bara ba
1: ngala
7: ala ne ga jaya
1: ngala amin ya rabbi ngala ushe ushe ushe kasar masha Allah masha Allah nin du yaro walle wono sai na tare bayan dimin din arama
0: ade shiran faidate tanasu fato hayeso
1: na'am
0: biyaro cinya shiran agreement da ronye kur shiran somnye ata wujar dimin kan boso nasara din faidaten kuma sartur lewoya muharrim yam kawan gayya ngay gultiya nasara ya kantawi
1: kantawi
0: ngero sai toriya
1: sai toriya can goro faidatin ma amsa da yin zaza sare
0: tawada
1: Assalamu alaikum.
8: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Du mana jin?
8: Mama Maryam Maryam.
1: Ngala Maryam nya fantin.
8: Na
0: ne wushi.
1: Ngala la le wushi Maryam.
8: Wuya sena da uridan. Kana ala manne tsara tin da sar.
1: Na'am ko num hamne nya ngala fanyin ba. Ko num hamne. Ayya. Di wal ba kam zana Assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam
0: na marhaba
7: marhaba be kam dawa walte zan
1: na gala ba nya fanyin
7: ade kan tawari muharram
0: na
7: safa
1: na
7: rabiul awwal rabiul thani jumada al-ula jumada al-akhira rajab sha'ban Ramadan Shawwal Dhulqa'dah Dhulhajj
0: Naam Dhulqa'dah Dhulhijjah Naam jazakum Allah khair
7: Dhulqa'dah Dhulhijjah
0: Naam
7: Are Muharram are haram undre kan tawde daraja nan karo sha da Muharram dan bo
0: Are ya gulta tawde
7: Sabar Are du so kan din da akli wasalayin kara
0: Are
9: dai safare dai shi safar din hutu gultuna dai kiriyu kiriyu so firm firm kiriyu ya so wala wala so wala so be kuru kun gudu da kasu so so le ya muko dia kan share na karasha suffering bo da ya gultuna
0: ade gultuna
9: ade be ya
0: ade ade na
9: ade maram safar rabiul awwal dai she rabiri she hutu biya bilalan kan me bozu ka samu sai kare
0: da kure kuru tafsir bila chare shi ma wurin yar na da warfi fenyan da bila
1: نعم
9: مرام
0: نعم جزاك الله خير
9: جلال ربيو ثاني شي بيلا تنديمي بيلا داوا تو كره كولاي غدي غدي بيلا
1: نعم جلال
9: اري ربيو لا ربيو ثاني جمادى اول دا جمادى دي سدي سو ده حرز شتو كولا فراس ولا سو زمانني اسنا
0: جلال
9: سدي حرتا دا جمادى ثاني شي سدي كارتا كنديمي كره كولاي دي Alay jere dai Rajab Jumada wal Jumada Rajab
0: na
9: dai Rajab de she riwa done to ndin da Rajab de shi da zauro bladin baraz to so wala so yayi fantina amma dai shi de furtun zuri dai aw ti
0: yo shiri pandemi
1: shiri
9: pandemi Rajab de futu futu fandoiden biya futu bladi arzai fondo baladin zauro ayi sondu so at tana ro kondo sharaja
0: ti wala shaban ro konye
1: konye
9: gala shaban dai yare shaban ne kin tawdo ne shi dai a karmalan duhuro ta kana nan karsa shaban din shabowa dai ade yero nai ro
0: gala shaban shefu ro konye shefan demi ramadan
1: kazan ne duan ramadan
9: dai ramadan ne dai ramadan ne futu da war to son jiti ye ne koso so shar ramdo ade shabo to dai gulzana kau islam modro
0: no
9: dai shawwal le dai chi shawwal le gana la robo dana
0: nam dul keda
9: dul keda dai dul keda dai ku ud naftudo le dai dul kidin shaboto naftudo e kentau haje huro to kana nafsa hajiro da wartin ya shabo dana on
0: kariwasan rotana hamsan baton nam dul hijja ngala kasa da mo a kasa da sadana san masu wandin ya mara kasa da sadana Allah ja da danya da Allah
1: khair ne
0: wai Allah
1: wa program du collection ma karinto so daji gara ligono look to hands sadana na ran program kawe kwedu dajin susudo amdo so da gaganya ukulanya na dia salam gakin sai na andiro modan
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: آمين
0: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
1: آمين
0: وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: انجلا عزورو انجلا على انديا لكتو فويرو سعدي
10: kurade malar doni meziko ya kurade malar doni kanada alan baktina kamar kara da ji suro mawa au kawo indi gawo arrohoto ma tanaso imsum da arrohoto ma gawo suro bike doni shi buru awalle lar doni shi usa ma de biken za bike zina na doni biske shimalan sha lar faraga ya bike za shi ya kana tara sondu lar do faraga ya da dewa fallan da kelzina da jukuru imshimar man kwa lar brazil shi ya sha lar do morko ya da baksana gawo da biske shimar falla falla baksa tartana da jukuru gawo im sibda din kolle kuru biska ladro wotuma lar doni scotland shi ya kana tara sondu nan gawo doni lar doni haiti ya da falla falla ba da kelzina kurade ma lar do australia sheik na tara sonduna na doni shi ladr turkey ada india palma baro de kelzina ladr germany sheik nasar kambo sonduna hankawo doni lardo karakawa yada tulura palaro de kelzina kurade ma ladr doni shi netherlands a holland shi ya sha ladr japan yada india baksa tarata ada shi ma biske doni shi biskar bisketna im lada da jikuru sau doni shi namga da doni loktuwa doni shi lalar da shi ma da idan andiya sai gana la namga da mbeya saun kwaya bu ne im shi ma da ada aubin wazuku suwa rahoto ma lalar doni shi ivory coast au kode bayar ce sha lalar eko da yada da keltana na doni lalar ivory coast ya da kanasara sun duk falla falma baro shi lalar eko da yada da keltana da jikuru lalar sweden ne shi kanasara sun nan kawo doni shi lalar tunisia da uwa palla rode kelzenai kurade ma kwaya suroku irin biskiya doni bakti ma beji daji sona shi biskiya gultana ma arin bakti yayi daji na doni arishi ma biskiya aro a doni shi baktinao shi indika te subda lada gultana aden gaska doni shi lada dina bakti ma shuro walko gultana ma aden daji na doni shi biskiya doni hangala linta gertana ma shima gaska doni shi indika te lada moroko ya kur lada brazilia baksana ga wadanda shi biske shi malan shi lada brazilia ada gaina dina da kele nuwata kezana ya kurade ma sandi ma awolo ya gultin na shadu ne shi dekel shi ya kurade ma duliyadu ne shi kladi na dekel shi ada dekel ma ladradu ne gade gade da sana su ya da wutiya ta cingo da ji gaska shi malan sha lada moroko ada hatta biske shi malan baksana ya lada moroko ya de dunan zai suru falla falla da kiltana hatta soro biske shi malan shi lardo brazilia ada asarin kalanza chumo taji ade abi fulejin tanaso gaskado ne walkopi kultina maada au gaskado ne shi ladradina e baktima walkopi kultina maade fulejin ad shi ma alama doni shi lardo afrika ad ganairo ngaina daji nasharo de kelalan a ketabo de dana alama fulejina kuru daji kuru alama ran fallen peji ndaro ni shi lard shi ibru ko sai ade shi kana taraso ndu wiskanzo awali alan a lard iko de ada de kelzana tajin da doctor karkalin di yorwa mana da furmiya da kurundon lar moroko e ade kasarin zira kurade ma biskedo ne baktina ma ar futin churu awi iba shi nangam doni shi dunonzu tanaso na charo charlar brandilada de kelchimara de kelzana diolwa mana doni bonu ma de shima sufur usku fal diolar fal usku fal dio arasku sufur awi sufur lar sufur fal u dio indi sufur lar arasku dio gokamla assalamu alaikum
11: wa alaikum assalam
10: wa alaikum salam
11: magajin mai don daro kire da
10: kile aslede
11: ngala umar habib gora gambore wa tin tarafa da
10: gambore kile azor umar habib ta magana biskedo ne shi lar moroko gultana da shi brazil ya ma ni yayi gam a wala ya rumaro
11: a biskedo ro kana ta wanda ke shi mare shi mate da hangan ya gurbi adama sa men tulon
10: bune re bakato
11: hadi bakato ta wanda ke shi mare ta ya kin zana man waye biskin ziyara shi ma sai da zuwa kurna zuna magulun ana inda
10: a bisuku
11: amma mun ne ya wasu kana da Brazil ne na fitilan zai a Morocco ya sai na fitilan zai do ko ko ti saman kuro ka ce ne sai ni so dunwa amma kuro shi ta Brazil da ma shi ma kara Morocco ya kana taru zai na turu ko do shi ya buro da ta Brazil da ma zo Morocco ya kuro kuma fare shi ada
10: gai yo suro bi kede no aye a walam a duno doni shi moroko eda duno doni brazil eda aye ro turu
11: na kurulin kuru ka kirin moroko ta da gana brazil duro bi kede na moroko da duno
10: gai
11: kuma da ita mangana
10: gai
11: sai da duno yo kuru na ta kuru wata a hangan ya kirba na kanjin ya re a na ta do ne kuma germany a sai bula la su ma kuta kura kura kaula wa no kora ka wona sai ai sai mare ta mangana ki burwa sai da zai sai bol da bakuna amma sai germany da burwa zai kuma zo wal ki kuma nan ki tinde na wala na ki kora ka wale sarumbo amma yana yin na ki da na kuma germany da rewal ta da kana har bol kan kale arakan ga su tulura a falla bakka
10: sai
11: sai germany da sai duna amma sai mare sai tin burin no kero amma sai ta mangana da wale jin ba na har man ta mangana wal ki na kuma inde
10: ngala gala doro mara nirwas kinya gala lokto ma kono mandia botro krento biskaro ni baktna ala barasku ta no sofu do gudna ya shi lardo jamani ya shi lardo shi karakawo ya da dekeltana gaudo ni shi jamani da tulura fallaro sha dekeltana sonya shi biskaro ni muhim hangal jame da na do na zana mar awi le zana mar namnyo ruya biskaro ni shi indikate alama lardo brazil ya da kurular doni shi moroko ya gultina maada da jin gaina shi dina dekelen shi lardo brandiliar shi efal shi lampanti nefal tanaso na chadolo gaska doni shi gorom dina ma shi wol ko gultina wala woto ma soro gargamelan ganairo sandima kezana wa gultin kuru sandima dinai satsnao tanaso na chajiri gaska doni jiri gultina maade da jin go shi biskedo shi moroko baktanaran awola aron shi tumatima shi lardo moroko ma de soro de kele aran de kele zuye kurata sandia rozu sandiro biskezena ande nam nyoru ya soro biskia ro gultina ma de kata kakar doni shi baritiya ma yolo kate mare falfali indiye ma gozana shi lardo Brazil yare da ikuru surobi ke shi ma aden amdoni kambotoro jamiye kalama na den tara lardo ni samiyan luko uskuna shi lardo moroko yare suku surode ke lari amu awa ajapa tana assalamu alaikum
12: wa alaikum salam bala gaji
10: ade inda do kliya
12: lato le bala gaji ba moro gambore wana ji
10: ngela ba wose kan shoro
12: ade bala gaji
10: na biske abi gulim dikka de bike gultana mananya mar
12: ya biske ba en tuli ura klaren bayna ma gulma e moro ko brazil la gana angal gerdana
10: gay
12: amma ta moro ko yoko ko lido brazil la suma furre rotun zar dai afrika ren gana moro ko ada alaman zire yoro shima awo ya yero waljin dalin da rabi record winning sir na dia yi record da ba winning na maro mbozi tunda brazil kalama do 1-1 rodana are
10: garin brazil ma sha rodu
12: ga to are are
10: kedo umia
12: gai are are dai africa lan kama south africa losing sir na dai kuro tunisia losing sir na dai kuro awo do rabi record ko kali winning sir
10: gai
12: kuma Morocco sama friend dai am gabs tana genial kuma
10: ngala
12: are are
10: ngala ba ate anyo askan
12: ngala ngala sai sana huye
10: ngala faras kam do rob turo surobi ke gultana ma aden tana solar do shi gultana ma lad shi Morocco ke gultana lan ngo kam la fal
13: assalamu alaikum
10: wa alaikum salam daro kliya
13: yo asle ago yi gadi
10: ngala ya ago yi ushe ke shero faras kam adro
13: Alhamdulillah.
10: Muhammad goni salero to mayana.
13: Ade ya goyi.
10: Kela. Ngobiske World Cup ibaditena.
13: Sanuma kuma wayar no goyi la mis bika yar no goyi kala Morocco a jamule en nyiro bayin de kana.
10: Tawadun. Tawadun musamman war jamule da mana numa. Apko ma tena.
13: Yo kulti Morocco ya shan no waya baksa draw baksa na kala friendly en mana ngana.
10: Gai.
13: Awu tukna da kuma aron lardi Africa ya da kala rakiso. Sai tim din baro wallo non ma ndaran ne za dinan bol bakre Morocco ma tara ki baw tadal naro na zuna ma biya sha ndaran ne goza sakin kurman kambo sollar din zan bakai shin za kallata yo alsu ke ndaran ne dinan club ya ka rosenro wallo no au zoi jamun ya chaman no ata jamun machine sai shirilan ba sai aulan ba aula so yando yan sai ba au jiriye da goza sai kana raki asalan no sai lamba
10: tawada
13: arma rubai chaman
10: gala gala niro aska yana ta press kam dorop turo Muhammad Gon Sale karantu suro biske doni baktana magutana maren awala pal ajabai shi lardo morko ya desu nai beji nadoni tarado ni sa palpale miyan loko tulin au sa miyan suna itkana nadoni tarashi made biski ala barasuka amaruni shangalin ko zana da amaruni kurakura da mai bakta mai baksana hatta dandallo shi zamanin su na garin Samson kalan zamanin dan assalamu alaikum
14: wa alaikum salam bala gaji
10: ade ina roku liya
14: yasi
10: alhamdulillah dufan dai
14: artama usman gari manajin jakkan isa kariyera
10: gala ba usman to magana a odoni biski ade mazanden ya mara gamin wanda yan yayi
14: ade duka bayana
10: ade bari tana
14: ko andiya ko mazuka
10: ngai dire fantina ayya to ngana nyaka kala fantin baye ko diolam de kamzo walatu daji musko ko ndimi awtina andiya bone kaudoni
15: assalamu alaikum warahmatullahi
10: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh
15: Alhaji Kallam Akin Carlos Ngoro Gonge kuwa godiya ne ba karfkar radio karantu ye
10: Gela zoro Alhaji Kallam Akin Carlos to magana a zoro a wadon dina da kelan bayan na dini ala gamaro nyae
15: a tai da zuma gayyaru yana dike buroyyaru yana nasar Africa lan ba
10: ngai
15: eh kin indi me yaru yana dike kin ya kame sama sar yana amma dike nan gari da zuna dike Morocco ya Brazil la chama nyiro gullo kana mare ya Brazil de taida zu alama zu futudo trending alama na Morocco a cosna de rosindo Morocco e klazin buri buri klazin jo
10: ngai
15: yo aina kara gulimi a Morocco de kamaro dina bolle ni kamaro Morocco a de kan indi mai sai kan yak mai resin yo Brazil le kawo don World Cup bai tira man galtima su lumin ko zin
10: gai
15: cha shiri futu kana sar gonda ni Morocco da zuin dogon don Morocco da Allah yafi lafur ya daga isa da rawolo ma Morocco ye wudin nayi din Morocco kana sar sidina rai yidin
10: a
15: dan
10: bi ke ni gero kuna biye zana suru futu zan
15: dan biyaram a un ka gulle a gu ma wallahi tallahi a de biya a mana ma ba amdo ya cha kana analyst da kuru gina ruwa alimo min ma bodila kudum gina ruwa rawolo ma cha wallahi tallahi a wangu jiro ba yanzu fa ni ma
10: gila dai
15: amma sai da kala bika dai bi ke Japan na a wai Netherlands ne yana bika a sai a Netherlands ne a trading do kala dace mu Japan ne dare dare dai isa sirambu min ce wo ba isa sirambu dai ci ara dai
10: sai tutu baka ta
15: gala
10: gala da kala mu ki ko masha Allah da waskin yana lokto magonun faras kam da botro kura da faras kam da gadro da jarami kranto kawdo ni faras kam da au botun ta goy ko nyandro go fule ada kranye shedo.

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: هادي انت تقول يا
0: ngaji mai do andar do chairo
1: gay
0: awar rayim lore amma bayandi ma
1: hade
0: amma aga na la chullo nya ngawra kalan ya chuna na shado ne somalia isha kullum da na sha sha wal kop da sanar zoro ga na kutun zufan ngana kurkur na tukana yi yo a buron na wallo no ma shi dalilan za da ma bi awu ma na ma ba kam na san da tare sun za fallaro Allah wuce wala gai ayo la dunwa rugo ko do a wudo ne biya sun za samu na suwa su daraja
1: zanza na sa
0: Allah isha da kare Qur'an man kurwal ta kurwa wa shi kan man da ne hafsu ya mu wanda ba kurlar zar man sha falu tai da daraja ra kacha ali ya sama son di zai Qur'an wa an be Qur'an ga dalatin na shiratin sama gultuna
1: gai
0: to tai da za a rerin kurno tukuna ar ma biya wadon ne wuce man kalar roda na kin duk
1: da gala ni ras kin yana tiya Umar Habib a lokto magonun Paris kam da botro kura da manjuro kawle ma haturo karanta a fela don ne shi tiya hawara don ne da ke le jima din manjuro bayana chilala ku dena kara ko kamla
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: ba ala gajima
1: de are indaro kala
2: Lesele abor ko tinggal semacam.
1: Kela abor ko cuma sekian syarat.
2: Kita ni ramadhan.
1: Gay.
2: Ada. Pokoknya gana bandar supaya gana macam ni rezeki.
1: Ada.
2: Si coach tu Robin atau Robinio awal malam macam tu malam sih sa India itu bah tamuza gana sih es bilandro.
1: Dia wah bah tamuza.
2: Ismail awal dia kemar kemar sa India sih monis zaba sih tamuza.
1: Ismail Sabir ya madu.
2: Aba sih itu gana sa India mah. Shi ko je guluma ismi da ne ba shi su ga na kiliya su leda da ta mudana
1: kila shi wani mare su na dun a wanzu sanzu wani mare isu wo kono ma
2: are are ba ta mudana shi insha Allah
1: kila
2: dai ta mi son tin dia morini da dia kurna zona kamen da timan kanero te ne kalkalo la ya su din dai ku da ta mi son mitil dia ira ira na ku e ka mi son ira ira na
1: adnuwa ta ma a wanzu surin ma da
2: ai ardiyana au
1: ardiyata
2: wallahi ba ardiyata kuwe jeng
1: gai
2: amma da ma an da kuran banar sulba da amsa fa zai ta mana fa dana shi maraya
1: banar sulba fa man bayan yana surun kala pam pam milen pin den bata wakta na agent za real madrid ta bata wakta na
2: kuma ski so ne fa zai ra ko
1: yo hatin ya sai ne da majin chaman ne wanda ne isa usada au zaudo da rezu isu ne idulian do ma mbo wata guluro na sai chapane no chipdo
2: ni warnye gonyen ni re warnye gonyen indi sun sayon ga ide
1: aja bayo atun awojin awala ya ilali atadin
2: insha Allah last week ma kala ko kore la ma zana ya balle ko zaya ko kore la gola mana re sai sik mamma dire ke na wo fi rasu gono
1: gay
2: insha Allah ya la sai kuma talan da ya kan ma ja sai kasu re ke la shi ya sai re yel
1: ndule
2: rangasia
1: yo
2: rangasia
1: gala da yone mare fangara
2: ta wona man gudana da kan maja da re shi gudana are
1: gala da wani mare
2: wa
1: da ma
2: angala
1: gala ni ras ka yana lokto magono abur ko tande abotro ha lokto ar kare kranto ko ay suru karaf ka no shirel madrid re ko ay shi kaza da lanzu shi ko ajo se modno ne monji ma mara doni shi ko adoni gaina sa ngawe alan real madrid da ko zana ma ko luka modric are cha watum kudero shuru rakta sari matshi surun bayandana
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: bala gaji
1: are indaro kila
2: kula usle ba ngoro gombare walti
1: ngela ba a bi
2: are
1: suru a wadan zan ne malan
2: are are zan de ho antana ka tu yom la de amori me esi malan su mona
1: ngai
2: are real madrid che ko karela panando silva godana
1: ngai
2: are futu andi ashin da sunya na da chaban gana kadiya kadiya ringa da down da gana shi ma kadiya
1: ala ma ranu mina kuma tu sana le shi ma da na gul ma ma
2: sana tu saye
1: yo
2: daji ngana dare mana abor ko te ka kuma ski andi ro walte ya sana are ta mangana awa da
1: gay
2: ma morino ino da na kishan ringa wa eladin shi ta celebrate do gozo solusha el clasico la barcelona 5-0 gona mare ta celebrate ku da darajan kozuna ina magalwan kozuna ko korela ya kubacin na da sarin morino ya celebrate din marcelo gozo solona indin din sajo ramos gozo solona
1: gay
2: paipa tun kabalwa tawa pepea
1: gay
2: dawunzu ozil bey zabi alanson bey muhammad diaran bey
1: are
2: yo zaman shima arman sha barcelona el clasico lan uro zona de ko kudro wai kamla karawla chosu ba kama skia andoro buske ye bulzain maria de mo jeba na to joko
1: yo nye awu min barcelona din imshima de digi de ro wumia
2: da do ai amma de shi bo sana kama misal lo messi enesta zabi ngaulan
1: yo saidia lokun zaidia saidia lokun busket
2: ah kudia ro pedri beli amal beya
1: yo adinua saidia awore matemata dino
2: tiru go sana hoto inda go ngana ide chamti chili ke martawa de kalaksu sunna ya
1: gala da yone mare kun zan sai ai sai el clasico ma ai gaden gadero ba wurdana gudana da ya
2: ah el clasico zo zana ama morino no notun be sa 50 go zo kela go shi ma man sha zo na are kamun dia de ai sha to in notun ai de
1: suri dino tamam
2: da ah bi ala ai
1: sha ko zo sha sha indi ndiro bun ba gudana mare
2: yo wa den zan ga ya
1: ngai wona ya
2: bis ke fal tana de
1: gala da ai wone mare kawa maru yanda ai kuro
2: are turin da ingala bala gaje
1: gara ba nyarwas kan yana lokta magon faris kam da botro ba an goro kuma re masha Allah karanto faris kam do de kelle faton da rasone da krinya na kara na doni faris kam shima aw sana shima lan diwar wayama da farum yana manan de bonuya faris kam do ruptu nan de tana so na shado ne shi jina do yumla de ada kuro hawara doni leji madin andiro bayan haturo wa alaikum salam da do kilewa de
3: arkama
1: alhamdulillah du fande du manajin
3: nura am ka atlari cross manajin
1: gela nura uje kan shoro cross kam diadro
3: real madrid
1: yawa ngo am teruya teruya karao
3: nam
1: we tim do ngo am goja goja na karao ko
3: jere pokurela kuyena anando panande se kuyena insha Allah kuma kam kuma sunan mana el clasico es bien kuma ar Lionel Messi so awa yamaru sa sunan kelin de mana na baro na ji yashi anu ma kuma ar kuma yamal arshi ne se go sunan ma sai ya
1: ha
3: ai sunan ma kin jin ba sai ya sai yari
1: kurumi goti
3: sai ala marami ma suri
1: an gari shi yamal le dan ba da sa an soro wo miya
3: kizin sai sai na wannan zini zama ta mono
1: yo kuma kala huna fi mangala ya yi lalaya sadin ba
3: atuma ra ku sadin ba insha Allah an dai ma duk kuma ya je tallero insha Allah el clasico huwa ne sai haka tiya
1: gala zero sai zero sai an ngoro ku
3: insha Allah
1: gala dai ala kawle dure
3: kuma ai wal ko bakna dai insha Allah shi ko ti gal kuma go jara ku mallo kalmaro go jiyare
1: yo rumi akama letterin jamani so rasada da tulur so dai nare
3: sai ko dai ai je ala man zama an da banye turu da ni dai
1: gala dai wuti ma da shi yayi gala
3: shi kuma ba su na mana gina tushado dai bakka dike ya man dai a wala ya lalaya su sura dai wal tubari mana
1: yo sipenda maro
3: ah
1: gala dai ne ras ganyana lokto magono afars kam da votro lokto kare kan tu diro amana doni sefor usko fal dio lar fal usko fal dio aras ko sefor taji kawdoni votno da goy kontrol da ada krnye shedo

0: Ba, aisa kusuro ka wa adien li, moto litareri nguro nguro ndero gaindu.
1: Kwa sa pita yer tae na nguro ndero mfulangzi?
0: Aisha kaswa pita yer tae edu.
1: Kwa sa pita yer tae, adu kwa sa doni kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kaswa pita yer tae edu kam lorjin na?
2: Feroin, tau jomaro kam lorjin kla lok tuye nishare itia.
0: Mama kaswa pita yer tae adu warizu nadi.
2: Feroin? Auritiye sa tinadi, ama sonyai andi ranye klandi ayit kayen diwala allan.
0: Ba, aiso diwala de.
1: Andi ranye kwa sashimada kaliyen, musko ndia kila klan tulta, jisa kata kinza, kumbundia shawar geta, kara kiskai ya shawar tulta kuru ade ma korkornia kada baro rotin. Lokuru ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin kaduno muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkornde so akadaw baro ronyo diwala allan ande kwasadone fitayirta yeda kalliyen kawri ade daraso nandiro sudu.

0: sapar usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sapar aw sapar la sapar fal u diaw indi sapar la arak diaw andi abono ino lana mahar mikron tu martuno ko radio indi soda mana kreswe andi abono fandi enendia kajuru fanyi nambadi sema sapar usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sapar aw sapar la sapar fal u diaw indi sapar la arak diaw and dia bono ino lana mahar mikron tu ko radio indi soda yezuya andi abono fandi enendia kajuru fanyi ngla zauro ngo botu fandina assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndu manajin kundan andi abono min
1: ngla umar habib ngora kambore wakil karapara do tranje
0: umar habib ushi kan sharo ayira mi maudun de koido
1: ngala abara wa wote kende ba bona fete kala kala kala kala kala kala kala
2: ala
1: panyan za abara ze ira ze abela zo wa korno zuna kita man tara monte de ti sole sina ta kara jina den gana ka biya sore lenam are nge kunga na yo awala so kai kam ka bana to ma ba ma amara sanyan zin de ma na ka le na mare a kiran ji hasu ya wonje nge monte de ne bana tudin koroda sa ta moja ta sida so din dono de moko dono ke yo nasti a sanyan do sedi alhamdulillah kamaron go sanyan do sedi ala bara sedi ala sanyan da bara ga amma ko re fallin dai a kuma shi a sanyan do ne kuma ro sedi nare shi andu ya sanyan do sedi do ku sedi ma majin a yo a yi kuma ro sanyan do sedi ne Allah a au sira la so nda a yi sira da ro ko zo ganna te ro wanti la la sanyan do go zo ko jin dan a ta sun da waya aran kamla kuma ro da jiri da kuma andu amma au do ne ta sun ko nin dai na kira ya mun so din ba su kakarin zuwa ga gana da kira da mazi yaro na kuna kamar rasa ne su din ayye koro ya kuma da da wuro da su da su da shi
0: da zuwa wa shi Umar Habib askarin yana lokacin gwanin an da butro koron zuwa da exam ne
2: a shi sanya awa cida monte yar wai awo cida gwamnati yar shi cida gwamnati duso na ko amaji so sanya la ambe she sanya de sanya am de har dunwa har lezu jeri har nyima amma gon ma biyani min no lono ma ai cira gwamnati en ma ma don ma ba
0: tawada
2: so awre wind shima sanya de kullum ba cira gwamnati de kullum ba kuma na lan shima kan me cira gwamnati su din ma dai sanya subspijin amma jeri cidi kano sai de len mia min kam cira goma cira ma gwamnati ko ta da amma ko man sanya lasin
0: ka san misalo kuma ni sanya piyo sai ngoya dimin awom jakam lutum ko jakaw machine mun suru kolum awom ala yin rufurum zuna kuna dunom da tar suru kolum na cida rame da yaro gunum lemiya na din ya sanya nam kan do dimin kur cida medimin ade isha biya wa minti fal minti india awon miya kurun kalakam hangallam cida miro kana min glazoro da jibotu da gonye kunyen assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam du manajin kun da nan da boni min
1: md ali umararin manajin
0: gla md ali umararin ya kunyen ai rami modun da ku don
1: modun da ku ya da umaran gla kala ki problem din da to monti ga magana kala sanya zai kala nya yawa yo kawo kira gwamnati da awa anda su yayi arzi ne ma kawo kira gwamnati da usulino da muka ji an sai muka ji na su sau maro kaji turi yo salo dai awo yayi awo re sanya da ru zai awo sanya ru to nana ma anda su yayi sai dai tro kanadi kanadi an dai awo dono kira gwamnati murati zana ma dai kuma dai dai sai ro gurum din dai arma wuda saurin yo dai kalewan tuno ya
0: ngila zoro askarin yana lokacin gwanin andi abotro klamita fisko nusko nota uwa rejurini jami farisade ya lagaji lardu nigeria ya faris kamdo ne balbaci tabrimi ada abotro da jihar makarantu lambari sai ma sabar uskofal diyo lar fal uskofal diyo waraka sabar au sabar la sabar fal audio indi sabar la araka diyo andi abonu yana wala na mahar makarantu na ndoro kallabar wazu kuru ko radio da sada matuno ya zo fa ndin da aka jiro fanye da ji har makarantu lambarin yanda fa ndin da sai ma super school fal dio lar fal school fal dio araka super au super la super fal audio indi super la araka dio da ji ta mangana ka boto karantu yi fa ndin do horo fal ada zamnya ta mangana goto fa ndin da yayi to suro

0: kila zoro hare mi karantu gushi alijita fle nam tam tam allo da jar mi karantu lokto allan zawande mana da wati from you kullina nan dinan ka pastmaro bono andiro kawindo so hano kilometer fis kono kono ta uware ti dani jemi for sadi da madoni andia fondu indi se ma super school fal dio lar fal school fal dio araka super au super la super fal audio indi super lar araka radio and ya bono ino lono ma har mikrantu ko radio indi soda yezu ya and ya bono fondi nan dia kajiro fanye daji ngo abai napkata kurundu lambiru lono ma daji nindi hawe assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam rahmatullahi ndu manajin kunda nan da
1: bonu ndal gando sinya
0: ndal
1: manajin gura dike sire
0: ushe zauro ushe kinshoro ayira mi modun da kuedo
1: ha modun da kuedo tara da galan zo da shi ma wa kurma gu sarako
0: barakallahu
1: sawani min na sawa san sanya ma sanya sadin ma sawani gultun zari shi ba gala richard nan zan da zuna
0: an ga wa
1: dela kurma wancin za su dukkira zena ya tiraza ya sanya za su din nonya za wanda tiraza ya din kira rona sai no nya zai wa da ma biya gala yo ta da so ce su sanya zu ma zu mu wanda kira da shi ilmu ka daro kai da jin kida nan ka fallo bi
0: ana ma biya ushe mama askarin yana lokacin gwanon mu an da botro she shawari hazina ta mangana shawari mama ya lokta da yar majira gafsuna amdoni shawara da siro bana fadajin ma samma loktalan kranzana rules ku rus mu karuin kranzana rules assalamu alaikum ndu manajin ku ndan da boni min
2: awuru gulat
0: ngla zoro nya kranyen ayira mi modu ndi ku do ayira min
2: kam da ya bari mana zai bi yaro
0: ade
2: na ba ma gidi a tsaje
0: hau
2: ta yau na zuwa ki
0: ba ade ngala ushe babu no askarin yana loktinum gonum anda botro lambadun ya anda fandu indi si ma super uskufal dio larful uskufal dio araka super assalamu alaikum assalamu alaikum ba sa wal dukam tuna da watuno andi abono assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam duma na jin kun dan nan da boni min
3: nam ba gu da su ne mari bo fa le mana jin karam tara je ko rin suye
0: ngla so ro she a for scrama lo rupturo ay ra mi modun de kwedo
3: for scrama kiti bulin ne
0: hadi
3: yo amma mo du do rikal ko lo fa ngi sa kama ka ya ay kai ko alan kun ta bodi ko aye ya bayan da duk siya da gulu ya ne barati ne duk siya
0: tanis maro kula majin radu ne maranta jami'a kuraso ita mozana ai Allah sai ya sanya kan dotu kirin ganzan galauta ro kalan zande
3: yo kala sanya la sanya tela ba
0: ah kauci da gwamnati la muskun zaru ga yando sanya kan doza kirin ganzan galauta ro
3: sai da zuma shi mangala ai shi taman kara karan mana kar tiro tida gwamnati rufandin zaro tiro mu wanda ba kamula wo kono nyo wo lono ma da yar na ka do ka wo tida la fandin chamin do sanya la da ya puron ta ti mamman gonin din sanya de puru tin ba wo gana ai awo de din ma insha Allah nya puron ta ti ka wo tida la fandin na ka do gani
0: sai
3: man ne ai ka ukra ri tamon din ti maro mo din wo lono awo la ti lu ti lu puraman din do tara da mata mon din do makal kan zo da ti ko sa ta mona ma den putu guntina de mu ko dunoro fi na dar mo anji ba na am la manum sil tinya alla do kurda e sa ala e miro ke zu ci dar ho dinya dai awo bo ponim
0: ti
3: mangala o de nam dar faida ba sa ya ko ro sa ti ba adu magala yo dai kala ro kur himma su de awo do ti ni do ko ro ti kum na awo ti ma ro him mangala re ti na ko ro nyan za ti adu ma ka ni do dai ala mi le wa her guwa sa de ala dai san yan kala san dilo ti ala sa ya ko do
0: amin ya rabbi ushe ba ku da su shawariyam allo ku rulokcinum gonum andia botro daji har me karantu tsamangina ka first come da wote gonye konye ndo to su loktu gane rolin yin to shimba isha first come da gonye konye kaudo a ngo shada krenyo kilometer fiskonus konuta uwa radio dine jemi fori sadie

0: bayrola nde 3-in-1 nde sirin kiriye nde kimiye nde rula nde sirin naira yerbura sa saladin randamiya sulin nga randamiya ga nde akuru bayro kalinde shiya nga wada randamiya sulin randamiya ga nde shirin kan bota shi suru awela shi suru ya di ila shi da ya di uso de sosiya sosilu nga an bayrola da marasha saladiya da ise fallo sa naira yerbura sa saladin akuru na shado ne kuma sefa dai kuma to da tsare tsare shi kuma ra da ba dunyan ware a yarin falliya din ma falliya din tsaron yaro a falzain ma naira dufin din a yar indin a dufin din indin yar uskwa ro yaro shi falle a wazai amma sai indi ma kuma suna ma dufin din ya kan yaro ta falzain amma falle naira dufin din indin yar uskwa a yoshi sofa du u ware yau tsara kamar falle charin ma naira dumin tilon a yariya ka shi falle ma amma sai indiya tsina ma dumin tilon yar jewar niro falzen ya kuro sai fasa du indiya de shi kamaro shi an niro du yawon yar jewno niro sha falzen amma shi falle charin ma du jewon yariya kanno ya kuro sai fa du fallare kamaro shi naira du indi yar indin audo ne garanti ma ya kuma tsina ma amma ngai falcharin ma niro du a du a indin yer indin no niro cha awen yo reta se pa inde shi a yer u gina ta are kirnera du fal falcharin ma du fal niro falzen amma njima konalo na ma du fal nera nya ro niro cha falzen au tiskar o kamara cha a saladik gana de gala taman kariya ka gala andaro tse ta kirin
1: ngala tidan niro screena lokun bodum andi alok tu allan botro to mai dinna bayanda andero in dagat kumar assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da wa tukliwa ba san
1: da fa tukliwa
2: kiwa player na ba
1: alhamdulillah
2: nam ba ku to sosi marivo kallo member karaktar are kirti
1: ngula u she kin shoro
2: para taram taman kariya ta ci
1: taman
2: kariya ta ci da a jima bulin ba dia na ta jiri prami to rongo da masore ta wala su da duk man sa ni ya ni rongo ma Sosti ya mari naira yoro ni so aura saladi. Ora ni de kan di mari mari ido tawa ma de naira turi ya rara ton. Aburo na su faliyam dia so nya so de kuma ka do gana da hatu wala na. Ni ya mara mari ma ka ma ka kalti ma kuro kuro dia. Tuni ya rara ton so ma kya ku do. Ni kan di mari la ni da na tulum di na so aura so de kuma tuni ya ni so.
1: Tuni
2: ya ni so. Ado ana ta au kunde la ni sai da kitrama da tsaye da rafa
1: amin ngala te da yura screena loktun gorman dia loktu alam botro ngala da jara mi krintu inde so flendi meji tamtama ga flendi akrin yeshana ina ndiro botu do sara gonye konye kliwana dia krin sano

0: Isu urogul jina urogul. Wande kwanziri kam sada marinta kwanziri chi ya palmata de kwala. Ya sadak chin ya sada an su jin na de ro kasula ndaji yin palle sada sidina chi jin di daji chari la sadak chona chari di amu kwanziri chita. Ya in ayi mani min do fandi miyo. Ala nan kairo dikin amma wasita na biyo ayinya sitana. A yau muku na so sa diyo ya kusa jaba ba dile bajina bajin ni a gotuma da ya kudu gozule jin ade ya ade kuma ni dan karam nan ga yin karam kuma wa kaso bila diado are anya kala kille dan ne hawar a wode nyuro yake a she shi ye jin di kura lar di gariye kumbu mataro ma wasu ya isu kumbu cuya kaso dule da ni ma wa cesa kam biya isu wayan zo so kosa yanzu so na chuna sadakcin da kamda ku chai kala da a wasu kita da amda gozen da kamuna yundun kumuri kona tarajin da rufi
1: kesu
0: tarara lorono ya da ji kwari kanani ma gozen da sa kada inga on kwamun zuru tarajin da ya lorlo kamun zuru ngo kamun gainga ya su don kullone ya dai kiji a tambayan su shi ya sa hausan a wayan buwar da su gojin
2: yo gele ka an zu tunguna ba shi tuma
0: ayo shi taraka mafindi ya ro kanun fallishi ma ya tadamu ngila daji taranun beki falman fasin samanyi ro taranun fandimin na laisa diwana shiro bu kumbuchu ya fizi indi fulejo chibudo kilami kiyono kaiwa lamboza lai ya Aisha kaiwa norma kaiwa renga uli fizi nka bu bako ili ishi nro bu kareye la satani
2: kaiwa
0: gulzin kaiwa de shiro kazu kilami kenzu kilachi kona biya dinano numa atima biya soo
2: suro kaiwari
0: suro kaiwari dinano mabiya zam bila ringapji kimia ya kaiwari ya goji suro du sama bila wadi mabila zawa angal ganane suro warin tada mdumbe surin di tada mdu buru haule gozu namada kini indi midi ya mokori jezina
1: kinjana
0: leza nchuro ngoshi nduli yana lene kuma nduli mfandi minu karunzu kija isu kamunzuro aje palma tana albisir goro ndulim chuli shimicho
2: duri kulama
0: du rum kurtun dan churu na do waya ai na duno ma kozuna
2: hai duno za kozuna shi
0: na duno ma kozuna kana di gone
1: yengila
0: bunye bozana biya kampura indi katab assalamu alaikum alaikum assalam ba kam sadan guwa madu chizu dayo shi chulo dai nduli indi kilafur yanda sa sangon nduli mza da sa da la wallata
1: Allah
0: are nyari de chinzo
2: ashatima nya kringe na bia na la nyari da no ni mindoi
0: are wa nyari de
2: chamcham ma do nai
1: sada da suka tu
0: sada sada yengila
2: ngila da ji ba ashatima kaudo bayan da goye kwanyen no linye gana latus ne isha first come shima da goye kwanyen Masha Allah harmi kruntun de to na sofras kam don yin yariya timi karnu na karaunda rason ya lagdi lor Nigeria ilan kru ade ma kusota yin martawa harta na fras kam shima da itaga sign ba sha tima shima andro yariya zutu tamtam mai ilmu to ay to na so Allah harmi kruntun de da jilin ya ganala to sun ya isha fras kam shima da sana kan indimi rugo ya kwanyen

0: duwadu faida dinu
1: taida zo fa sadadiyar na faida taida zo
0: wai faida zuru yana ifa yana ide
1: yana sadadu sadin baro wannan ha biyan goggoja dejin ndaman marono zai goja dejin arina kada sorna ai marono zai
0: nakada ni mindo a wanda sambuna
1: so baro wanda gaidi ya isu shiro gulzo
2: me wasan biya me wasan
1: ba
0: da shiro kana da gojin ba taran zu falna ba zu
1: taran zu karun zu yin ganya miya gozuna man kuttu hanjin ba
2: hanjin ba
0: hacaba
1: taran zu karun zai kanadiya sada da ya songo sumo chura kanadin za gulzin ya kai da sai da yim tarar so wandin da gulzuro da kin ja nai kanadi goza da ci wando
0: masha Allah
1: go kanadi ngosada
0: ngosada
1: ndi
0: ya fulma ta
2: bara ne me
0: ngodi akan dawo na shado ne ande ka maso nimgla denye kada ofande franya ya da gubdalaro fita dro
2: tira kaska kurai
0: fiti ai kin dawo la mashma
1: kunna fita
0: awo
1: kunna fita
0: kunna
1: kijin zuma fadin bana ningai fini min
0: ningai fini mabu kunna ai ilmu rogon aubi au daraso rogon suronya da shima di Allah
2: shi kuma ya farmata cunai ma at
0: we cunam da chama
2: cunai da chama
0: buroman shi ba shi ci mai mai ni rokare ni gone bun zuna
2: da shi kuma ya dum gubdolan fitar ma wanda le zu badilaro goti ne kalan
0: yo
2: putti kaska kura irin sa da kijin shi kuma sha kurmi an gubdolan
0: shi kuma ya
2: tuna mai shan gubdolan cinti mare kan wurin zu a shi shi gubdolan kol zu kaska kura putti kaska kura yo son karwambe
0: yo
2: shi ku
0: no zin adma
2: to ba ku e fitin shi nan gla so ndolan kara
0: yo shenna
2: shenna na
0: klanza
2: sukana da sukani ga biya sara kwadede tera za shabara zana awande rosu alan flezin biro lono ma nan den biro ja sara da awungu wande ka wacin
0: ni ba shi tima
3: na'am
0: ai klamo isnya re shima tinju tum kalkal lokta
3: Allah a wada su kana re kan ma lokti dono dolare lorum yanum klayin gem fin yan ngururo soro gain
0: aw bi ngum da laso dun nashalan aw ngururo soro dun zasa ba de su kin ji isha na kotai ba
3: ngururo ngururo samazo
0: pato pato gain na kotai ba
3: pato pato gain kun mai ya son maluma su samazo soluna klarin mai ne ka gawo gana son jama sapsana bula forade da jin ngururo lan fero gana dai buru furanum gonum yarum jololo inje la vita so ngau fato kamla kuran vita so sandi tinda mayye nam ta naso auzuna lene yade auri finero gnaza na dana do yanum ya zawa nyimale num baye tada na ro na ra findi yemi agoja sare
0: na shala rumin kamla shenna surofan ze sa sana kada ushuma de stulun daranya yirzu fanyin na suluna
3: ya do rumdro yade mi na man kolda inde na kaman ya cinti yar marman mai ya goja na gade faidan musali ya nayi autulum ci na fan me furan kullum ya fanum cire maro gai da ji kurun gawa din mana sada ya do walti
0: ngila ba shi ti ma kaudo bayan ma gom ko mino len ya garala to sun isha first kam shi ma da goye kwanyan wanda ne taida zu nyarim shi ma da ilmotuwa kash motuwa gana lakrun tunde so da sande injin zawo saka
3: kaudo kal kal kal
0: ishenna

0: Masha Allah harami kruntu ndetu mangana gana latu sinye. Ishina urna putundu haya sayu sana darada jiremme. Kuso chanyi shauri nzaso wa hazen. Ya ishetu?
1: Barani.
0: Ngodi ya. Ayi darada jiremme shauri ya hami nasha adoni ta naso yaso ilan.
1: Yaso zi. Awasai rogun minade. Shita duli ade. Yadi mamala mzao. Awa mkila ye kina sayo sakuru. Ngo awa nga yadi yadi mpini mina. Awa bismillah gule. Awa nga yidi mina bismillah gule. She shetan de sharumba. Sharumba nan karo a wasu kiliyan mu goto min duno tuma noni mi.
0: Noni mi.
1: Mai ruwa su da kuma kurma yanzu.
0: Kuma wala.
1: Duli so riri riri da so sai.
0: Yo so sai.
1: Ai shat su tara mar tara noni mi.
2: Yo sai ji.
1: Ai su tama
2: noni mi.
1: Arma wa mata.
0: Arma wa. Lokta shi ma da duli sa kaltu.
1: Kaltu. Kaltu na mangala.
2: Dabban za so sandi kilan za so sama wokto an sai ya fata kado da.
0: Sai fata kado sai.
2: Da yon duli sai lelan soluna a wuta.
1: Sai
2: Allah wokta ya.
0: Wokta ya wala wa. Kuruta na so remin jiri loktu mai ruwe da kel so bakta ida loktu mai ruwe kala
1: kwata ci bakta dan dia finin su kwasa karanga mai ruwa ribiya mai ruwa
0: shi kal tuna ma cha shi
3: sai
0: da zingila kuruna sha kuma duli so a wata remin kuma na sha kan buzo so yin yayi shi tara shi ma da bismillah gulle gulle mira wallona ma ci she tane da yayi kamin gulle ma sai da tara da yaji
1: yikrima
0: da
1: bismillah gulle ne kuma marcin zuro sai
0: kuma zai gulzi ma da mama shar gulzi sai
1: gulzi gure wani da bismillah gulle to
0: gulzi ade
1: kam no zana ci sa sanya
0: mama shar da ta da sensu yo ka ade lan da sai ci ya da cin zaro waljin masha Allah gila zoro ya falbata
3: barani
0: me ta naso na sha kuma nyari tuna mi Allah a shauri hamin
3: nyari
0: wayan mun galando duin do
1: bismillah barakallahu
0: wa kunda kilan nyari tuna mi allo aisha urham
3: nyari tuna yare kure mani yande so ka kande so e mana zai tundo musoro bismillah da tela
0: zuwa
3: fato kan baro isimci na kani miyai suna da kanum ga miyai bismillah ni minne
1: ai dimin
3: salam gum do fato do ga isai ne
0: ngala sandi kruntu nde so da tadza a wajili atadin a wajili atadu wajin dia a sande suro la maranza ita ga sen ma sai suro su kuma ida sata so doni sai su kain dai su ku ngala zoro masha Allah ni ayi ba shi tuma ai sa odimin ma su kuma ya tata min ma ni kaske tuma kaske zina
2: insha Allah rabbi
0: ade
2: kuma ita min lan banna tuna falma ba illa na haramzana maluma ya larin nasu kuma ita balarin tare shi ma wato kuma nasu ala ita min wata darma ba kombo soro su kuma da zamtuma da Allah andiya
0: Masha Allah ngila amin amin amin amin ngila masha Allah nira waltike uso uso gulngana nandiye loktundo agonu fraskram doni nyari yatime hadar nuwa kuru adema ta naso ba shatima nyima andiro nyari mishimada gutum tamtamaye ilmu tuwae kuru tumanyena sandi kuruntunde so yedarasa gwazana ta naso yasu awaso nasha adoni dulinza soro awafala ndia suro kinanganza ilan taktu yelan so doni sandiro futuwa suti ne suro kinanganza ilan uruma futu gara engaji ne gongo ba shatima weken da adu futu gara engaji gongo adi
2: ngela
0: da zuwaye salman an yare shi ma ta jutun
3: ngela
0: ngela ngela zoro harami kruntun dai daji kuso tai martawa sandima ya falmata abubakar aliya qur'ani ma ya shatu muhammadta ba shati ma nyinyiro ushe ushe gulena luktu magonum andiro nyarim ilmutuwa gutuma qur'ani ma ta naso sai soro yimbaran ba rubtu min tilamdoni kan yare meda hab thailand ngila harami kruntundi susu sawayen chida ya wabanaza froskam shumada na ndiro tamtam maro itaga tuna ilan. Wukla infa timagrema mudu say soro froskam shumada na ndiro itaga tuma. Wana ndia say kam kafwa maasalam.
2: Ala kawasala.
0: Mashallah.
4: Ba? Ba, aisi kusuro kawa adi ya moto litareje nguro nguro ndiro gaindu.
5: Kwa sapita yartaye na nguro ndiro mfulangzi?
4: Aisi kusuro afita yartaye du.
5: Kwa sapita yartaye adi kwa sadone kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
4: Ma, kusuro afita yartaye du kam lorjina.
6: Feroin, tawadu maru kam lorjin kila loktuye nisha reitia.
4: Mama, kusuro afita yartaye adu wari izu nadi.
6: Feroin? Auriti yasa tunadi amma son yayi an da ranye clan da yayi tkayen di walla Allah
4: ba ai so di walla din
5: an da ranye kosa shi ma da kalliyan muskon da kula kulan tulka ji sakata kinza kumbun da shawar beta kada fiskai shawar kulta kuru ade ma korkor da kada baro rotin Lokacin ne kam yin karin gin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karin gin Kaduna muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbungla buyo kuro adema korkorndeso akadao baroronyo diwala allan ande kwasado ne fitayir taye da kalliyan kauri ad darason nandiro sudu
7: galazoro gairima arishima kaulido krintu tumangana kauliada sama karu yang krintu notamandia beji taji harami krintu kauliada ndirimdoni faskram ma kurade ma hawara chidaro ni gade kapsinama daraso ne itagasin ku tarawi alro kashi nalan diol doni nandiro mana tertiada kribdanya bali kafa kamami alandi arab choma sara kusuan chade wolte ishe namnya nandiro faskram ma bodin satara hawaran dia kurade ma chidaro ni gade kapsinama da nandiro kudu mitaga turo. Kurente ususu kasardo ni chidawdo ndara sone zutiluso banata faraskra maa kura adem hawa raa kuru adema chidaga de kapsina maada kurum nandiro itagir kienaro. Tanoso lukru ala kalkal injina do ni kuonde so hapsu na ya ndia nandia faksu na ya kuru kala chidaya karama injina me aliwaro. Lukru ala kalkal umahlaji gajimedu nandia pajara nyen. Andia nandia sebalika paa kumame ala ndia rupcho maa sara kusuna wulti isha faraskra maada itagir turo kawdo pajarao.